0: ginhawa sa araw-araw.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: XFM! Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: 89.1
6: Abang na
4: Clarex!
7: Excite!

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. Ug karon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programa The Secret of Health. Nasayod ba mo? Moabot og halos 15 milyones ka mga Pilipino ang adunay hypertension o taas nga presyur sa dugo kon high blood pressure. Abi ninyo mga higala, halos 25% sa mga tao mga nag-edad og 18 pataas ang adunay hypertension. Kung moabot na ang edad og 60, halos 50% nila ang aduna niining mga sakita.
5: The Secret of Health.
4: Ang normal nga pressure sa dugo sa usa ka tawo kay 120/80. Kung moabot kini og 139/89, gikonsiderar na kini nga anaa na sa borderline. O kung moabot og 140/90 or kung lapas pa niini, matawag nato na kini tawhana adunay sakit nga high blood pressure o hypertension. Duha ang gigikanan sa hypertension. Una, nakuha o namana kini nimo sa imong mga ginikanan. Ikaduha, nakuha kini nimo sa sayop nga life style sama sa pagpanigarilyo, taas og timbang, pagkaon sa mga sobrang parat o mga tambok, unya kulang sa pag-ehersisyo. Aduna pay laing rason nga pwede musaka ang pressure sa dugo sama sa kulang o pahulay. Dugay matulog, kanunay masuko, sobrang kainit sa panahon o sakit sa bato sa kidney o uban pa. Gilang hypertension o usa ka silent killer. Tungod kay kasagaran sa mga tao nga naanini, dili makabantay nga taas na diay ang pressure sa iyang dugo. Pwede usab nga makasinati ang usa ka tao o hypertension kung siya malipong, bugat ang pamati o kasakit sa ulo, kahoot sa dughan, kung mograbi na ang kiningisgutan nato nga balatian. Para magpabilin ang normal sa pressure sa dugo, batas sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Kay kini adunay hilabihan kataas sa bioactive sulfur compound nga isalilcysteine. Ilado bilang usa sa mga powerful antioxidant nga adunay anti-hypertensive effect. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule adunay usa ka biologically active ingredient nga polysulfides nga responsable sa pagpadaghan og production sa usa ka vascular gasotransmitter nga gitawag og hydrogen sulfide nga maoy muparelax sa smooth muscle cell, mupalapad sa mga ugat para sa normal nga agi sa dugo og mapaubos sa pressure sa dugo.
6: Ako si Jaime, usa ka traffic enforcer. Kailan ako kabisis, yatake, tungod sa akong high blood. Nirekomendar sa akong kauban, kining Santon Plus Gold. Ninong ko nini, ugago dyan na pamatudaan, nga epektibo dyan.
7: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
4: Dili ba kumplito ang imong adlaw karong gabi eh? Dili ba kumplito ang imong adlaw kung dili ka makainom og kape? Ilisi usa nang naandan ni mga kape, nga mahimong makapaapekto sa kahimsog sa imong panglawas. Ani-ana ang labing bag-ong kape nga imong gipangita, Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay mga natural nga sagol o ingredients nga mopalig-on sa atong panglawas. Og kini usab ang kape nga angayan nimo labi na kung ikaw adunay hypertension. Kay kini 100% caffeine free.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si Jenny, basta makainom na gani ko og Santon Plus Coffee Mix, hindutod kaayo ang akong paminaw sa akong lawas. Energetic ko og dili dayon ko kapuyon. Kay daghan man ni og mga sustansya nga makapabastog sa kalawasan. Og ang hindot pa kay Santon Plus Coffee Mix, dili kukulbaan kay dili man isama sa ubang kape, daghan man ni og mga antioxidants nga maoy mabatok sa daghang mga balhian. Sama anang diabetes, cancer, arthritis, migraine ug uban pa. Mao nga sa Santon Plus Coffee Mix sa jud ko.
8: Santon Plus Coffee Mix, hibo sa natural nga ingredients, mangosteen, manunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
4: Para sa epektibong kombinasyon, moinom og Santon Plus Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili usab sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C o Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soking butika, sa Mercury Drugstore, TGP o South Star Drugstore o para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini na usab ang inyong higala sa programang The Secret of Health, Dr. Remy Litooy. hinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan natong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
10: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Sa kinabuhi, walay butang asigurado. Kay kada minuto, pwedeng naay magbago.
12: Kaklarek sana!
13: Exciting!
14: Bullseye! Bullseye!
15: Alright mga katropa, balik ta! Yan na po ta sa tuapod nga, lain na po nga round mga katropa, kay peer round mo niya. And the next corner sa ito ang programa nga Bullseye. Diba, Chuck Ortiz, ialang daw ang ex, maoy wala daw nagmahal. Nako. Napo ka maghugot da. Hugot-hugot po. Mga katropa, ha? Parinta sa pag-like, pag-share, pag-follow. Samtang dinita ka rin mga katropa sa ito po. Sa ito kong copy niya. Ay, kalayo sa ko ang copy. Ay, ano man yung... Ah, dipa-dipap kay morning. Init pagod kayo, magod. Makong ipabugnaw ba? So, imbis kay padunggon ta mo og higop sa dato, mga katropa. Ah, pobre, dato lang sa tagaron, ha? Ah, dato, kay ginagmay, kay hadlok, mahurot, ha? Kaysa sa pobre, mga katropa, hurot tayo na.
16: Pinawa!
15: Nga lang ito, no? Na ang dato, mga katropa, magtipid man. Pero kining pobre, way pagkatipid-tipid.
16: Pinawa!
15: Pansin ako na ba? Ako di man yung magtipid sa balay, mga tropa. Like for example, pag nami pamalit o bugas, hurot-hurot, yun na. Nya, ang pagluto sa bugas, hurot-hurot, yun na. Pagkaon, hurot-hurot, yun na. Tibo ang panggutom. Tibo pod. Ha? Mo nagingon nila, one day, why eat? One day, one eat. Ka-experience mo ng one day, one eat, mga katropa? Nakaagay ko anang one day, one eat. Ngayon lang kay lupigan ako akong mga magsuon diyan sa Bagoplaya. Kay tibuok taga Bagoplaya, mo'y akong kusina, manggod. Yung gamay pa ko. Siguro mga first year, ano, mag-first year ko ato high school. So grade 6, grade 7 karon, no? Kanong panahon na. Nya kay hingamigo man ta diyan sa ato ang mga silingan, tanaon ako mga tropa, oy, wa nag-aso ang mga kusina, wa na po ni lutoon si mama, wa na po may kaonon, ani, saging na po ni. Nay no, may sagingan, na po may kalubihan. O niya, wala akong mama, na maligya patog santol sa eskwelahan, kay para ang halin, mo na po to, ipalit na mo, isa ka kilong bugas. So, ako, dito na ako sa amuang silingan. Ayo, tanawag TV, ano mo na. sa una mga tropa, manayo makamutan og TV engineer, di ba? Naka-experience mo ana. Anang siya, di ra ba di mo tubag kapsa nagtagilkil na ganyang kusina mo, di na mo tubag ba? Mulili ba yung bitana mga tropa, mga bata, lili ma- ayaw. Mukat-kat sa bintana. Ay, siyempre, may, uy, nari, anak lulong, pungkulo. Dali, dali, dali. Wala na, kat-kat sa bintana. Uy, nanga, on. Ay, sige lang, tanaro ko kong TV nang. Oh, sige, ablihan nilang TV. Katong TV, kailangan mo nag-aparador, ganyan dyan. Ah, ano rin, no? Ablihan. Oh, ayaw pa sulod og lain ha. Oh, sige, sulod. Ibilin lang imong chinilas, ana mo yung nagasagaran. So bilin chinilas, sulod rito. Oh, sa may mohang channel tung ana-ana tak channel 13 ha, kay kanon kanang kuan karon kanang oras na ron sa timpanyod to man. Kuan ron kana ganing unsa gina sa una nang ila kuya germs ganing palabas ha. Ha? Gabi kuya germs student canteen pa ni student canteen. Ito gaya student canteen. Ha? So ila kuya germs student canteen pa. Oh. So tantaod. Wa man yung ngagda engineer. Ha? Kada ana naman tong isa. Asa mga nagtan-aw? Sa nagkaon o sa TV? Kanang sa TV. Among ilami pa ang palabas, ulat-ulat pa ko kang katong Chiquito, bagi extra ba itong Chiquito daw rong malauna? Ano, manimaan man ka. Ibutang mo naman ka, tropa, nga. Alauna, Chiquito, ulit lapid, ano na. Chiquito, kikita paghanis la Jupri, anong Chiquito. So, before kay Dolphy, Chiquito man to. So, ana na mga tropa sa unang panahon. Survival. Oh. Karon mga tropa, kay kung dato ka mga tropa, tipid. Pag-ubri ka, why tipid-tipid? Oh. One time. Pero pag nakainom ka sa tuang Santon Plus Coffee Mix mga tropa, tudloan ang imong nahuna kung unsay tama nga imuhang pagadesisyonan. Yan. Okay. Lamtip imong nahuna mga tropa. Dapat yun ay budget juga. No, budget ha? Oh. Ang nanam, ang sarap-sarap ng ating kape. Ha? Iba, hindi mag-claim. Akong basahon mga tropa hanggang wala pa nakaklaim. Dari mga tropa, noon at mag-isgot about aning PGMN nga host mga tropa, luoy ko aninya. Lakip kini sa person of interest karon sa NBI, no? Unya tawo na lang siguro ako ni basahon mga tropa ang katong wala pa naka-claim diri mga tropa. Pag delete ninyo ni i-claim mga tropa, ako i-claim ani. Labon kay kakapihon na kay ko ani. Nya kadto mga nagadaog pud na-claim na tong uban mga tropa, no? May lang man ako nga mo-claim sila kay ila kong i-PM nga muanha ko bla bla bla. So na-claim na tong uban para sa staycation. Pero ang kining copy na ito mga katropa na pag may basahon rin, wala pa nagka-claim ha? Sabagay, layo-layo magiging amuad rin mga tropa, ina lang ko. Kaya kung maagian na mo ang inyong lugar, sabagay, ang katong mga nagadaog sa may north area, di dyan ko kaagid ya, kaya pang south lang ko eh. Tawas ko mapadowntown ang mga patrol. Okay, ato sa nga delikatan mga tropa, ginihan ito apod nga programa, hatugan na ito siyempre sa New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Ang ato ang gina-anunsyo sa kanunay nga bugnaw nga lugar. Kung kapoy na ka sa syudad, gumikan sa

0: sa New Year's Peak Mountain Resort alang kini sa dugang pod nga impormasyon. Yan. Direkta mga katropa, kining Peanut Gallery, mga katropa, Media Network, gidakop man tong host nga si Franco ba to? Si Franco. Lakip man daw sa person of interest, mga katropa, sa NBI, itong isa ka-host nila nga, pwerte ra ba to, mga katropa, nga makahatag o komento, o kanang, si tawag ani, mga katropa, pag-imbestiga sa mga background aning Laila Dilima connection ni Dilima ngadto kang asawa ni Juma Season nga Dilima po Pliedo pagkadalaga pareha pa jug hometown so kulang na lang ingnon ani mga tropa nga duna ni connection sa mga shadow group ang kining naisgutan nga congressman no? Well, because of the body language of Sam no so kini karon mga katropa nagkita nato dire kining usa ka babae manggod mga katropa dire guwapa ra ba ni mga katropa kining host sa PGMN ang iyang founder mo tong gidakop because of allegation nga bribery mga katropa no? Kini siya mga katropa ang PGMN host nga si CJ Hero gisumunan siya karon sa NBI. Ingon diri sa balita, pinadalhana ng National Bureau of Investigation or NBI ng sampina si Peanut Gallery Media Network or PGMN host CJ Hero ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag. Itinuturing ngayon si Hero bilang person of interest kaugnay ng robbery extortion extortion complaint na inihain laban kay PGMN founder Franco Mabanta at apat na iba pa. So, ingon pa si Mabanta, si Matibag, mga katropa, tinitingnan namin yung participation ng individuals na nandirito sa PGMN. Kung tutuusin, base doon sa complaint na ibinigay, dapat napasama na siya sa inaristo. But we want to exercise caution para wag sabihin na politika ito. So, mala pa ni Matibag. Anong may iwan ka nga politika nga mga media host man sila? Diba? Ano magsulti man ka mga tropa nga wag sabihin politika ito? So, kinikaroon si CG Hero na apil niya kanina sa gipasampina sa NBI, daghan man nag-host din ang mga katropa sa PGMN, kanang Peanut Gallery Media Network. Nga mo niyang gitukod po mga katropa sa gidakop karon si Franco Franco Mabanta. Oo. Kabalo ka kini si CG Hero mga katropa, kuyaw kay ni siya mo comment ilabi na kung ugaling mga katropa against sa administration. O ang connection sa Makabayan Block ngadto sa mga red. And ang latest ani mga katropa kung atong paminawon mga katropa, paminato ng video engineer no ani CG Hero nga diin iyaha karon nga gipangutana mga katropa o gi-question niya ngano man nga ang kini mga estudyante kun matod pa nga nangamatay dito sa tawag ani mga katropa ng Negros Occidental yun sama po nila pag-adto dito kaysa po nagtugot nila nga mga adto dito kaya man sila mga katropa ang delikado ang lugar.
1: Bullseye!
0: So kini siya mga katropa maoni ang tingkuminto may kalabutan aning koneksyon sa Communist Party of the Philippines gisiguro siya karong sumon. Ha? Ay, paminaw na to engineer.
2: Years, madami ng former NPA members ang naglink sa Makabayan Block sa CPP-NPA. Partikular, sa recruitment, they know dahil ganoon sila na-recruit into the movement and they participated in the recruitment of others through the organizations associated sa party lists under Makabayan.
3: Si Kate, graduate po ako ng UP Diliman at na-deploy ako bilang NPA dito sa Palawan. Malapit kong kaibigan dati, comrade na si Raul Manuel, Ara Ilago.
2: Alms Gabin, former Education Department Secretary ng CPP-NPA Visayas Regional Party Committee. Sabi niya, isa siya sa founding members ng Anak ng Bayan bago ito maging kabataan party list. Sabi niya, Sara Ilago, na dating congresswoman under kabataan does not keep her salary from Congress. Tumatanggap lang daw siya

0: ng 3,000 pesos as allowance and the rest ng pork barrel goes collectively to the CPP-NPA. Justin Kate Raka, a former UP student regent and NPA political officer. Ano sabi niya? Si Raul Manuel ng kabataan was a key NPA operative sa UP. In fact, ang sabi niya, he even participated in a revolutionary integration program sa kampo mismo ng NPA sa Mindanao in 2017. Hindi ka makakapasok sa mga kampo na yan. Correct. Kung ikaw ay hindi NPA. Ang dami ng miyembro ng NPA na namatay na naging entry nila sa grupo ay ang organisasyon sa ilalim ng Makabayan Block. Hannah J. Quesista, napatay habang kasama ang mga NPA, kabataan member. The National Union of People's Lawyers confirmed in a statement, kasama niya ay mga NPA. Pero pinagtanggol pa din nila ang presence niya doon at sinabing tinorture pa daw ng militar. Ang NPA mismo sinabi, she offered her expertise and intellect to strengthen the revolutionary ranks of the NPA in Bohol. Rendel Ryan Edpan Kagula, a member of the League of Filipino Students and Kabataan Party List. Activist lang daw, pero namatay na may armas. Ang pinakahuli, trans woman activist John Isidore Supelanas. Tumulong para ma-revive ang anak bayan UP Cebu at naging spokesperson pa ng Kabataan Party List Cebu noong 2021. Lahat yan, hindi natin malalaman at mapag-uusapan man lang kung maisabatas ang criminalization ng red tagging.
1: Okay, so muna si CJ Hero mga katrop. Amot ha, mutuo mo nga kanaganing apil siya sa extortion? Ha? Apil siya sa bribery extortion karon? Gilakip siya kay Franco Mabanta mga tropa, ang founder sa kining PGMN. Kung paminaw ni mo ang iyaha mga tropa ng mga pamahayag, daghan na sila din ang mga tropa. If you try to research no diha sa ilahang PGMN nga page mga tropa, sila mga reels no. Kini siya si CJ Hero, tunok ni siya sa Makabayan Block.
2: Bullseye!
1: Tunok na siya sa Makabayan Block og tunok po ni siya sa uban ng mga kongresista nga nasunod niya mismo mga katropa sa Kongreso.
2: Bullseye!
1: Labi na kung Kabataan Party List itong isigutan o katong mga under sa recognize kanya to sa ni Juma Season nga under sa National Democratic Front mga katropa nga kining grupo sa Makabayan, Bayan, Bayan Muna, and Gabriela, kanang mga kabag diya mga tropa, act teacher, uban pa rin ang mga tropa nagpabilin diya karon sa sulod mismo sa Kongreso. Tunok ni siya mga tropa.
2: Bullseye!
1: And kuya ni siya mohimo og kanang mga documentation, documentary, kaya doon na yun sila mga tropa nga makuha ng mga ebidensya or facts mga tropa. And question is the same, no? Dili ka basta-basta makasulod sa baluarte sa NPA kung dili ka unsa man. Ha? Dili ka makasulod o makaistorya kay Commander kung dili ka
2: Bullseye! Bullseye!
1: Karon mga katropa, ang kini mga nagkaon-kaon lang dyan sa restaurant, mga katropa, ang nikalitlag kahimog kay NBI Director na magkakuha o kanang 120 mil para ipakaon mga katropa silang kaugalingon mga nga lawas mga katropa maghatag og tip og 20 mil nga to sa mga nag-serve nga to kanila o niya magpahambog pa yun mga katropa nga daghang pagkayog mga kwarta sa ilahang gibit-bit nga mga supot og malita. O niya nahimo karon nga National Bureau of Investigation Director mga katropa o niya karon moingon siya mga katropa nga kini si Hero CJ appeal daw ni sila ha karon nga gisumunan murag di na ni maayon. Ha? Isa na ako nakita ni mga tropa, gusto nila pahilomo ni bayanan ni.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Gusto nila nga pahilomo ni bayanan ni kasabaan kayo against sa makabayan black.
2: Bullseye!
1: Kabalo ka mga katropa, ang nipatigbabaw karon nga tingog dina sa tuang administrasyon ang kining grupo sa makabayan.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Og ang ilang connection mga katropa dina sa underground movement. Wa sila pakialam nga nanurinder na ng mga armado. Kaya ngilang gusto mga tropa, sige, lupig man tag karon sa kaning gira, lupig man tag binakbakay, panurinder sa mo. O niya pag surrender, ihatag ng mga karaan ng mga armas. Kita mo, nakapansin mo, nangutana dyo ko mga tropa sa Isminkom. Ewan ko, sa ilahang plenum, month of December, sila mga anibersaryo mga katropa, o niya, magpahambog sila sa ilahang mga armament na apatoy ilahang M16 Armalite Rifle na ang uban na na, kinumpiscate mga tropa sa ito ang mga kasundaluhan. Ang uban na pinalit nga to sila mga ipangkot-kotan o kanaganing panalapi mga tropa ang mga kontrakto. Ang uban na mga tropa nagpakita silang AK-47. Ang AK-47 gitugot na kanya to sa Pilipinas nga magapalitan ng mga tropa only ang katong usa ka security agency para gamiton nila kini mga tropa pagbantay ngadto sa mining company.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Oh. How come nga naabot na mga tropa ng mga armas ngadto sa mga rebelde?
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ang mga bomba mga tropa diha sa kanang mining, ilang man ang bombahan ang kanang kuan, kanang gahi nga bato diha pung naa manggalibi na mga tropa at least ilang kini hakuton balbago nila ang kini mga uro. Giallowed man ang pagpamumba diya lang sa sulod mga tropa, pero ngano man ang uban ana mga tropa dito naman kini naghimog bumba ngadto sa mga lugar nga naa dito ang mga NPA. Naghimo na kana gani nga improvised explosive device.
2: Bullseye!
1: Ang mga pulbura dito na kini gigamit mga katropa.
2: Bullseye!
1: Tungod na kay naa sila gingon nato og extortion og coercion and immersion para sa ato ang mga estudyante nga nakaabot silang balwarte mga tropa nganong wala mo na hadlok nga kalaban man sa gobyerno.
2: Bullseye!
1: Ug mas gikahadlokan pa sa mga estudyante mga tropa ang kining hinuompong presensya sa mga sundalo nga ilang unahon na birdugo.
2: Bullseye!
1: Asa ka man ang kung ana nga ang tigdepensa sa gobyerno karon ato mga tropa nga tong Armed Forces of the Philippines imong pasanginlan karon nga mao kini ang mamamatay tao.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kini ang napatay mga katropa sa tuang Armed Forces usa ka mamamatay tao mga katropa, hitman sa NPA nga nahimong commander sa Negros nakuha nila. Suko karon si Rafi Tolfo. Papa Rafi! Nitupong lang imong rate kag inday diha katropa sa Luzon. Nag number 1 ka sa Luzon diya kumpara kang Inday Duterte Carpio. Ganyan ka na mamahayag Papa Rafi? Ha? Para ka namang hindi membro ng Attack and Collect eh. Yun si Papa Rafi talaga oh. Ha? Dinidegrade mo yung effort ng ating armed forces. At ngayon nagsalita ka, gamit mo pa yung microphone mo diyan sa Senado. Nabihan mo ngayon ang ating mga taga-EFP. Sumusobra kayo!
2: Bullseye! Bullseye!
1: Gipatay ninyo ang mga civilian! Paparapi, sana nagtanong ka man lang, no? Katulad ni CJ Hero, hindi basta-basta makapunta sa balwarte ng NPA ang mga batang yan kung wala silang connection sa loob!
2: Bullseye! Bullseye!
1: Kayo rin mong tusdikon o kaning purdibli ganing tayaon, Paparapi. Ay, nako.
2: Bullseye!
1: Si Alcaraz, mayang hapon. Ay, mayang hapon naman. Tanawara kayo, Papa Rafi. Mayang hapon din nung taan. Mayang abuntag dyan mo diha. O Karina TCL, Noto, CPP, NPA, NDF. Ingon siya. Good morning, Sir Alan. O tanang katropa. Dalaygon ang Diyos sa walay katapusan. Grateful for another day. Liam Manalaysay, keep watching. Jack Ortiz, akong ex na lang. Man yung gina. Ang nagmahal. Richard Ramos, good morning. Balik ta mga katropa, ito ni Panay na ito ang mga isgutanan. O ka, siyempre, ito ang Tagano Pagtagan mga katropa. O niya, sa ito ang raffle this day. Nakoy wala na appeal din mga katropa ang gatong kagahapon nga pangalan. No? Ma-appeal to sa sunod mga katropa na ito nga raffle. Kay ito man yung nagka-consolidate man yung mga katropa. ang sa isa ka semana. Ay mo kabala ka mga tropa ha, kay hangtod pa ni sa matapos. Ang katuigan na to dire. Ato ang promo mga tropa kung itugod sa kitasan ha. So avail na mga tropa samtang init pa. Atong oras mga tropa, gikan kang Papa Rafi. Alas 8:32 na.
3: Time check brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: Bullseye! Bullseye!
4: X. X. F. M.
5: X. F. M.
6: Kaklarik sana!
7: Exciting!
8: Sis the Pain!
9: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na ko. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
8: Sis the Pain! Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain! Symptoms persist. Consult your doctor.
10: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
11: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
12: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
13: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka bala ka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
14: Mayo pa siya, gipangga, ikaw gibaliwala.
15: Kaklarek sana!
7: Exciting!
16: 89.1 Abang na
2: Bullseye! Bullseye!
1: Oy, alas 8:35 na mga katropa. Nabisi akong kamot din mga katropa. Kaya ako na nang i-mix-mix-mix ni. Ako na nang i-mikos-mikos ni mga katropa, no? Pag-isahin ko na itong mga nandirito ngayon ha, para mamaya-maya ay ano na tayo ha, mag-raffle na tayo. Ang dami nito. Salamat sa inyo ha, mga suporta mga katropa, no? Kulango na ning ato ang kuandri ha. Ang uban din mga katropa, nakita na ko din nga mga multiple entries, correct na, no? Kay gikan sa programa sa Ronda, gikan sa programa mga katropa sa tawag aning exciting, gikan sa programa nga Bullseye Sentro, o sa panin mga programa nato din mga katropa sa TS sa nga TS o sa tawag TSK ana limot nako sa programa sa gabi kanang kag Angel Hill, sexy lady there, sexy lady, a sexy angel, I mean, diyan mamina mga katropa, naapod tay mga nag-like o nag-share. Abdi kining amo adrentig lista, no. So nya stabe sana mga tropa kay mag-raffle ta taud-taud mga tropa, may kalabutan yan ha. Gatong uban diri nga mga pangalan nga wala na ako na appeal ay mo kabala ka mga tropa kay gatong kagahapon lang ni, no. Kini mga nasa listahan diri mga tropa, no? Ubay-ubay po ni kagahapon, no. Ang uban ani nanadaan diri eh. Balik ning uban ha. Like for example ni mga bago sa ako mga pananaw, Salamat kanapoy mga nadugang mga tropa. And also diripunta sa atopod ng mga suki no nga naga-monitor like nya tubang month of April 29. Oo. Okay, human na ni nakuha na nato ni no. Human na ni siya naku. Kani ako gipilo din nakuha na nabutangan na nako ni siya og raffle entry. Mhm. Ato din pasalamatan dito si Kuan na Jerly Ann NK Pisanon mga katropa kay Opisanon Jerly Ann Pisanon. Kay siya ang nagagunting yun ani mga katropa sa mga pangalan para lami kay paminawon. Lami paminawon ha. Ang kini pong atoa po mga katropa nga mga sukin di paminawon nga gusto mga pe nya matuna mo nga kamo diri mga katropa nagadaog sa kape, i-claim na yung kape oy. Sayang pagkaayo mga katropa kay naadri pang wala naka-claim ha. Okay, si Paribantoy Kiamco, nakuha na niya ang iyahang daog. Joseph Lomarda, nakuha na niya. And, Martin Navaris Mangiran, ang imong Santon Coffee Mix diri, wala pa, no? Pero, stay put lang ka din na, no? Because of your situation. Mag-message lang minimo para mahatod po ni imuhang PWD, manguni si Martin Mangiran. Kami nila yung hotod sa imuha din na, ha? And si Javier, nakadaog po rin ang kape ha, Javier ha? Brian Vincent Biro o Tristan Wyatt Gulay. Kini si Tristan Wyatt Gulay, no? Permintid yun ako ni mabasa niyang pangalan ata. Tristan Wyatt Gulay, nakadaog po ka o kape rin. Niya itong April 17, wala ni mo ni na-claim. April 17 pa ni. Katong April 10 po nga kuhan, kining winners nato Nilia Libertina, Joseph Cruzada, na-claim na niya mga tropa. Na-claim na po ni Nilia Libertina itong iyahang pang New Year's Peak. And ang wala pa naka-claim din mga tropa o kape, Richard Ramos, na kay kape na din. Rinaldo Miliana, Joseph Lomarda, na-claim na po niya iyang kape. Si Joseph Lomarda, nakadaog niya siya o New Year's Peak mga tropa ha. Nakadaog po ni siya og kanang kape no sa next na pod no next na pod nga raffle nakadaog na po ni siya mga tropa og kape. Elmer Curioso Cubillo na pug kay kape dire kay nakadaog pug og kape. Kini si Romilita Bacaro kadaog malagi na kag New Year's Peak dire Ma'am Romilita Bacaro ha. Tanawa ra last Friday ata ni ha. Og kini si Ralph George nimo ha. Kuhaan na ni diri mo ang inyohang New Year's Peak diri, Ralph George. Upat ka mga winners, mga tropa sa kape, Mary Grace Cruzada. Kadaog po din kape ni si Mary Grace Cruzada, katong April 24. Ningski Ventura, Randy Santisas, og Vice Kapitan Alkinsay. Murag taga kuan eh, si Vice Kapitan Alkinsay. Ato ni listener mga tropa diya sa may Ikuland banda, no? And diri punta mga tropa, kape winner, Richard Ramos. Kaduha na ni kadaog si Richard Ramos sa kape, oh. Paya po niya, duha na ka box team mo, diri, Richard Ramos. Michael Jordan Laksamana, oh, mayang buntag niya mo niya. Jing Pigarido, daog po daog kape si Jing Pigarido. Katuning kuan, katuning May 1, Labor Day, oh, Friday, last Friday, oh. Last Friday winner, Jing Pigarido og Ningski Ventura ha? Mga kape nyo din. Kunya ang katong mga nidaw po sa New Year's Peak last May 1, Jing Pigarido og Tristan Wyatt Gulay. Good morning mo din na Tristan Wyatt Gulay, panalo ka pala ng New Year's Peak. So i-claim na no? Kaya para dili mo mabitin kay basin og mabisi na ang ating New Year's Peak mga katropa. Ma-schedule mo layo. Yung gwapo dyan ang makakuan mo, makatiming mo mga katropa o kanaganing kuan, tawag aning summertime kay ang init ato aning pulihan og bugnaw. Salamat ito sa ato ang mga tinubdan nga o mga opisyal o tagdumala mga katropa sa New Year's Peak Mountain Resort. Ilabi na kang Ma'am Mildy Looking. Good morning naman dyan, Ma'am. Ha?
6: Good morning!
1: O sa iyo mga staff din na sa New Year's Peak Mountain Resort. Mga katropa, regards na lang ko, limot ko sa mga pangan. Mato pa ni Mary Grace Cruzada, ganaka-experience sila, na Joseph Cruzada and family. Maabi-abihon ang ato ang mga crew din ha mga tropa. Og at timanon gyud mo no. Tan-on mo unsay mga dapat nyo nga pagahimuon. Alas 8:42 na mga katropa. No? Dinilanta sa mga katropa sa tuwang raffle karon ha. Kaya kuha naman ta. Alas 8:42 naman di ay. Binakog ka nang napatay. Isa ka ang-ang mga tropa sa itong oras. Ito na tatawad mga tropa ang programa nga Sintro. Pero ako saning delikatan mga tropa ha. Kaya na ay text rin ako na dawat. Tinigikan kang ma'am May, no? May buntag dito sa mga taga DX Trio Tracking Corporation dito sa may Farmville Ilang ning Dakbayan sa Davao. Sa nisa to ang mga kliyente dito ka ng mga katropa. May buntag siya pagpaminaw din ha sa may Ilang ning Siyudad. Punpohon mga katropa, natay mga pukawon din ha ang atensyon aning Osaka Company pod dito sa Dakbayan sa Davao nga sige pod o kanaganing pang pahimulos aning mga tracking firm. Naa di ay po yung mga problema din ang mga katropa ha. Kanaganing dili mo bayad mga katropa ha. Ang bayro nun ay dapat bayaran. Kaya dili raba na libre mga katropa ng ato ang mga tracking diha. Dapat mo bayad yun mo diha. Ayaw mo pag thank you lang.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Yes, tinood yun na. Very accommodating ang mga staff sa New Year's Peak Mountain Resort. Ingo pa ni Mary Grace sa Cruzada. Good morning po da katropang Joseph Lomarda. And Kristan, bulabog ni mong tirada mga NPA nga mga hari-harion kuno. Labog mo lang, ha? Si Karina TCL, noto si PPNPA T. Alcaraz. Atong isave mga katropa ang kini mga would-be victim. Kato mga nakasulod na sa pag-armas ng ilad mga katropa, ato to silang inganyuhon nga magbaba sila mga armas niya. Tapos magpagamit mo. Kung gusto nyo mang bit-bit mong armas, pagkafgo mo. Para sure. Nga na ice wildo.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ilahad yung mga congressman diya mga katropa. Tagaan nag-alawan sa 3 mil, kaya ilang swildo diya. Padungan nga to sa committee. Ah, grabe! Ngayon, saan mo ito nila? Palito garmas? Ay, nako.
2: Bullseye!
1: Pasabot, kita rin yung gigisa sa itong sariling mantika ni.
2: Bullseye! Bullseye!
1: At saan ipadapli na yun? Kaya kapoy-kapoy rin ang mga katropa. Dirita sa mga paharuhay na ito pohon. Atong unahon ni mga katropa ni ato ang mga winners karon diri sa tuang nga kape nga tak-tak tungod ni ato ang kape nga ipit na. Ato ang kape mga katropa ha, ato ang mga winners sa tuang kape diri ta sa tuang raffle. Actually Lunes pud ako mag-raffle ani engineer, no? Kay naamago kay wala pa nasagol diri ba. Pero kanina lang yung mga entry mga katropa kay napuno ra pud atong box diri. Kinyo ang mga entry karon mga katropa, ato na lang ning himuon karon mga katropa nga tawag aning isagol na po nato next week na lang ha. Ngitugot sa kahitasaan. Lunes na ako mag-raffle kay Bispiras. Bispiras. Magdungdong ta karon nga Lunes mga katropa ha. Okay, maguna ta diri mga katropa sa tuang nga kape, Santon Plus Coffee Mix. Dirita. Ato nga okay-okayon. Og magkuha na mga katropa og isa. Yan. At atin pong basahin itong atin pong nakuha mga katropa. Og oy! Wag yun ito yung Martin Navaris Manggira na naman ang winner mga katropa. Swerte. Palakpahan ka natin. Duha na kakapi mo Martin Navaris Manggiran. Duha na kakapi na imo ha. Dire mga katropa, naminaw man ni karon. Another winner mga katropa sa tuwa karon nga raffle sa kape ha, kape sponsored by Bullseye mga katropa. Kaya sa sunod mga katropa mag-sponsor ko no si Exciting. Ha? Ato aning kuhaon mga katropa ang kining ikaduhang winner. Danny Crystal Echo. Oh, Danny Crystal Echo. Yan, Danny Crystal Echo ha. Ito na yung lista niya. No. Naibol pin di engineer. Ikatulong nga kapi mga katropa. Dari ito ang kuhaon ang winner. Dito ta si Lalom. Si Lalom ta mong kuha. Oh. Okay, tipa. Naipit. Carlo Jose James Story Franca. Basta ako nang ingon niyo mga katropa. The more interest mga katropa, the more sharing, the more interest mga katropa, the more sharing, the more interest, the more chances of winning mga katropa. Alright, no? Another, kailan ni? 1, 2, 3. Katapusang kape! Katapusang kape. Sa mga naminaw ka mga katropa, ha? Oh, yeah. Ako aning pagabasahon mga katropa. Uy, si... Nagpaka ako ang matawa. Ipit kayo. Si Nora Bunsukan. Nora Bunsukan. Uy, pamilya mo na ako ni Nora Bunsukan. Mga katropa, isa ni sa mga nagapaminaw po na to. Niyang ato ang programa nga Bullseye, nagapaminaw sa programang Sintro, nagapaminaw po mga katropa sa programang Exciting, nagapaminaw po sa programang Runda, o kining programa sa gabi mga katropa, ang inyong mga text niya, di masayang, ano man, ginalista na to na. Muna nga, the more sharing, the more interest mga katropa, huwag makapuno, gini sa tuwa, diri ka man. Dirita sa tuwa po mga katropa nga, kaya man yung nahulog. Kining, tawag aning, 1, 2, 3, 4. Okay na. Dirita mga katropa sa tuwang New Year's Peak nga staycation. Yan. Ato ni pagabasahon mga katropa. Kinahanglan yun nato ni. Ato ni wangi-wangi-on. Atong pagabasahon o wangi-wangi-on. Ato ni uyog-uyogon. O, para diliin taon mga katropa, malubong ang uban. Kay puno-puno na raban ni mga katropa. Ha? Andito na sa aking kamay. Parang letter O ang last. Huh? Elmer Curioso Cabillo. Okay, palakpak naman dyan. Huh? Elmer Curioso Cabillo. Ako ning, para di ko mawala, ako ning i-fold mga katropa kay Sam. Basing marambol ba? Makapi na lang ni kang Elmer. Ya? New Year speak, Rabani, ha? Huh? Oh, New Year's Peak na diha mga tropa. Dirita mga katropa sa ato apod nga, tiwasan to akong sapatos, kalayo na ba sa akong sapatos, no, naslalom, ha? Nahubo. Dirita sa ikaduha mga katropa, kay alas 8:49 na. Hapit na mga katropa. Yan. Nana sa aking kamay. Oh. Okay. Kini siya mga katropa, nakadaog na ni siya, no? Wala pa niya na-claim. Nabunot na po na ako ni. So, di siya na ako ni mga katropa, magbunot tag isa ha. Wala pa niya na-claim, si Bakaro. No? Bakaro, nabunutan na po na ka, no? So, gusto niyo ka nga pagpantuon niyo ka sa kining New Year's Peak, ha? Si Bakaro. So, ako niyong ibalik mga katropa ha, kay... wala pa niya mag-claim ang New Year's Peak katong May 1 nakadaog ni siya, no? Karon siya na pod engineer, no? Ana gyud na mga katropa makadaog lang gyapon bisan og kana ganing nabunutan na. Dirita sa isa na to ka tawag ganing winner mga katropa. Nakadaog na pod ni Nilia Libertina. Nakadaog na ni siya mga katropa ha. So ato sa ninyo, give chance to others at ha, kay wala pa baraba na niya na-claim. Gawas kung na-claim na ninyo, ninyo naman makatropa, og na-claim na namo ni, nakaadto naman dito, pwede na sa second round na po na ito mga katropa. Wala pa man niyo ma-claim. So dirita sa isa na ito mga katropa. Kuha na ito ni. Kini, wala pa ni siya mga katropa. Si Danny Crystal Echo. Danny Crystal Echo. Yan, ikaw karon mga katropa ang winner karon sa ikaduha nato nga kuan. Unya, kining nabunutan nato diri mga katropa, ato ni convert ngadto sa kape. Ha? Kini si Bakaro o si Nilia Libertina, i-convert na ko ni sinyo ang kape ha para namo ibaon dito mga katropa sa New Year's Peak Mountain Resort. Okay, so ang winner Danny Crystal Echo og ang isa mga katropa kini si Elmer Curioso Cabillo. Yan, oo. Ang uban ani mga katropa nga winner, ilahang pailisan og tinuod nila nga pangalan. Kay like for example mga katropa nato isa nga sir, Ako ah, Facebook name lamang guna ko na, sir. Pwede, kini ang mo claim. Okay, pwede na siya. Pagdala lang mog ID, ha? Kung mo po na gusto sa New Year's Peak, mga tropa, magdala po mog inyong kagaling ID. Angga-angga mo ni Ubandre Engineer. O niya, pag claim dito, mo po ilista na mo dire. Pag claim dito, mga tropa, ang ID, lahi man. Di man ang imong Facebook may ipakita, ang ID man. So, i-text me sa imong tinuod nga pangalan or i-PM ko sa inyong tinuod nga pangalan. Para at least malamang, mailisa na to diri ha, ang inyong mga pangalan diri mga tropa. Ako mismo yung i-PM ha, kay para direkta na ta, maka-add nga to sa tuang amigo diya o kanang to ang tighimo diya sa tuang ticket. Para kung tayo oras mga tropa, salamat mat salam na lang ka na tong tanan. Joseph Lomarda, maying buntag niyo mo. Ha? Better luck next time, no? Merry Grace Cruzada. Na kay Kapidre Merry Grace Cruzada ha. I-claim na yung mga katropa kay Merry Grace Cruzada. Oo, and kinsa ni Nilia Libertina na kay Kapidre and kining Romicta Romilita ni nawali pagkuan Bakaro na kay Kapidre mga katropa. Alright, no, so wala naman tayo oras, dunay oras sa padin na to. Dunay panahon na padin na mag-iigo. Sa ngalan sa Kredibukang Puwersa sa News and Cardia Fresh XFM Network Philippines. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas. Happy Friday na itong tanan mga katropa. Kininyong katropa, katropang Alan Abayes Magingon. Sa Diyos ang Himaya, good morning! Alas 8:53 na.
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita dinhi sa Bullseye. Bullseye programa sa XFM Philippines, magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye. Bullseye dinhi sa inyong paboritong istasyon XFM.
16: XFM.
17: XFM.
18: Kaklarik sana.
19: Exciting.

0: Kak Larek sana.
1: Exciting!
2: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
4: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko sa Santon Plus.
2: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako dahil si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung copy day, yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga nasa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
9: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
8: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
9: Oh pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
8: Aw, oh, mo ba na? Hala, paim ng imong mama ana ha kay kalimtano na kaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
9: Awa na sa mood si mama pa? Paimno na to og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
8: Ah, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha. Kay maisip man din na nato nga superfood.
2: Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
10: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
12: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Cher. Conscious talaga ako sa tiyan ko kasi gusto ko wala akong bilbil. Ang sikreto ko, Santone Gold Coffee Mix. Okay talaga sa metabolismo, nakakatanggal ng taba. Sa mga gustong sumeksi, try nyo din.
1: Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
3: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at MLunier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLunier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLunier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw now ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city. Kung ang siliha lang, I miss you lang.
5: Baklarek sana!
6: Exciting!
7: Baklarek sana!
6: Exciting!
8: Oras XFM, alas 9:02 sa buntag.
9: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
10: Extra, extra, balita.
11: Extra, extra, balita.
8: Gikan sa XFM Davao News Center, aninga na ang extra balita karong orasa. Hatod kini kanato sa Santone Gold Coffee Mix. Ato ang headline sa atong extra balita.
12: Headlines.
8: Bagyong hagupit posibleng musulod sa Philippine Area of Responsibility karong weekend.
12: Headlines.
8: Samtang singil sa kuryente posibleng musakasab karong bulan sa Mayo.
12: Headlines.
8: Paggamit og marked money sa entrapment operation gitugot sa Korte Suprema matod pa kana sa NBI.
12: Headlines.
8: Og Iran nagitunan ang peace proposal sa US. Libuan ka barko nga stranded sa Strait of Hormuz.
12: Headlines.
8: Alas 9:04 sa buntag, mga katropa, sa detalye sa atong extra balita karong orasa, posibleng musulod sa Philippine Area of Responsibility CONPAR karong weekend. Ang tropical storm Hagupit o pagatawgon kini sa lokal nga ngalan nga Kaloy sa higayon nga makasulod kini sa nasod. Sumala kana sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration CONPAGASA. So weather advisory ang ipagula karong buntag gingon sa State Weather Bureau nga ang sentro sa bagyo nakita sa gilay-on nga 1,615 kilometro silangan sa mihanang sidlakang bahin sa Mindanao. Dala sa bagyo ang kusog nga hangin nga maabot sa 75 kilometers per hour duol sa sentro. O gadunay gikusgon nga hantod 90 kilometers per hour samtang naglihok paingon sa kasadpan. Nga dunay kapaspas nga 20 kilometer per hour. Matud sa pag-asa, magpadayon ang lihok sa bagyo paingon sa kasadpan. Sulod sa sunod nga mga oras, una kini muliko paingon sa west-northwest direction. Gilauman usab nga musulod kini sa PAR sa Sabado sa gabi hangtod Domingo sa buntag. Posible usab nga mukusog pa ang hagupit o mahimong high-end tropical storm sulod sa 48 ka oras. Antes kini muhuyang og mahimong tropical depression pag-abot sa Martes samtang anaana sa Philippine Sea. Bisan pa niini giingon sa pag-asa nga gamay pa lamang ang posibilidad sa direkta o nga direkta makaapekto ang bagyo sa panahon og kadagatan sa nasod sulod sa sunod sa tulo ka adlaw. Samtang padayon usab nga gibantayan sa Weather Bureau ang usa ka low pressure area o LPA nga nakita 120 kilometers sa habagatan sidlakan sa hinatuan Surigao del Sur. Bisan og gamay ang tsansa nga mahimong bagyo ang LPA, gilauman nga magdala kini og dagom nga kalangitan, kalat-kalat nga pag-ulan og thunderstorm sa Central Visayas, sa Eastern Visayas, sa Negros Island Region, Caraga, Northern Mindanao, ingon man sa Davao Region og Zamboanga Peninsula. Makasinati usab ang Metro Manila gubang bahin sa nasod og partly cloudy ngadto sa cloudy skies nga dunay isolated rain showers og thunderstorms tungod sa easterlies. Alas 9 sa isa buntag mga katropa sa Pikas Bahin. Dunay pahimangno karon ang mga electric company sa posibleng pagsaka sa singil sa kuryente karong buwan sa Mayo tungod sa paghuyang sa piso kontra dolyar o pagsaka sa presyo sa spot market o supplier rates. Posible matud pang gamusaka ang overall electricity rate tungod sa epekto sa tensyon sa Middle East o pagkunhod sa value sa piso. Dugang paniini gilauman usab nga musaka ang konsumo sa mga konsumidor tungod sa grabing kainit karong panahon sa ting-init. Bisan paniini adunay pipila ka mga factor nga posibleng makatabang aron nga maminusan ang pressure sa presyo sa kuryente. Lakip na niini ang masgi paubos nga refund period nga nasa 0.23 centavos nga bawas kada kilowatt hour og pagtanggal sa value added tax convert sa natural gas gikan sa malampayang nga mahimo makapaubos og 20 centavos kada kilowatt hour. Apan bisan pa dunay posible nga bawas sa gingon nga posibleng mabati gihapon ang pagsaka sa bayaran ang daghang konsumidor tungod sa taas nga paggamit sa kuryente ilabi na sa paggamit og aircon o uban pang appliances panahon sa ting init. Lain panganig sa atong ekstra balita mga katropa, giklaro ni National Bureau of Investigation o NBI Director Melvin Matibag nga legal o gitugutan sa Korte Suprema ang paggamit sa fake o budol money ato sa entrapment operation na batok kang Franco Mabanta ang founder sa saka online media network. Kinihuman sa mga batikos online nga may kalabutan sa gingong paggamit og 75 million pesos nga cash panahon sa operasyon. Matod ni Matibag, gawa sa fake money, nag-anda musab ang NBI og tinuod nga kwarta nga nagkantidad og 50,000 pesos nga dunay serial numbers isip marked money alang sa operasyon. Gani ni atong Miyerkules, subject na sa inquest proceedings sa NBI si Mabanta o gupat pa ka mga individual may kalabutan sa reklamong robbery extortion nga konektado kang County House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Sumala kang NBI spokesperson Palmer Malyari, ang kaso may kalabutan sa paglapas sa Article 294 sa Revised Penal Code or Robbery with Violence Against or Intimidation of Persons. Base sa investigasyon sa NBI, gingong misulay si Mabanta o yung mga kauban sa pagpangilkil og 300 million pesos bugti sa dili pagpagawa sa usa ka video nga naglambigit kang Romualdez sa gingong manumalyang flood control projects. Hugot nga gihimakak ni Mabanta ang alegasyon o gingong set up lamang ang operasyon bato kanila og andam silang pamatud-an ng ilang pagka-inosente. Sa Pikas Bahin, nagingon sa NBI Organized and Transnational Crime Division o OTCD nga lakip sa reklamo o gireklamo ang usa ka anchor sa mong media network nga gingong nalambigit usab sa pagpangayog 300 million pesos aron dili pagawas ang online content nga gingong makadaot kang Romualdez. Dugang pa sa otoridad, adunay pipila ka parte sa video nga gipadala isip pagpamatuod sa hulga nga ipagawas kini sa publiko sa wala pa ikasa ang entrapment operation. Alas 9:09 sa buntag, mga katropa, katapusa kinig sa tong ekstra balita. Padayon nga gitunan karon sa Iran ang bagong peace proposal sa Estados Unidos aron mahuno ang nagpadayon nga tensyon o gubat sa Middle East samtang mas hugot nga gikontrola sa Iran ang Strait of Hormuz. Base sa taho sa shipping industry, giingon sa maritime intelligence firm nga Lloyd's List nga sirado na ang maong strait human nga magpatuman ang Iran og mas hugot nga clearance system para sa mga barkong muagi sa lugar. Gikatahong nagtukod usab ang Iran og bagong ahensya nga maoy moaproba sa pag-agi sa mga barko sa maong shipping route nga giilang isip usa sa pinakaimportanteng dalan sa kalibutan alang sa oil transport og international trade. Tungod niini, giminabana ang mokabat sa 1,500 ka mga barko og dulan 20,000 ka mga tripulante ang na-stranded sulod sa Persian Gulf sumala sa International Maritime Organization. So sa Maritime Forum sa Panama, giingon sa Secretary General sa International Maritime Organization nga inosenteng mga trabahante lamang ang naapektuhan og naipit karon sa geopolitical conflict tali sa Amerika og Iran. Samtang nagpabilin nga positibo si US President Donald Trump og miingon nga going unbelievably well ang peace negotiations aron matapos dayon ang tensyon sa rehiyon. Apan, nagpasidaan usab si Trump nga posible mo padayon ang mas taas nga level sa military strike sa Estados Unidos kung dili dawaton sa Iran ang peace proposal. Bisan pa sa nagpadayon nga tensyon, naobserbahan nga mikunhod ang presyo sa lana sa world market, din ang Brent crude og West Texas Intermediate parehong mikanaog ubos sa $100 kada barrel tungod sa paglaom nga mapadayon gihapon ang peace talk sa Middle East. Alas 9:11 sa buntag, mga katropa, og mo kato ang naglangkob sa ekstra balita karong orasa. Alang sa dugang impormasyon, bisitaha lamang ang social media account sa XFM, XFM 97.9 Davao Katropa Digital Facebook page, ingon man sa Centro Media Facebook page. Ang atong YouTube channel, mga katropa, Katropa Digital. Mayong buntag sa mga katropa na itong naminaw, musunod na ang programang Centro Inyo Makauman. Of course, katropang Juvet Espanyol o katropang Jasper Magonsya. Sa ngalan na lamang sa kinatibuk ang pwersa sa news and current affairs sa XFM Network Philippines. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, kinyong ubos ng alagad sa kahanginan, katropang Juvet Espanyol, alang sa ekstra balita. Kamatuuran ang sandigan.
11: Extra, extra balita.
8: Oras, alas 9:12 sa buntag.
7: Kaklarik sana!
6: Exciting!
13: Ang mga balita sa buntag, kinahanglang may unod, patas o may nungganon. Paspas, diretso o tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais o Andy Causon.
14: Alan Abais, Andy Causon.
13: Alas 6 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express, Express Balita. Andy Causon sa XFM Davao.
15: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini ka misyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran ug tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad sa kamatuoran. Ako Mubarog.
13: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
16: Sa kadaghagi pasagdan, naapil pagyud ka?
5: Kaklarek sana!
6: Exciting!
11: Exciting summer man nagkatrupa.
6: Ang summer!
11: Sa tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM
13: 97.9.
11: Ang inyong katropa.
6: Katropa.
5: Summer na, katropa.
6: Kaklarex, Ana.
11: Exciting.
6: Exciting. Exciting.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1
4: Abang na...
5: Exciting!
6: Katropa, Clarex, kaya itong oras, alas 9.26 na sa bundag.
7: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
8: Nag-broadcast Davao Region sa mga pansing pagtimbang-timbang sa mga issue. Kini ang Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro.

0: una sa tanan dalayon ng Dios sa way katapusan katropaning adlong Bernes kita karon mga higala sa 7 sa bulan or 8 sa bulan sa Mayo 2026 mga kaigsoon
1: Sentro.
0: Welcome sa itong tulumanon aga programa ka Sentro na nighihapon mga higala sa XFM Davao adlong Bernes. Kumusta ba itong aga Friday morning mga katropa mga kaigsoonan asa mo nagka-plaster ning orasa ning tungura. Salamaton sa labawong makagagaho, mga kanunay naghatag proteksyon o grasya sa tuang matag-usa mga kaigsunan. Napalandaan mga katropa, ang mamayong panglawas, pag-usab, mamayong plastada, at nag-ipasalamat nga dito sa tuang labawong makagagaho.
1: Sentro.
0: Kumusta ba tuang kitibok aga Davao City? Sa 182 ka mga barangay naglangkob sa Davao City. O mga bahay usab sa Davao Region, o mga probinsya sa Davao Region, kumusta kita karon? Ato ang mga panginabuhian, okay pa ba mga kaigsunan? Ato ang mga panudlanan? Og usab mga katropa, ato ang komunikasyon ngadto sa tuang mga isigkaingon mga higala. Nabitaw mga katropa nga ato ang mga communication open always mga kaigsunan. Nabitaw ngadto sa syutanan sa aban pod nga mga kurokuro opinion. Diba? Lalahi man taga ginabarugan mga katropa, lalahi man taga mga opinion, lalahi man taga pagsabot sa mga sitwasyon, labi na sa mga balita sa nasyonal, mga politika man o dili mga katropa. Na importante mga isunan, nagkita doon ang respeto sa tuang isig ka tao mga katropa sa unsa man nga aspeto.
1: Sentro.
0: May natabang manuwala mga katropa ato ng hatagan o pagrespeto ang atuang mga isig kaingon. Labi na itong mga kabanan sa trabaho o sabi o mga kasilinganan o sa membro sa pamilya.
1: Sentro.
0: Alas 9.20 sa tuaga panagabanuban. Good morning.
2: Good morning.
0: Ato mga katropa nagpaminaw diri banda mga kaigsunan sa tuaga frequency nga puhon katropa mag uban-uban asab kita sa XFM 89.1
1: Sentro.
0: Hapit o hapit na kana katropa no? Mark your calendar kay pila ka adlaw gikan karon katropa mulupad na ang XFM 89.1 Davao
1: Sentro.
0: Isa katropa ga Jasper magun sa magtimon sa programa kutob talas 10:30 gihapon sa paghagpat balita impormasyon plus servisyong katropa
1: Sentro.
0: Usab syempre ato ang sparring partner as usual as useful. Wala ang katropa ga Jovette Espanyol.

0: Catropan Jobet.
1: Ayan, good morning, good morning, good morning mga katropa. Uy, marakog na sa bachelor.
0: Isa ka sa kagamay. Isa ka ko gamay. Okay. Engineer Romel.
1: Marakog na silip mga katropa sa bachelor. Bita, good morning mga katropa. Thank God it's Friday! O, diba? Grabe mga katropa. Grabe ang...
0: Nausap na po na ito ang aura.
1: Kaya gani, oo. Medyo nag-dark na naman ako.
0: Sa mataglink ko sa itong engineer na lalahi.
1: Lalahi sila og timpla, katropang jazz.
0: Kagahapon, lahi. The other day, lahi po. Palihog na ko katropang engineer or kining katropang Jof da, no? Kay...
1: Para dili siya mausab-usab.
0: Oo, ano ko da kay usahay ka nang medyo pale ta. Usahay medyo logo, lagom po ta.
1: Oo, grabe sa... Grabe sa lagom. Medyo sakit kaayo siya katropang nga.
0: O, magdepende tila na katropang Jobit sa itong aura?
1: Ay, basig magdepende po sa color sa ito ang ginasuot katropang Jazz. Naman po yung ganun.
0: Ako, kakaminti naman ko itom.
1: Nagkakot
0: man ko.
1: Wala na siya ang kalahian. Pero pag sa abot sa kuha kay malahigid ang color katropang Jazz. Kagahapon, mas better kay hayag-hayag. Pero muna siya nagpamatod nga pakilom-kilom na kay ano, pa-weekend naman.
0: Kilom-kilom din na pag-weekend.
1: Oo, kay ano, dira naman, mag-itom naman ang pananaw sa uban. Kay ano, mag-ano naman na sila katropang Jazz. Magsigiya naman na og panglupad.
0: Ana din na nagatropa no tapos maabot sa Lunes dugay kay mata.
1: Dugay kay mata. Halos dili na mo ano, halos dili mo bangon. Anyway mga katropa, again, thank God it's Friday. Maayong gabuntag ka natong tanan og happy Friday everyone.
0: Bisa may nalipay o nalipay di adlaw Biyernes mga katropa.
1: Malipay gid katropang Jazz.

0: siyempre malipayat na nakaabot ang Biyernes eh.
1: Oo, no?
0: Ang ubang teli, wakaabot. Dihanap po sa taman. Kita, magpadayon sa tuwang kinabuhi, mga kaigsun. Ano ang kinang life katrupang jubit? Pag guman sa cycle ni mo, kung di ka, mura sa glingin ba?
1: Oo, mura sa pie. Kanang ano ba?
0: Oo, kumbaga sa lingin katrupa, mura sa pie. Kung 100 ang pinaka 360 niya, ang ubang di kaabot sa 100.
1: Para sa mga...
0: Lapa sa 100. Kung ba, natunga-tunga lang yung taon. Idipindi po na sa lifestyle, katrupang jubit pa. Gusto tag-healthy nga lifestyle. Gusto mag-himoon?
1: Of course, mga katropa, kung gusto tag-healthy nga lifestyle, mga katropa, atong sugdan yun everyday, atong adlaw sa pag-inom og healthy nga kape, katropang jazz. Ang atong Xanthone Gold Coffee Mix, mga katropa. Kay daghan ni siyang mga benepisyo. And of course, doon na ni siya glutathione and collagen. And infused ni siya with mangosteen, chia seeds, turmeric, and moringa, mga katropa.
0: Okay. Medyo ubos-ubos paghihapon ka katropa gadjubit, isa kasaka pa rin siya ka, ayan,
1: ayan,
0: plaster na ni katropa, engineer Romel, no?
1: Dark ka, ayaw ko karon. Medyo dark ko karon. Nasabtan man ako nga dark ko, pero
0: gitanaw,
1: dyan ko rin. Murag nagduhat, be, dark ba, good, be, murag ana ba?
0: Ano ba si katropa Romel niya, maglisod naman ni ko adjust sa imuhang kining ano karon kanang tawag ani.
1: Di, ang saagtang na ako katropang jazz, tanggap ko na talaga yan.
0: Oh, bandag yun siya, no?
1: Hayag yun na siya. Oh. Tanggap ko na talaga, ginakataan ko ni katropang Kuya Romel. Oh. Tanggap ko na talaga yung hayag na ako ang agtang. Pero ang ako ang the aura.
0: Aura?
1: The aura. The aura, Mia.
0: Ang aura.
1: Ang aura. Parang ano talaga, medyo dark talaga tayo dyan.
0: Oo. Oh, basta-basta ko kitanaw din yun. Tanabog ko ba kung hayag, hayag ba yun? Eh, maglahi man ako magtanaw.
1: Maglahi man.
0: Maglahi ako magtanaw.
1: Paano rin siya mga katropa? Sige lang, madawat rin nila kadugayan ng katropa.
0: Ayan, mga isunan ka si katropa Jabit na kasanton na Gold Coffee Mix.
1: Yes,
0: kay Dunay Collagen.
1: Dunay Collagen and Glutathione, mga katropa. Bisan pa man, nag-busy ato ang pangadlaw-adlaw ng panginabuhi. Stressful, usahay mga katropa, di malikayan. No? Pero, nangimisong gihapon. Blooming gihapon, mga katropa. Tungod kayo naka-Xanthone Gold Coffee Mix na. Akong Xanthone Gold Coffee Mix, ako itong timplahon rin karoon katropa.
0: Pagbalik na to,
1: nalimtan lang na ako sa gawas. Pero pagbalik na to, itong plan, ipakita ito sa itong mga katropa. Padunggo na ito sila kung unsa kalami ang kadalagok sa itong Xanthone Gold Coffee Mix.
0: Unahan ko na pag magtimpla si katropan Jubit kay madamay ko mga katropa. Matimplahan po kundi sa Xanthone Gold Coffee Mix. Mapalit ang katropa sa ito ang XFM Studio ha. Kamu nagpaminaw nga dul-dul mire sa ito ang station. Pwede mo mag-message o baka kinig mag-dex sa tuwag hotline 0969-3-0537 0969-3-0537 para makadeliver mo sa inyo ha, sa kinig produkto sa Yes to Health Incorporated. Paki-like, paki-share katropa kay kaganina nagbonot na si katropang Alan.
1: Oy, kaswerte sa mga napilian, no? Congratulations sa inyohang tanan mga katropa.
0: Yan kining ato ang live karong katropa, kung mag-share mo, mag-comment mo next week na pud ni.
1: Mapili sa muna. Next week na.
0: Tigo muna mga igsunan para bunoto na po na inyo ha mga pangalan diha kini nagakomento kini mahilig og grabing nga maka-comment og grabing nga maka-share sa tuong programa matag live sa XFM Davao
2: Centro.
0: Mga kaigsunan. Ayan, no. Kato pala sa 9:26 sa tuaga Sentro Balita.
2: Sentro sa Balita.
0: DSWD target mahuman ang ayuda sa mga POB drivers sa Mayo 20. Or mga next week na napuhon katropang Jovet, no?
1: Almost. Oo, apit na na katropang just most probably next week na mga katropang maapod-apod na nila, no? Tanan na, gani, gitarget ka ron sa DSWD nga mahuman na na siya tanan ang pagpanghatag og cash relief assistance alang sa mga driver operator sa public utility vehicles, no? Tuma PUVs. Masa, padayon gihapong naapektuhan gihapon aning pagsaka sa presyo sa tuang produktong petrolyo. Gani, matod sa ahensya katropang just nga kapina sa 6 billion pesos nga pondo ang ilang naapod-apod ngadto sa dulan 1.2 million beneficiaries sa tibuok nasod na kana mga katropa. Gilauman usab nga mukabat pa sa kapin 800,000 ka mga dugang beneficiaryo ang makadawat sa ayuda sa umaabot nga mga adlaw. So madugang kini sa 1.2 million ka mga beneficiaries mga katropa. Lakip sab sa makadawat sa special nga payout sa sunod jimana ang mga motorcycle taxi drivers og mga delivery riders, no, pinaagi sa koordinasyon sa mga transport network companies. Kung asa mo na sila yung mga muanunsyo katropang jazz kung asa ang exact nga petsa o lugar sa payout. Ipasabot sa DSWD nga kabahin kini sa lakang no sa gobyerno aron nga mapaubsan or makibhangan ang epekto sa taas nga presyo sa lana ngadto sa sektor sa transportasyon o sa pangadlaw-adlaw nga kita sa itong mga drivers.
2: Sentro sa Balita.
0: Sa Picas Bayan, mga katropa, miduso si Senador Joseph Victor J.V. Ehercito o Gasinit Bill 2114 aron matubag ang nagapadayon nga problema sa industriya sa asukar sama sa over-importation, karaan nga sistema sa produksyon o huyang nga implementasyon sa Sugar Industry Development Act o gitawag nga SIDA Law. Rumong sa maong balaod noon nga mapalikon ang Sugar Regulatory Administration o SRA o masiguro ang husto paggamit sa pundo aron maprotektahan ang paginabuhian sa gibadabadaan nga 88,000 kabagya sugar cane farmers sa Pilipinas. Matod pa sa senador, kinahanglan ng hunungon ang dili patas nga pulisiya sa importasyon nga giingong nakaresulta kini sa kapino 11.8 billion pesos nga pagkawala sa kita sa sektor sa asukar. Di pasugdahan usab ni Ehercito nga importante nga mapanalipdan ang lokal nga produksyon aron masiguro aga food security ug mapalambo usab ang kahimtang sa mga mag-uuma nga dugay na nang apektuhan sa problema sa merkado.
2: Sentro sa balita.
0: Sa Bicas Bayan, katropa, 52% sa mga pamilyang Pilipino nagtanaw sa ilang kahimtang nga kabo sumala pagkana sa SWS, katropa, Jovette.
1: Dako gihapon katropa, just lagpas gihapon sa katunga no ang mga pamilyang Pilipino nga gitanaw ilang kaugalingon nga kabos gihapon o pobre gihapon. Ako gihapon nga mag-anatani, self-proclaimed. Talaan ni katropas. Kung baga atong dawaton, tungod lagi po sa kalisod, no? Gani, gipagawas no, sa pinakabagong survey sa Social Weather Station o SWS, nga nasa 52% no, sa mga pamilyang Pilipino o nga nasa 14.5 million families ka na mga katropa. Ang nagingon, nga nalakip sila o ilang giisip, ilang kaugalingon, nga kabos mga katropa o pobre. No, and mas taas kini og usa ka puntos katropan Jazz kung itandi nato sa 51% nga natala nitong Nobyembre tuig 2025. And samtang 35% sa mga respondents ang miingon nga dili sila kabos, no, bisan pa man sa nagpadayon nga hagit sa ekonomiya. Anasab sa 13% ang miingon nga sila nasa borderline o tunga-tunga sa kabos o dili kabos. So padayon karon nga giatubang sa daghang pamilya ang pagsaka sa presyo sa palaliton o guban pang batakang panginahanglan nga mooy gingong hinungdan nganong naka-feel sila mga katropa pa nga pobre atong mga kaigsuunan.
2: Sentro sa balita.
0: Sa Bicas Bayan, mga katropa, bisan sa padayon niyang pag-absence sa sesyon sa Senado, miduso gihapon si Senador Rodal Bato de la Rosa og duha ka mga bag-og balaod noon, nakip aga usa ka proposal batok sa giingong foreign interference sa Pilipinas. Subay sa record sa Senado, gipirmahan ni de la Rosa aga Senate Bills 2079 og 2080 ngadto nga Mayo 4 dungan sa pagbalik sa sesyon human sa usa ka bulan nga recess. Nasayran nga aga Senate Bill 2080 o aga Counter Foreign Interference Act nagtumungkil sa pagpurma og konsiho nga mututok sa mga isyu nga may kilabutan sa politika, ekonomiya, teknolohiya, edukasyon, balaod o siguridad batok sa external interference. Samtang ang Senate Bill 2079 o National Police Clearance System Act nagatumungkil sa paghimo o centralized database alang sa crime incidents, arrest warrants o record sa mga wanted o gadakpan ng mga individual aron mapalig-on ang police clearance system. Habiling wala pa nagapakita sa publiko si de la Rosa og wala na usab makatambong sa sesyon na sukad. November 2025, human migawas ang report kadunay giingong warrant of arrest gikan sa International Criminal Court kon ICC makilabutan sa kontrobersyal nga war on drugs sa niaging administrasyon. Tugod niini giatubang usab sa senador ang ethics complaint kabahin sa iyang dugay nga pagkawala sa Senado o gihangi sa Senate Ethics Committee nga maghatag og katinawan kabahin sa iyang absenteeism o sa sigutan nga no work no pay policy alang sa mga senador nga sige og absent.
2: Sentro.
0: Alas 9:32 na katropa sa tuaga para uban-uban. Good morning, maing aga. Happy Friday morning sa mga katropa. Karon nagasubaybay katropang Jovette.
1: Ayan, good morning sa mga katropa na to nga nagtanaw sa tuang Facebook Live. Ingon man sa mga katropa na to nga naminaw karon sa ilahang tagsa-tagsa ka mga karadyohan. Good morning kay katropang Danny Crystal Echo. Mayong buntag mga katropa. God bless sa tanan. Ayan,
0: no? Ayan, no? Ato mga katropa, dari sa Baya Turil Police Station. Good morning, maing aga. No?
3: Good morning!
0: Ayan, pagpaningkamot, pabilin peace an order dere mismo sa tuaga South area ilabi na sa Maya Turil Barangay Turil area or Turil district sa tuaga Davao City katropang Jovette. Good morning good morning usab kay Sir Alex Kabuhayan sa People's Village Davao City na minaw permanente sa inyong programa Sentro XFM. Salamat kayo ayan Sir Alex Kabuhayan katropa, like share comment sa tuaga programa kay sama sa gibunot ni katropang Alan kaganina magkaadto ta mga isunan sa New Year's Peak Mountain Resort dere banda sa may Marilog District, Davao City. nindot ang area, nindot ang kinimprestada, ang mugaway, o kusab, katropan jubit, ka-excited na kayo ko kay hapit, tapunta makaanto.
1: Tinood na mga katropa, may experience na gidator, kumbaga maka-unwind na katropan just, gabi na magod ka-init
0: na sa syudad. Pero wala ko nag-plasta.
1: Sana all.
0: Ano lang may ini, katropa, ala nag-sightseeing.
1: Sana all, naka-sightseeing. Pero kita mga katropa, hapit na gid nga ma-experience sa XFM Family Pod, no? Aside sa mga katropa na to, nga nakadaog sa tong paraffle, pati ang XFM Family will, ano, kanag, will get to experience katropang Jazz ang kanindot, no, sa tuang New Year's Peak Mountain Resort diri sa may Marilog District, Davao City, sa may Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City, mga katropa. Unsa pa may gihulat nato, no, makakita na tag nindot nga view, scenic view, kining sea of clouds, mga katropa, and of course lami pag inilahang buffet meal diha, katropang Jazz. So pa may gipangita nato, kumbaga ma-enjoy na ta, ma-unwind ta, mga katropa, and of course ma-ano ta ka ng malayo ta sa grabe nga kainit sa panahon.
0: Katropang Joffrey, excited din siya maligo dito sa swimming pool, katropang Jubit.
1: Ah, excited siya dito?
0: Oh, tanaw na to kung magaya bang kabugnaw. Kaya pati bugnawag yun sa area, katropa, ang kinig New Year's Peak Mountain Resort, mga katropa. No? Kung dirita sa kinig downtown area, kinig summer time, anaas sa mag 37 something, katropa, ang Jubit, or 38 ba? Dari sa Davao City, asa kinig heat index, mga kaigsunan, ba't kung nahimutang ta, dari banda sa may New Year's Peak Mountain Resort. Sigurado katropa ka na imong kainit diri sa lawa sa downtown area. Mahupay na sa pagsaka, pagpabili, pag-star. Kung sa Bisaya, pag-star na to.
1: Pag-pabili,
0: pag-stay. O kung sa ano na, sa Liti, pag-star. Sa kinig New Year's Peak Mountain Resort, mga katropa.
2: Sentro.
0: Alas 9:50 or 35 na sa kinig morning. Oy, lima ka mga Davao SK officials gireklamo ni. Actually, tambungan ni mga katropang Jubito ang press conference ani mga kaigsunan. Ano ko sa may reklamo ani nila? E kung sa diaging simana, ang gireklamo katong sa may Makati. Diba? Apo ito ay gireklamo. And ganit, uday pronouncement ang atuang DILG Secretary katropag wala ko na lang ng SK.
1: Oy, abolish na lang ni.
0: Manghihapon ni Luz po. Ilos po katropang Jubit, pulos ba?
1: Oo, wala daw ano ni katropang Jazz.
0: Ayaw, natin hinabi kato ni katropang John, ayaw. Wala po yung mga nahimo, natabang, kinigya, iski, labi na sa mga kabatanunan diha sa mataga barangay.
1: Ayan, unya po sa unahan katropang Jazz, no, doon na po tayo makahinabi, gikan sa tuang Regional Anti-Cybercrime Unit katropang Jazz, dali sa Region 11, para pag pahinumdum, no, sa mga katropa na to, kay rampant na po kaayo karon ang kini mga online scam, kini mga cyberbullying, so unsa pa bay dapat sa itong mahibaluan? Oo, bahin anak mga katropa.
0: Unsa itong himoon nga kita as citizen, netizen, nga prone taan yung mga katropa, nga bisan kita waig himo. For example, kanang i-mention ka na sa online katropang Jubit, pwede ba na?
1: Kana kung kana bitong ano ka na, nag emergency loan ka kana may MR loan kana no na ang rampant kay sa social media. MR loan ka 20% unya wala ka kabayad unya gi-post ka sa social media.
0: Okay buhaton
1: na na
0: sample lang utang ka da sa karinderya i-post ka.
1: Ano utang ka kay Madam Lucy? Unya i-post ka ni Madam Lucy.
0: Kay utang 100 almost 200.
1: Oh, 200 pesos unya kay nikaon man ka dito sa line net.
0: Network. Gipost ka sample na ha. Di ba, Sir Chris Villanueva, good morning katropa. Oy, kaya Chris, good morning da kanimo.
1: Ay, good morning. Sa mga padayon paghihapon nga kasubaybay karon sa mga katropa na tuha nga gusto magpaabot sa mga mensahe, komento, reaksyon, pwede niyo ipadangat sa tuang text line mga katropa o sa tuang Facebook Live para to nang mabasa unya sa unahan.
0: Ayan, ay, isutan unya katropa man lamang sa pila ka baga pa hinumdum oras mga higala. Alas 9:37 na sa buntag.
2: Oras, hatod kaninyo sa Windsor.
3: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
4: Send money abroad, quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
6: Clarex! Exciting! Ang Megans, ipahigayon ang 13th National Convention sa Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority nga dunay temang Strengthened by Solidarity, United in Purpose. Usa kini kapanagtapok alang sa kasaulugan sa brotherhood ug sisterhood, pagpakusog sa commitment sa pagserbisyo ug panaghiusa sa mga membro sa managlahing chapters sa Pilipinas. Magtapok ta mga Megans Pro CBL karong Mayo 8 hangtod sa Petsa Jess sa Valles Beach Resort Complex, Dalyaw Turil, Davao City. Alang sa dugang impormasyon, payment o registration, mamahimong mutawag kang John Paul Israel sa 0994-125-8271, ang Davao City Confederation President. Mark your calendar sa 13th National Convention Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority. Kita-kits mga Megans, long live! Long live!
7: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
8: Clarex!
9: Exciting!
10: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
11: Marvin Ibano sa XFM Davao.
12: Importante ang paghatag og insakto og kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad dungan sa kamay tulubagon, ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
11: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuuran ang sandigan.
1: Okay raman ang mahigugma, pero dapat dili lang ikaw mag-inusara.
8: Da Clarex, Anna!
9: Exciting!

0: Good morning!
1: Alas 9.43 sa buntag, mga katropa. Balik na sa itong pagpanaguban-uban programa.
2: Sentro.
1: Ayan, good morning sa mga katropa na itong nakasubaybay sa itong Facebook Live karon. Good morning sa inyong tanan, mga katropa. Ingon man sa naminaw karon silang tag sa ka, mga karadyohan. Kumusta naman ang inyohang paminsar diha, mga katropa? Murag nga ito ang ano-ani, nag-kamuriching in taon-taon, no? Kanang mga pagdali-dali. Na mga dili masamta na mga panghitabo, mga katropa. Pero okay, lumalaban tayo dyan, mga katropa. Atong ginasubay ka na ito ang Facebook Live, ha, para po makita na ito kinsa ni mga nagpaabot na sila, mga mensahe, komento, reaksyon nila, mga opinion diha, mga katropa. Kay medyo hinay ang signal na ito diri nga side, mga katropa. Bakit mahina man ito? Ayan, atong ginaplastar sa nato karon, mga katropa. Ayan sa mga katropa na ito, gusto magpaabot sila mga mensahe, komento, reaksyon, opinion, pwede ninyo nang ipadangat, mga katropa, ha, sa tuang text line sa 09-69-333-0537. Utrohon ako, mga katropa, 09-69-333-0537. Diyan ipadangat inyo mga komento, reaksyon, opinion sa tuang text line. Pwede sab ninyo ipaabot, no, sa tuang social media account at tuang Facebook pages XFM 97.9 Davao Katropa Digital, sa tuang Sentro Media Facebook page o sa tuang YouTube channel, mga katropa, ang Katropa Digital. Ayaw mo gaulaw, kaya ito ang nagbasahon unya sa unahan, mga katropa. Huwag kayong mahihiya kay katropang Juvel. Wala itong ginaplastar ang ato ang nadiri, ato ang mga kinahanglang buhaton, mga katropa. Kay karon sa taod-taod, doon na tayo makauban, no, makahinabi na ito, gikan sa tuang Davao City Police Cyber Response Team, no, sa RACO 11, mga katropa. RACO 11 ni sila, pero diri sila gibutang, no, sa tuang Davao City Police Cyber Response Team. So atong subayon kung unsa ba ang mga kasikas karon, daghan pabagihapon o kining mga kaso sa kining mga cyber attacks, no, mga katropa. Kung unsa pa ba klase nga mga pwedeng matun-an nato, no, gikan ani nga tuang Davao City Police Cyber Response Team. Sa mga katropa nato ang nagatan-aw sa atong Facebook Live karon, good morning sa inyong tanan. Katropa Chris Villanueva, good morning, katropa.
0: Good morning
1: sa inyo, halya. Ma'am Jing Pegarido, good morning, mga katropa. God is good all the time. Ayan, all the time, God is good, Ma'am Jing. Ay, sa mga naminaw karon, ha, sa 97.9 Davao, sunod, mga katropa, hapit na gyud, gamay na langgid nga tikam. No, madunggan na ninyo ang XFM sa 89.1. No, so, liso-lisuan na ninyo daan diha, mga katropa, inyo mga karadyohan. Kay basin og niyag mo sa garat na ning inyo ang madunggan karon, magngita unya mo kay katropang Juvet, no? Dito na sa 89.1, mga katropa. Hapit na gyud. Ayan, so atong gina-check karon, ginasubay na to karon, no, kung naan na ba, mahimo na ba nato mahinabi, no, ang team leader sa Davao City Police Cyber Response Team para mga itag updates, mga katropa, no, kung unsa na ba unsa ba gyud ang mga kasagara nga mga cyber crimes, no, nga ma-report diri sa Davao region, specifically diri sa Davao City, mga katropa. Unsa bay sagad nga mga cyber reports ang ginaatubang ani ato ang mga katropa diri sa may RACO 11. Good morning, katropa, ang Elmer Curioso Cabillo. Good morning, Ma'am Juvet.
0: Good morning!
1: Nakapangapi na ba mo diha, mga katropa? Asa naman to? Ang akong kape. Ang kape ko po. Magpadungog-dungog, tadriki. Wala na dyan ako nakuha. Grabe dyan. Nag-flash talaga ako kanina, mga katropa. Hindi ko na alam anong mga nangyari. Ayan, good morning, ha, sa mga panahon paghihapon nilagtanan sa itong Facebook Live karon. Uy, kay, minsan ba ni, grabe naman na ato ang signal, the rival, grabe talaga, slow talaga masyado. Hindi talaga siya nag-loading talaga, bakit? sige lang, comment lang mo diha, mga katropa, kayo niya sa unahan na ito ang i-check, no, inyuhang mga reaction, opinion, komento diha sa tuang Facebook Live. And of course, ang atuang programa karon, kay bisan pa man og nabasa ni katropang Alan Abais kaganina, ang katong katong nasa box mga katropa, kinsa ba mga nakadaog sa ato ang paraffle sa New Year's Peak Mountain Resort. Ayaw ka bala kakay ka ng inyong entry karon, inyohang magipang comment diha, inyohang text diha mga katropa, at tuag gihapon ang i-appeal as entry no for next Friday. So every Friday magbunot si katropang Alan para sa ato ang paraffle mga katropa. Ayan. Okay na ba? Kumusta na ba ta diha nga side mga katropa? Ako nahihirapan ako dito sa connection dito.

Ayan, okay na ba ta katropang Kuya Romsky atong engineer diya sa Pikas Lawak? Ayan, atong paningkamutan mga katropa, ginapaningkamutan pa sa tuang team, technical team na ma-connect via Zoom. Ayan, okay na ba? Si Police Lieutenant Cedric Suangco, ang atuang team leader no sa Davao City Police Office, Cyber Response Team mga katropa sa RACO 11. Aron nga makisayod ta, makisuta ta no kung unsa na ba ang atuang mga ilang mga accomplishment report for this month. And of course mga katropa, hindi nyo man tinanong. And of course, mga katropa, no, kung unsa na ba'y updates no, sa tuag kining mga cyber report or kining cyber crime reports, mga katropa, nagkadaghan ba diri sa Davao Region na have involvement no, sa mga kabataan, mga katropa? Ay murag mas delikado siya if or kinahanglan siya no, tutukan kung involved ang mga kabataan. Ayan, pa-check daw ko na sa tuang issues.

0: And sa mga katropa nato diha, paabot lang gihapon mo sa tuag social media account, pag text lang mo diha, pag comment lang mo diha mga katropa aron sa dugang na mga engagement. Og more entries ninyo, mas dako ang chances of winning mga katropa para sa tuang New Year's Peak Mountain Resort. Hapit na gyud no? Ang XFM family nga makabisita dito para kami pod personal mismo nga mas ma-share na mo sa inyo ha kung unsa kanindot ang New Year's Peak Mountain Resort. Ayan, so ginapaningkamutan pa nato nga makuha aga connection sa tuang Davao City Police Cyber Response Team. Ayan, so sa pagkakaroon, dili pa nato sila makahinabi diri live on air, pero ginapaningkamutan sa team no, na makonnect sila via Zoom mga katropa aron sa paghatag og update. And of course, mga pahinumdom, labi na sa mga ginikanan diha sa tawo no. Kaya daghan kaayo og mga kumbaga rampant kaayo karon mga katropa sa social media. Specifically sa social media mga katropa ha. Ang kinibitaw magpataka lang tag mga mag-click-click diha. Regani dili kita no, even ato mga kabataan, magpataka lang click diha mga katropa, and then napaingon na sa mga kini mga illicit websites, kini mga pinagbabawal na websites, which sometimes makakos og dili maayo no sa tuang mga kabataan. And of course, isa pud ana kini bitong mga gitawag nato nga mga cyber crime activities or mga cyber crime nga gaka-report diri sa Davao region. Kaya gani ang mga activity man good, most likely ginahimo na online. Bisan ganina na online selling, dira na ginahimo kani mga pautang-pautang, online scams. Nana na diha mga katropa. Actually lakip ni sa padayon nga ginapaningkamutan no sa tuag Rocco 11 nga maano ni sila mabantayan, ma-monitor ni sila mga katropa. O unsa po bay mga pamaagi no sa ilahang cybercrime investigations mga katropa? Kung ginasubay wala pa gihapon. Sa Zoom na ana sa audio na lang. Ayan, gamay nga panahon na lang gid mga katropa. Huwag kayong magsawa sa mukha ko diyan. Ay ako pong ginaproblemahan diri atong Facebook Live. Dili pud na ako makita kung kinsa may mga nagtanaw sa tuwa karon kay hastang hinaya sa tuwang internet. Parang may something talaga mga katropa. Okay lang unta kung kita ang nay something. No, dili lang kining signal mga katropa or kining internet. Ayan, good morning ha sa mga nagpaminaw karon. Silang tagsatag ang mga namahaw karong mga orasa. Ayaw kalimot ha nga maginom ta sa tuang vitamins every day. No, ang atuang Xanthone vitamin C mga katropa. Doon na ni siya, or isa ni siya ka-alkaline nga vitamin C. Dakong tabang aron mapaboost ang atuang immune system mga katropa. Sa grabe nga kainit sa panahon, mas mayog boosted ang atuang immune system mga katropa. Mag Xanthone vitamin C, mapalit sa mga butika, atuang Yes to Health Clinic, and of course, dari sa studio. XFM Davao Studio, mapalit ang atuang Xanthone Vitamin C mga katropa. Mga katropa, good morning. Akong i-greet si Kagawa Dying Lasira nga nag-birthday karong adlaw. Kagawad ni siya sa Sirawan. Greetings from Erning, Purok 8, Kogon, Sirawan, Turil. Ayan, good morning and...
1: Yung sa nag-birthday!
0: Oh, happy, happy birthday daw, Kagawa Dying Lasira.

0: Happy birthday po kagawad og sa tanan nag-celebrate silang adlaw na tawhan karong adlaw. Good morning and happy birthday kaninyong tanan mga katropa. Inaot no nga atong i-celebrate to ang adlaw na tawhan nga puno sa pagmahal, kalipay, peace of mind and of course mga katropa healthy nga panglawas. Mao lang gina mga pinakaimportante atong ginapangandoy sa pang-adlaw-adlaw mga katropa, dili lang sa tuang adlaw na tawhan. Ayan, good morning sa tanan nag-celebrate silang adlaw karon, silang silang birthday. Good igam katropa, kanunay ko nagapamino sa XFM. Jules Pandoy sa Santa Cruz, Davao del Sur. Ayan, good morning sa imodra katropang Jules Pandoy ha, diri sa may Santa Cruz, Davao del Sur. Nagalanog-lanog daw ang XFM katropa. Daghang salamat. Ayan, good morning katropang Yek no, diri sa may Filsaga Mining, Bayugan 3, Agusan. Sure. Ayan, good morning sa inyo. Tan, layo na madig na abtan niya to ang tingog mga katropa. Oy, may gani, tingog rin naabot diha, no? So, atong i-check pa itong mga dugang ang mga komento dari kay medyo, ano, good. Pigado ato ang signal sa pagkakaroon mga katropa. Pero sige lang, lalabanan ito ni katropang Jubet. Para tayong may kalaban. Ay, lalabanan mang yun. Good morning, Jen Zamara. Maayong buntag, Ma'am Juvet. Nawala na ba ang station ani sa 97? O naan na ang bagong station? Katropang Jen, naapatan sa 97.9. Pero soon, one of these days, mga katropa, madunggan na ang XFM sa 89.1 mga katropa. Happy na good. Gamayin ano na lang good. Gamayin KI na lang. Madunggan na ang XFM mga katropa. Wala ta kay magsibog ta sa pikas nga ano, sa hisgutanan. Ayan mga katropa na nagyod. No, finally mga katropa na ano na connect na nato no. Ang tuang linya ngadto kang Police Lieutenant Cedric Suangco, ang tuang team leader sa Davao City Police Cyber Response Team diri sa Rocco 11. Sir, good morning sir. Welcome po sa programang Sentro.
1: Ma'am, magandang.
0: Ayan, so natay medyo ano, feedback na madunggan. Sir, kumusta po diha and good morning po.
1: Davao.
0: Ayan sir, ato lang i-check gamay sir no ang ato ang audio kay doon na tayo madunggan na feedback. Gikan siguro sa imuha nga area na side na sir. Ayan mga katropa, gina-check pa no sa ito ang mga katropa dre. Doon na tayo technical glitches lang. Konti lang po ito mga katropa. Gamay lang gid nga panahon. Eh. Para smooth ang ito ang pagpahihinabi karon sa ito ang team leader no, dre sa Davao City Police Cyber Response Team. Importante mga good mga katropa nga madunggan na ito mga updates no, gikan sa ilaha para po aware ta no. Pisa na kita mga naalang sa tuang panimalay, kinahanglan aware ta kay gani ang atuang kalibutan karon atong pang-adlaw-adlaw mga katropa, gatuyok na online no, gani always na mo ginaingon online world na talaga mga katropa.

0: Ayan, i-check na to ulit ang audio no ni Sir Cedric. And sir, good morning po ulit. Welcome po sa programang sentro dito po sa XFM Davao.
1: Good morning, ma'am. Okay na po ba ikaw?
0: Ayan, so meron tayong marinig konti na feedback, sir, pero lalabanan po natin ito para matuloy po itong interview. Sayang po ang pagkakataon po, sir. Sir, unang-una po, sir, pero medyo mahina po yung boses. Pero unang-una po, sir, no, kumusta po? At saka gusto lang po naming malaman kung ano po talaga itong
1: wala pang... Wala yung audio.
0: Ayan, mas better na po. Marinig na po kita, sir.
2: Always na mo kinaingon, online world na talaga, mga katropa. Na po, marinig na po kita, sir.
0: Hello?
1: Clear ayan na po ba, ma'am?
0: Yes, loud and clear na po, sir. Pumasok na po talaga ang audio. Ayan, okay.
2: Online world na talaga, mga katropa. Na po, marinig na po kita, sir. Hello? Clear
1: na po ba, ma'am?
2: Yes, loud and clear na po, sir. Pumasok na po talaga ang audio. Ayan, okay.
1: Medyo delay lang.
0: Ah, okay. Katropang Kuya Romel, asa ang delay? Sa atua nga side or ilaha, sir, nga side? Sa ilaha.
2: Ah, okay.
0: Sa audio gamiton. Audio na lang.
2: Katropang Kuya Romel, asa ang delay? Sa atua nga side or ilaha, sir, nga side?
0: Ah, okay. Sir, nakikinig po ba kayo sa monitor? Pwede po bang sa audio na lang sa cellphone kayo makinig, sir, para mas klaro po? Wag na lang po sa monitor, sir, kasi meron po yung 5 to 10 seconds delay po. Dito na lang po sa audio, yung cellphone po na tinatawagan kayo ng XFM team.
1: Nakamute po yung sa...
0: Ayan, okay na po yan, sir. Ayan, okay na po yan, sir. Mas better po, sir. Wag na lang po muna kayong makinig dun sa kasi medyo delay po talaga yung delivery niyan. Pero marinig niyo na po ako, sir. Klaro na po.
2: 10 seconds delay po. Dito na lang po sa audio, yung cellphone po na tinatawagan, kasi medyo delay po talaga yung delivery niyan. Pero marinig niyo na po ako, sir. Klaro na po. 10 seconds delay po. Dito na lang po sa audio, yung cellphone po na tinatawagan, kasi medyo delay po talaga yung delivery niyan. Pero marinig
1: delay,
2: niyo po ako,
1: delay
2: sir.
1: Po talaga.
0: And sir, i-audio na lang po natin, sir, idaan na lang po natin sa audio, no? Wag na lang po muna sa Zoom kasi medyo delay po yung delivery ng Zoom sa audio. So dito na lang po muna tayo sa through phone to phone na lang po tayo muna, sir, para matuloy po. Ayan, so while nagpaabot ang mga katropa kay medyo...
2: Para matuloy po.
1: Okay po, ma'am. Sabi po.
0: Ayan, katropa ang Kuya Romel, pakat na lang sa Zoom. Pakat na lang tayo sa Zoom, no? Diretso na lang ta sa audio para mas klaro ta kay Sir Suangco. Ayan, sir, mas klaro na po ba tayo sa audio ngayon? Oo, voice call na lang, voice call na lang. Voicemail. Voicemail. Oo, pero kuan gyapon real time ni siya or na-delay gyapon ng voicemail. Oh, real time kay maugmaan ta ni. Akong pa. delay. Deligid siya. Ah, sa ilaha. Wala bang ibang number? Wala ilang number. Ang pahak naman ni katropang Jopri kay Lisamut. Ayun, mga katropa, balikan na lang sa nato ng kaisigutanan, mga katropa, ha? Kay para well gina-prepare, no, ang linya ni... Police Lieutenant Cedric Suangco. Atos ang i-prepare, no, ang linya. Basig na pa'y other number, paki ano na lang sila, katropang Joffrey. Basig na'y other number na pwedeng tawagan. Kasi kung voicemail, parang delay ata gihapon. Parang, oh. So, para direkta sa ilaha. Balikan lang nato mga katropa ha. Sibog sa tadri sa tuang hisgutanan karong adlaw. Actually, amo na ning naisgutan no sa nakalabayang adlaw mga katropa. Kinibitawng gibulgar mismo no. Gikumpirma mismo ni Davao City Councilor Arnulfo Cabling. Gani naka-ani kini, nakakuha kini og daghan kaayo nga mga reaksyon mga katropa. Tumaw manggod kini siya nga diskusyon sa gipahigayon na pulong-pulong no sa adresa pulong-pulong sa Dabawenyo. Ni tumaw ni siya nga diskusyon tungod lagi atong giingon no ni DILG secretary na iano na lang i-abolish na lang ang SK mga katropa. Ngano daw niya abolish ang SK? Tungod kay daghan daw kayog mga issue ang SK. Unsa day na? Nakadaghan daw kay mga issue ang SK mga katropa. And pinakauna nga issue sa mga SK is ang misuse of funds. And gani ato nang nalabay na tradri no sa tuwang express balita sa buntag mga katropa nga mismong si Davao City Councilor Arnulfo Cabling ang nagbutsyag nga dunay lima ka mga SK chairpersons ang nakaano karon ang gireklamo karon tungod sa misuse of funds mga katropa and gani gipahimangnuan sila sa mga sanctions nga pwede nilang atubangon. Doon na yung mga nagresign. Nagresign na daw mga katropa tungod kay abi nila nga makatakas na sila sa maong tulubagon. Wala gyud. Hindi kayo makakatakas diyan. Kahit pa mag-resign kayo, gukdon mo sa COA mga katropa. Sentro. Isang asa mo magtago, dunay COA. No, ang gingon gani ni Councilor Cabling no ka sa ako lang ha. Mismo na adjud ko during the kining press conference and pag-ingon niya nga bisan pa mag-resign kini nga mga SK officials, no, regardless kung unsa ilang buhaton, wala na ba sila naglingkod diha. Manubag gihapon sila and kaning posible pa nga i-demand sila nga bayaran ang katong kwarta nga ilahang na na dispalko. Pinagi sa COA mga katropa. And abi po daw nila no, matud pa ni Councilor Cabling, abi nagdula-dula lang daw ni. Nadili sila apason. Doon naman ay mga reports mga katropa. Nanay mga report nga ipasa. Pero kay lagi okay, naka-standby na. Pero kay lagi mga katropa, wala na kumpleto no. Daghan og mga issue ang SK karon. Mo gani ang pangutana no. Ang pangutana sa kadaghanan kung angayan pa ba nga ipadayon ang SK? Angayan pa ba gihapon nga dunay SK mga katropa? Unsa bay pulos sa tuang sangguni ang kabataan? Mga katropa. Though na ako'y mga nakita na sila yung mga programa, pero lagi kining pang basketball, pageant-pageant. No, maingon, nakasagara kong nakita. Pero ka ng mga concrete na mga programa para sa mga kabataan. I don't think so. And I have not noticed pa something na maingon, mga katropa. But anyway, ito nang balikan. Balikan na ito ng isgutanan mga katropa ha. Kay nana sa Picas Linya karon si Police Lieutenant Cedric Suangco, ang atong team leader sa Davao City Police Cyber Response Team Dr. Raku mga katropa. Sir, good morning and welcome back po sa programang Sentro. Pasensya po talaga sir, medyo nagka-problema po tayo sa connection kanina po.
3: Okay lang po ma'am, nangyayari din po talaga minsan. Good morning po ulit ma'am at sa lahat po ng taga-pakinig at taga-subaybay ng SFM 97.9 Davao Katropa.
0: Ayan, good morning sir at saka sa mga kasama niyo po dyan. Good morning po sa inyong lahat. Sir, unang-una po, kumusta po ba ang Davao Region, specifically Davao City po, no? Sa mga cyber crimes report po na natatanggap natin at ano po ba ang pangunahing papel ng ating opisina po para masolusyonan po ito?
3: Magsimula ako nung sa pangunahing tungkulin ng opisina namin, ang Davao City Police Cyber Response Team. Ang isang pangunahing tungkulin ng Davao City Police Cyber Response Team ay magpatupad ng batas laban sa mga cybercrime dito sa Davao City. Mm-hmm. Kabilang dito yung pagtanggap ng mga complaints ng mga nagiging victim ng cybercrime, pag-cyber patrolling, digital forensic or digital evidences, and entrapment operations, at pagbibigay ng cyber safety awareness dito sa Davao City.
0: Mm-hmm. Ayan. Sir, ano po, so far po ba, sir, ano po ba mga klase ng cyber crimes ang kadalasan pong nare-report dito sa atin po?
3: Ngayong 2026, dumoble po yung number ng complaints regarding online scams. In fact, hundreds na yung na-receive naming complaints. Usually, ang reason kung bakit sila na i-scam, nagtitiwala agad sila sa nakakausap nila online. Nagtatransfer agad sila ng pera. Isa pa, may mga tumatawag din kasi sa kanila na nagpapanggap na from banks at other government agency. Mm-hmm. Ayun po.
0: Mm-hmm. So yan po yung pinakarampant ngayon. Aside po dyan, sir, itong online scams, kasali din po ba dito yung mga online loan, yung ganun po, online shark loan ba yan, sir?
3: Online lending app kung yes. Tawagin, ma'am. Mm-hmm. Marami rin po nagpupunta sa opisina namin, nagiging victim ng pangaras mga online lending apps na to. No? Mm-hmm. Kasi itong mga online lending apps na to, kapag hindi ka nakapagbayad, haharasin ka lahat ng nasa contacts mo, may message or tatawagan, sasabihan ka ng kung ano-ano.
0: Mm-hmm.
3: Even yung pag-post din sa social media, magugulat ka na lang yung picture mo, nakapost na dun at nakalagay dun na itong taong to, scammer, hindi marunong magbayad.
0: Mm-hmm.
3: Bago kasi makautang sa online lending app, magsasubmit or mag-upload ka muna ng ID mo.
0: Mm-hmm.
3: The same time, yung selfie, na hawak mo rin yung ID na yun. At iaalaw mo rin sila no, na magkaroon ng access sa inyong mga contacts.
0: Mm-hmm.
3: Kapag nagkaroon kasi sila ng access dun, yun yung mga i-text nila or tatawagan para harasin ka. Dun ka sa mga contacts mo kasisiraan.
0: Mm-hmm.
3: So, yun ang... Sige po.
0: Mm. Pero sir, eto po kasing sa mga online lending apps, pero hindi po natin kasi sila identified individually, di ba? Kasi parang company po ito. Paano po ba ang role ng opisina po ninyo na mas madali po silang matrace at saka mapanagot po sa yung mga pinagagawa nilang pangaharas?
3: Since gumagamit sila ng number para tawagan or i-text itong mga victim, salamat po sa SIM card registration app. Ito kasi mga SIM card na to, a-applyan natin ang cyber warrant para ma-identify kung kanino naka-register yung mga SIM card na to. Doon natin sila kakasuhan ng online libel.
0: Mm-hmm. Pero meron po kasing mga issues din po, sir, na yung mga nagre-register sa mga SIM cards po natin ay hindi po tukma sa kung sino po talaga yon individually. Di ba may mga ganyang instances din po?
3: Tama po, ma'am. At isa pa, no? Bukod dyan, itong mga cyber criminals kasi bumibili sila ng registered SIM card.
0: Mm-hmm.
3: Kaya patuloy po ang pag-raise namin ng awareness regarding this kasi sila rin naman ang mapapahama kung ibebenta nila yung SIM card na naka-registered under their name.
0: Mm-hmm.
3: Yun, isa po yan sa challenge namin kasi kapag nag-conduct na kami ng investigation, maaaring hindi talaga yung nangharas yung makasuhan,
0: oo,
3: no?
0: Oo. Kasi ibang-ibang identity yon.
3: Yes po, ma'am. Pero pwede naman natin ma-identify yan. Medyo tedious process lang.
0: Mm-hmm.
3: Pero kaya naman na maitukoy talaga kung sino talaga yung gumamit ng number na yun.
0: Mm-hmm. Sir, speaking of investigation po, gusto ko lang pong i-clarify, ano po ba ang kaibahan ng ordinaryong krimen at itong cybercrime investigations na ginagawa po ng opisina ninyo?
3: Almost similar lang yung approach, pero sa traditional na investigation, si investigator kasi pupunta talaga mismo dun sa area ng incident, dun nagkakandak ng investigation, dun magko-collect ng mga evidences na pwedeng makatulong sa pag-file ng case.
0: Mm-hmm.
3: While sa cybercrime, yung mga digital evidences kasi nasa internet na.
0: Mm-hmm.
3: So, yun ang kaibahan, no? At iba rin yung approach sa pagkuha ng mga digital evidences kasi kailangan natin ng court order para magamit at maging admissible yung mga digital evidences na na-obtain natin online.
0: Mm-hmm. Sir, ano pong klase ng mga digital evidences ang tinatanggap po ng korte. Kasi maraming nagsasabi na yung mga screenshots daw po ay hindi daw po siya tinatanggap. Kasi nga pwede siyang ma-edit o ano bang pinagagawa diyan, ano bang pwede na nagawin na hindi, na kumbaga hindi siya mapatunayan na totoo 'yon.
3: May mga screenshots naman no na admissible, depende yan sa pag-preserve. Dito kasi sa opisina namin, may tinatawag kami na pag-hash ng digital evidences para ma-preserve or ma-retain yung integrity.
0: Mm-hmm.
3: Yung hashing kasi na tinatawag namin, nilalagyan namin yun ng parang signature ba?
0: Mm-hmm.
3: Na kapag itong picture na to or yung screenshot na to na edit, magbabago yung hash value na yun.
0: Mm-hmm.
3: So, malalaman kung edited o hindi. So, isa yun sa pag-preserve namin ng digital evidence, kahit na screenshot man yan, admissible pa rin yun. Usually, ma'am, yung mga screenshots, yan yung ginagamit naming digital evidences sa pag-file ng case, lalong-lalo na kapag online libel at online estafa.
0: Mm-hmm.
3: Kasi, yung screenshot natin yung conversation between the victim and the respondent.
0: Mm-hmm.
3: So, kailangan po ma-screenshot po yun. At the same time, yung mga post, transaction receipt. Mm-hmm. So, yun po, ma'am.
0: Mm-hmm. Sir, paano po ito, no? Masubaybayan ng opisina ninyo at mahuli yung mga cyber criminals na minsan nasa ibang bansa o ibang lugar at saka ganun din po sa mga gustong magreklamo, for example, from Davao City siya, a resident of Davao City. However, doon na siya ngayon nagtatrabaho sa ibang bansa, but ano siya, victim of online scam. Ano po bang pwede niyang gawin para matulungan po ng opisina ninyo?
3: Meron naman tayong mga embassy sa ibang bansa, di ba?
0: Mm-hmm.
3: Meron kasing tinatawag din na mutual legal assistance.
0: Mm-hmm.
3: Kung si victim, doon siya na biktima sa ibang bansa, pwede siyang magpunta sa embassy doon.
0: Mm-hmm.
3: Pwede siyang, yung embassy yun yung magko-coordinate sa opisina ng cybercrime.
0: Mm-hmm.
3: Ang mangyayari doon siya mag-execute ng affidavit at meron siyang pwedeng tao na pagkatiwalaan na mag-asikaso ng pag-file ng complaint niya.
0: Mm-hmm.
3: Through special power of attorney, no? So, pwede siya magkaroon ng representative dito. Pero ang execute ng affidavit sa ibang bansa. Ang cybercrime naman po, no, ma'am, nagko-coordinate tayo sa mga ibang law enforcement agencies,
0: mm-hmm.
3: service providers, pati yung mga international counterparts natin kung kinakailangan.
0: Mm-hmm. Para mas malapad po yung scope at saka mas madali po yun sila mahuli. Tama po ba?
3: Yes po, mm-hmm. ma'am.
0: Sir, may mga kaso rin po ba na sangkot yung mga kabataan, yung mga minors most especially, no, sa itong mga cybercrime activities? Kasi meron akong may mga reports dati, no, na mga prone sila, lalo na pag binibenta sila mismo ng kanilang pamilya online. Yung binibenta, very vague yan na topic, but we all knew kung ano po yung mga pinagagawa online.
3: Yes po, ma'am. Tumarami na rin po yung mga ganitong incident. In fact, meron din kaming inimbestigahan.
0: Mm-hmm.
3: Involve yung mother sa pagbenta nitong sensitive photo ng kanyang anak.
0: Mm-hmm.
3: Bukod pa dyan, no, ito rin mga dating magkasintahan o mag-uyab,
0: mm-hmm.
3: yung minor days nila, nag-save sila ng kanilang mga intimate na pictures and videos, tapos binibenta ngayon online. So, ayan, no, ayan yung karaniwan na nagiging incident dito sa Davao City.
0: Mm-hmm.
3: I-share ko lang din na meron kaming na-entrap, meron kaming na-conduct na successful naman na pag-conduct namin ng entrapment operation. Dati kasi silang mag-uyab, ngayon si Guy hindi maka-move on, kaya kino-worse niya itong si victim na kung hindi ka makikipagtanan sa akin, ikakalat ko ang malaswang video natin.
0: Mm-hmm.
3: So, yun naman po, yun po ang isa sa mga...
0: Yung parang

0: ginagawa namin, may validation talaga kaming ginagawa kung legit ba talaga o hindi.
1: Mm-hmm.
0: So, ito kasi mga fake news spreaders, karaniwan, kadalasan gumagamit sila ng mga dummy accounts.
1: Mm-hmm.
0: So, meron kaming ginagawang cyber patrolling to possibly ma-identify itong mga fake news spreaders na to.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Sir, ano po na lang po yung maipapay natin? Kasi you've mentioned earlier no, na meron na tayong case dito sa Davao City, Davao Region na involve yung mother, no? Pero yung iba naman, may mga incidents din na hindi alam ng parents na na-involve na pala yung anak nila sa mga etong cyber activities. For example, online exploitation. Ano po bang pwede nating maipayo no, sa mga magulang para mas maprotektahan pa po nila yung kanilang mga anak laban sa online exploitation at saka cyberbullying po?
0: So, ma'am, now we strongly advise sa mga parents, lalong-lalo na yung may mga anak na babae,
1: mm-hmm.
0: na i-monitor nila yung mga activity ng anak nila online.
1: Mm-hmm.
0: Since ang mga minors naman to, hindi man yan, parang yung privacy nila
1: may invade,
0: May invade, no, ma'am? So, ito, tayong mga parents, i-check natin kung anong ginagawa nila, kung nakakausap ba silang may nakakausap ba silang strangers online at ino-offeran sila ng ganitong halaga kapalit yung malalaswang litrato o video nila, at i-monitor talaga, ma'am, at i-restrict din sa mga applications or websites na hindi pang bata. Kasi ang mahirap po kasi ngayon, no? Kung alam mo lang yung URL or yung name ng website, maaari mong ma-access agad.
1: Kaya nga po, opo.
0: So, kaya importante yung role ba ng magulang na i-monitor yung activity. Yes po, ma'am.
1: Mm-hmm. Sir, dito naman po no sa phishing at saka online selling scams no, hindi pa po natin napag-uusapan kasi very rampant din online yung pagbebenta, tapos marami din pong nasa scam, including na doon yung mga delivery riders, mas prone po sila sa mga scams, parang tinatawagan tapos hindi naman kinukuha yung pinapa-deliver, parang ganun po. At saka itong phishing po, gaano pa po ba ka common or kadami itong cases dito sa Davao po?
0: Ngayong 2026, we observe na konti lang ang nagiging victim ng phishing, no? Yung mga nakaka-click ng mga phishing link.
1: Mm-hmm.
0: Ang madalas po ngayon, ma'am, yung phishing, no? Or yung voice phishing,
1: mm-hmm.
0: yung may tumatawag sa kanila na nagpapanggap na from bank.
1: Mm-hmm.
0: Yung madalas, o-offeran sila na tataasan yung credit limit, or pag pumayag ka sa offer nilang assistance, maaring magkaroon ka ng pera or gadgets. Ganun po yung mga offers nito, mga online scammers na to.
1: Parang kasali na po ba yan dyan, yun, sir? Yung parang medical assistance. Kasi may kilala ako na scam siya ng around 140,000 kasi nga may nag-offer sa kanya ng medical assistance but parang may pinabayaran pa. Parang ganun din po ba yun?
0: Oh, same lang din po, no, ma'am. Iba lang yung approach. Hindi lang siya nagpanggap na from bank.
1: Mm-hmm.
0: Ang offer niya naman ng medical assistance. Same lang din yun, ma'am.
1: Mm-hmm.
0: Ito kasing mga online scammers na to, offeran ka ng mga too good to be true offers.
1: Mm-hmm.
0: So, ikaw siya suspecting victim, akala mo, jackpot ka na, di mo pala alam na ini-scam ka lang. Ang
1: mm-hmm.
0: Isang reason din kaya nagiging victim ang isang tao, yung greediness pa, ma'am.
1: Yes.
0: Pangalawa, yung lack of knowledge regarding sa mga ganitong scheme or modus.
1: Mm-hmm.
0: So, yun po, ma'am.
1: Mm-hmm. Sir, so, baka may figures po kayo, pasensya po. Baka may figures po kayo sa lahat po ng mga cybercrime na reports po na natanggap natin. Ano po yung mas pinaka maraming case

0: Yes, ano-ano po yung klase na yun ng mga cybercrime activities na, natanggap natin? At saka ano, ilang-ilan na po ang na-resolve natin this year po, 2026?
1: Itong 2026, sa pag-start pa lang ng 2026, itong January, lumobo agad, no, ma'am, yung phishing, yung voice phishing scam. Kung bibilangin yung data from January to May, ang estimated ko, ma'am, na na-receive namin na complaints, mga nasa 100 na rin. Kasi every day, we cater 20 complainants na nagpupunta sa office namin or more. Karamihan talaga dun hindi nawawala yung scam incident. So, yun po, ma'am, no, mga na-scam at mga na-hack yung kanilang accounts. Pagdating naman po, ma'am, no, sa mga na-resolve na cases, marami na rin kaming na-file. Wala lang akong exact number kung ilan. Pero this year, marami kaming na-file na online estafa.
0: Ayan. Online estafa po.
1: Apo, ma'am. Article 315 of Revised Penal Code in relation to Section 6 of RA 1175, ma'am.
0: Sir, marami pong nakikinig ngayon na naging biktima din po, no, ng mga ganyang scams, online scams, most particularly para po sa mga gustong mag-report, no, or ilapit ito ganitong insidente, saan po ba sila pwedeng pumunta or kontakin po ang opisina ninyo?
1: Ang opisina po namin located po, ma'am, sa DCPO sa Camp Domingo Eleanor, San Pedro Street, Davao City. Kung tawagin po, no, yung barracks, sa loob po ng barracks.
0: So diyan lang po sila magpunta po para opo, mag-report. Ano po ba, last na lang po on my answer para hindi po masyadong mahaba din po sa time nyo. Pasensya po talaga, medyong may technical glitches lang kanina. Pero ano po ba yung mga mensahe po natin, sir, sa publiko, no, tungkol sa responsible at safe na paggamit ng social media at saka internet na para malayo na din, no, sa online scams?
1: Ito po, ma'am, ang aming paalala po sa publiko ay maging responsable at mapanuri sa paggamit ng internet. Huwag din agad maniwala sa nakikita online kasi karamihan dyan mga peke, mga too good to be true offers ba, na kapag nag-message ka, baka ma-fall ka sa kanilang modus. Isa pa, protektahan ang ating personal na impormasyon. Kasi itong mga cyber criminals, pwede kasing nakawin ang ating impormasyon at gamitin. Magulat ka na lang, nagamit na pala information mo, yung picture mo. So, protektahan ang ating personal na impormasyon at gamitin lang ating social media sa positibo at legal na paraan. Kasi yung iba baka akala nila okay lang mag-post ng ganito, and libelous na pala yung ginawa nila na nagpadala sila sa kanilang emosyon. So, be responsible po at alamin kung ano yung legal at hindi para hindi po tayo maka-violate ng cybercrime na batas po. Tandaan natin na ang pagliligtas, ang pagiging ligtas online ay responsibilidad ng bawat isa.
0: Sir, isingit ko na lang, sir, ha, kasi ano na po ngayon ang artificial intelligence. Para po ba sa inyo, sir, may advantage at disadvantage po ba ito? Or makatulong po ba ito sa atin, itong artificial intelligence? Or parang magiging isa din po ito sa magiging cause na mas risky or mas exposed tayo sa ilad bitaw, sir, or scams?
1: Magandang tanong po, no, ma'am, kasi karamihan ngayon ay gumagamit na po ng AI. Ang tingin po kasi sa AI ay double-edged, no, ma'am. Pwede siyang makatulong at makapinsala. Ang advantage po kasi ng AI ay mas napapadali po ang ating mga trabaho. Dahil isang click mo lang, pwede ka agad mag-generate na agad ng result. Ang downside lang nito, ginagamit din ito ng mga cyber criminals. Tulad ng kung tawagin, yung deepfake. Yung deepfake kasi, pwedeng palitan yung mukha mo, no, ng isang tao. At pwede kang magpanggap ng bilang ibang individual.
0: Mm-hmm.
1: So with the use of AI, pwede kang maging ibang tao, no, ma'am, at pwede kang pwede mo yung gamitin para makapambiktima. Ginagamit kasi nila to para hindi sila ma-identify. So yun po ang danger ng AI.
0: Kaya nga po,
1: dahil napapabilis nga yung trabaho, yun nga lang, may disadvantage din po.
0: Yes, medyo risky siya para sa iba. Medyo risky siya pag hindi siya ginamit ng responsable. Kasi yun nga, sinabi mo sir, yung deepfake, no, napaka-ano na din yan. Kasi yung iba, ginagamit yung AI para makopy yung pananalita, yung mukha ng isang tao, para lang makapanira.
1: Tama po, ma'am.
0: Sir, maraming salamat po sa oras at saka panahon po na binigay. Baka meron pa po kayong mensahe at saka ibang accomplishment report po na pwede nyo pong ma-share po sa amin na hindi ko po natanong. Pwede nyo pong, eto na po yung time na ma-share nyo po sa amin, sir.
1: Una sa lahat, kung naging victim po kayo ng cybercrime, magpunta lang kayo sa opisina namin sa Camp Domingo Eleanor. Open po ang opisina namin 24/7, maging ang aming hotline. I-share ko na rin po pala, ma'am, yung hotline namin para kung hindi sila available magpunta, pwede silang tumawag. Ang hotline po namin, 0908-894-9560. So, yan po ang aming hotline number. At isipin na lang po ng publiko, lalong-lalo na sa Davao City, kapag naging victim kayo ng cybercrime, nandito po ang aming opisina para matulungan kayo 24/7.
0: Mm-hmm. Sir, thank you so much po, Sir Police Lieutenant Cedric Suangco, sir, sa oras at saka panahon na binigay mo po sa XFM, lalong-lalo na sa programang sentro, para ma-share po sa mga katropa natin yung mga significant information, no, para mailayo po sila sa danger ng itong cyber crime activities po. Maraming salamat po, sir.
1: Maraming salamat din po, ma'am. Hopefully, magkaroon po ho ng time para maulit po yung ganitong session po.
0: Sentro. Ayan, dagang salamat kay Police Lieutenant Sir Cedric Suangco po, ang team leader ng Davao City Police Cyber Response Team. Ato na lang yung gi-cut, mga katropa, no? Actually, daghan pa unta kayo ta. Marami pa sana tayong ano, i-share. Kahit nagkalisod at nagkahirap-hirap na tayo dito, mga katropa. Daghan pa unta tag gusto na hisgutan. Daghan pa tao gusto na kanang ipangutana, no, kay Sir Suangco. Unfortunately, medyo pigado ato ang oras, mga katropa. Okay, nadugay mangguta ka ganina sa technical glitches. Pero siguro puhon, no. As mentioned ni Sir Cedric na matagaan patag chance sa puhon na makahinabi sila para sa dugang na mga pagpahinumdom, pagpahimang, no, and information, mga relevant information, mga katropa, mga importanteng impormasyon gyud. No? Na dapat ninyo masayod, mabalaan, mga katropa, kay para malikay ta sa mga ilad. Kalain po, anang giilad ka na gani sa imo ang hinigugma, mailad pag yung ka sa online. No, di na ta musugot, ana. Tama na tong giilad ta. Bitaw, mga katropa, let's just try and tie dos. Naging sa buntag, wala na tayong... wala tayong igong oras. Sentro. Dito nagtatapos. Goodbye. Bitaw, mga katropa, wala na nakabalik si katropang Jasper Magoncha, no? Tuloy-tuloy ko na ni katropang Kuya Romsky. Wala na, ana na. Ana na tayo. Wala na, deads na eh. Wala na tayong oras, mga katropa. Pero bitaw, no, dagan kayong salamat once again sa tuag nakahinabi karong adlawa si Police Lieutenant Cedric C. Suangco, mga katropa. Again, ang team leader sa Davao City Police Cyber Response Team under the RACU 11, mga katropa. No, mas dakong tabang, kaayo ka to, nga mga impormasyon para aware kita, mga katropa. O, ano bitong... kanang natay in kumbaga natay idea ba para makalikay ta sa mga ilad, napaday no ka ng mga rollats online, ginabaligya online. Oo, wala na to na pangutan, na daghan pa kayo online selling kanang mga gina, grabe jod ang online, naatanan ilad,
2: ang lamuro
0: natanan ilad sa online. Anyways, mga katropa, mag-schedule ta ulit, no? O interview sa ilaha para at least natay dugang ng mga pangutana. Kung napod mo yung mga pangutana, diha mga katropa, i-comment lang po. Kaya ito pong ipaabot sa opisina, no, nila Police Lieutenant Swangko, mga katropa. Alas just 33 sa buntag, mga katropa. Bisagunsaon ako, ginat-inat sa oras. Pasensya na lang, mainat karong mga oras sa mga katropa. Pasailuan na lang yung kunin nyo, no? Kay diligid na tumatiwas ang ato mga hiskutanan diri. Kay pigado na gid ang oras. Sa Lunes na pudpuhon, mga katropa, same time, same station, gihapon sa programang Sentro. Inyo ang makauban gihapon sa mga nagpaabot sila mga mensahe, comment, reaction, opinion sa tuwang Facebook Live. Good morning, katropang Raxuman de la Peña, katropang Belen Mayol Habagat, mayong buntag kanimo diha na Minaw. Katropang Arnold Altivo, good morning, and Chris Villanueva, mayong buntag sa inyuhang tanan. Sa mga kasimanu ako da may longgo kagilongga nga namati, subong mayad nga aga sa inyong tanan, sa liwat na sab. Ay, subong wala naging taigo nga oras, mga katropa, pero sige lang. Amo naman gid ni. Amo naman gid sini. Amo naman. Wala naging tamahimo sini. Sige lang, mga katropa, ha. Dagang salamat sa tanang nakigduyog sa tong programa gikan alas 9 hatod alas 10 y media sa buntag lapas patag oras. Pero sige lang, mga katropa, murag sakit na kay tinan-awan si katropang Kuya Romel. Diri na lang tataman, mga katropa, sa ngalan na lang sa kinatibuk ang persa sa XFM Network of Philippines, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kininyong ubos nga alagad sa kahanginan sa ngalan ni katropang Jasper Magonsa, katropang Juvet Espanyol sa programang Sentro. Kamatuuran ang Sandigan. Sentro. Oras sa XFM, alas just 35 sa buntag.
2: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
3: Send money abroad quickly and easily with Emu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
4: XFM.
5: Kaklarik sana!
6: Exciting!
7: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
8: Zanton Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
9: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nag-antos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga o to gabi, nagainom ko sa Zanton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
8: Zanton Plus Coffee Mix, sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Zanton Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Kudi ay si Alvin, biker nga si gig ka subawan. Isip ko sa ka cyclist, firm gid kong gatumar og premium D3 aron lagsik firme ang akong mga tiil ug dili basta-basta mobigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Nagsabot ba yata hanga mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
13: Dili na lagi.
12: Kalit man lang nausap ang imong unahuna, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
13: Sa muka, oy.
12: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
13: I'm tired. Stress.
12: Dung.
13: Unsa man gyud?
12: Nakoy turbo dietary supplement for men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
13: Turbo?
14: Ma,

0: Turbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka bala ka? Ania na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
3: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
4: Gimingaw ko nimo, pero mas gimingaw ko sa sweldo.
5: Clarex, sana!
6: Exciting!
4: Sa Clarex, sana!
6: Exciting!
2: Oras, mga katropa, alas 10:41 na sa buntag.
7: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
8: Extra, extra, magbitag!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1
4: Abang na
2: Clarex!
5: Exciting!
6: Rated PG.
7: This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Santo Blas Gold.
5: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Blas Gold. Sa tulog ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santo Blas Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santo Blas Coffee Mix User. Atong paminawon.
7: Lamig na akong kwan sa nang kopi, Santol Kopi Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha ko na, ayaw kay ba, kaya na ganing buntag, Santol magabi, buntag na po, walay halang yung kutokoto. Salamat ganit ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to yun, na kwan yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
6: Santol Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santol Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Vision Next. Daghan na ang natabangan.
9: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito maran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
8: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
6: Premium D3 user.
10: Ako si Geoffrey, taga Sultan Kudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsigong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang gay eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawuman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
6: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
11: Turbo.
12: Pakusog.
11: Turbo.
12: Pagdugay sa away.
11: Turbo.
12: Doble ang kalipay.
13: Pre, matong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
14: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
13: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
14: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
15: Turbo, woo! Food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
16: Turbo, wagas ang lakas.
15: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
16: 7 Plus Herbal Soap.
17: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Bili na!
16: Santon Plus Herbal Soap.
19: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
20: Nindot man ma in love, pero mas nindot jud ning kitay gilove.
21: Kaklarek sana!
3: Exciting!
22: 89.1
23: Abang na.
21: Clarex!
24: Exciting!
23: Rated PG!

0: Kaklarik sana.
1: Exciting!
2: The time now is 11:30.
3: Time check brought to you by Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix.
1: XFM.
0: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Nak, merienda time na!
6: Wow! Akong paborito na merienda! Sadian, bake shop, lami, humok, og humot!
5: Tinuod na ura, lami gid mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake sa imong birthday ora sa Dian Bake Shop ginato na ginakuha.
6: Paborito gyud na ko na ma mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
7: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
8: Mga Megans, ipahigayon ang 13th National Convention sa Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority nga dunay temang Strengthened by Solidarity, United in Purpose. Usa kini kapanagtapok alang sa kasaulugan sa brotherhood ug sisterhood, pagpakusog sa commitment sa pagserbisyo ug panaghiusa sa mga membro sa managlahing chapters sa Pilipinas. Magtapok ta mga Megans Pro CBL karong Mayo 8 hangtod sa Petsa Jess sa Valles Beach Resort Complex, Dalyaw Turil, Davao City. Alang sa dugang impormasyon, payment o registration, mamahimong mutawag kang John Paul Israel sa 0994-125-8271, ang Davao City Confederation President. Mark your calendar sa 13th National Convention Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority. Kita-kits mga Megans, long live! Long live!
1: Kaklarek sana!
4: Exciting!
9: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado, mapalit sa inyong suking agri-supply.
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
10: Kung wala mo kasabot sa akong trabaho, kamo di ay mupahawa sa inyong pista.
1: Kaklarek sana!
4: Exciting!
11: 89.1
4: Abang na Clarex! Exciting!
12: Rated PG.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: XFM! Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1
4: Abang na
2: Clarex!
5: Exciting!
0: XFM News Center Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
6: Ang mga pauning headlines, katropa, hatid po sa atin ng Santon Gold Coffee Mix. PBBM, pinangunahan ang pagbukas ng 48th ASEAN Summit sa Cebu.
7: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. namuno sa makasaysayang trilateral meeting sa Cebu. Leader ng Thailand at Cambodia na ngakong ipagpapatuloy ang dialogo ng peace talk sa naganap na ASEAN Summit.
6: Big time rollback sa diesel at kerosene, nasahan po sa susunod na linggo.
7: 60 billion pesos ibinalik sa PhilHealth mula sa National Treasury.
6: Mahigit naman 200 boto na sa makukuha sa plenaryo sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte.
7: Sa balitang regional, 1,000 pesos na fuel subsidy ng Iloilo City Government para sa mga taxi drivers inirelease na ngayong araw.
6: International news, mga katropa, mga guro sa Singapore. May kapangyarihan ng mamalo ng estudyante bilang bahagi ng pagdidisiplina.
7: Sa balitang showbiz, Miss Universe Philippines Bea Milan Windersky nilinaw ang citizenship at opportunist issue.
6: At sa sports, San Antonio Spurs pinadapa ang Minnesota Timberwolves sa Game 2 ng NBA Conference Semifinals.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News Nationwide, Nationwide.
6: Pananghalian na po tayo ng Friday, katropa, May 8, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na napapahinggan sa mga himpilan ng XFM Nationwide sa XFM Nara Palawan 98.5, XFM Brooks Point 95.3 at XFM Kabangkalan 106.1.
7: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
6: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
7: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
6: Sa detalye na ng balitaan, mga katropa, formal na pong binuksan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 48th ASEAN Summit sa ilalim ng Philippine Chairship. Sa kanyang pambungad na talumpati ay binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkakaisa at mas malalim na kooperasyon ng mga bansa sa Timog Silangang Asya para matugunan ang mahahamon na makabagong panahon.
8: Ladies and gentlemen, our theme of navigating our future together has always held true for ASEAN. But now, more than ever, it is a principle that we must continue to share, an idea we must continue to embrace. If there is one lesson ASEAN has learned over the decades, it is that difficult times do not divide us. Core ASEAN challenges present us with opportunities that have further strengthened our resolve to work more closely, to listen more carefully, and to act more purposefully. This summit gathering is evidence of that commitment. It reflects our shared understanding that especially in moments of difficulty, engagement remains essential. That when circumstances are challenging, partnership is, more than ever, indispensable. And that even when the future appears uncertain, hope remains the responsibility of leadership. It is in that spirit that I warmly welcome all of you, reminded of the significance of our gathering. For ASEAN has always drawn its strength not from uniformity, but from unity. So as we begin our work today, let our discussions be guided by wisdom, openness, and our enduring commitment to one another.
6: Ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. po yan, napabilis lang yung pagsasalita. Bahagi ng pahag niya sa ginanap na opening ng 48th ASEAN Summit.
0: XFM News Nationwide.
7: Sa ilalim ng pamumuno ng Pilipinas bilang ASEAN Chair, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang trilateral meeting sa Cebu para pahupain ang tensyon sa pagitan ng Thailand at Cambodia hinggil sa kanilang matagal ng border dispute.
3: We express our confidence in the ability of both Cambodia and Thailand to resolve the matter amicably and to manage their border differences peacefully in the spirit of ASEAN solidarity and unity. The entire ASEAN family remains ready to continue supporting efforts to promote dialogue, confidence building, and the maintenance of peace and stability in the region. Together, the three of us have reaffirmed that peace and stability are indispensable for ASEAN's continued growth, prosperity, and the well-being of our people.
7: Nagkasundo naman sina Thailand Prime Minister Anutin Charnvirakul at Cambodian Prime Minister Hun Manet na ipagpapatuloy ang dialogo at palalawigin ang mandato ng ASEAN Observer Team hanggang Hulyo, habang nagpapasalamat naman ang dalawang leader sa naging papel ng Pilipinas sa pagpapanatili ng regional stability.
0: XFM News Nationwide.
6: Binigyang din po ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. sa ginanap ni Special Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area o yung tinatawag na Bimpiaga Summit, ang tinatawag na Vision 2035, katropa. Hindi lamang po isang economic roadmap, kundi isang pangakong dapat magresulta sa konkretong pagbabago para sa pangaraw-araw na pamumuhay ng mga tao. Ayon sa Pangulo, ang milestone program sa nasabing kooperasyon ay naglalayong lumikha na mas maraming trabaho, palakasin ang transportasyon at connectivity at magbukas ng mas malawak na oportunidad para sa apat na bansang kasapi.
4: This vision is not merely a roadmap for economic integration. It is a promise to our people that development will be meaningful, sustainable, and felt in their daily lives.
6: Si Paulong Ferdinand Marcos Jr., mga katropa.
0: XFM News Nationwide.
7: Nagpulong ang mga foreign at economic ministers ng ASEAN sa 48th ASEAN Summit sa Cebu para palakasin ang pagkakaisa ng rehiyon laban sa banta ng tensyon sa Middle East sa seguridad sa pagkain, supply ng enerhiya at pandaigdigang kalakalan. Binigyan din ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro at Trade Secretary Cristina Roque ang pangangailangang protektahan ang mga micro, small and medium enterprises at tiyakin ang katatagan ng presyo ng bilihin sa harap ng nagbabagong presyo ng langis at banta ng supply chain. Inaasahang maglalabas ng collective speech ang mga leader ng rehiyon pagkatapos ng summit, habang pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtalakay sa mga konkretong solusyon sa krisis sa enerhiya ngayong araw ng Biyernes.
0: XFM News Nationwide.
6: Samantala, ang PNP ay handa na pong tumulong sa Department of Agriculture sa pagpapatupad ng price cap sa bigas. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
0: Report.
5: Handa ang Philippine National Police o PNP na makipagtulungan sa Department of Agriculture o DA sa pagpapatupad ng itinakdang price cap sa bigas upang mapatatag ang presyo nito sa mga pampublikong pamilihan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Ratates Jr., inatasan niya ang strategic deployment ng mga polis sa mga palengke at grocery store para tiyaking nasusunod ang regulasyon ng pamalaan. Ang hakbang na ito ay tugon sa kahilingan ng DA na makipagtulungan ang PNP at Department of Trade Industry o DTI sa mga may pit na pagmamantay sa merkado. Alinsunod ito sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapanatiling matatag ang presyo ng bigas at maprotektahan ang mga mamili labas sa epekto ng inflation. Inibok din Artates ang mga negosyate na sumunod sa pamuntunan ng pamalaan at binigyan din na handa ang PNP na ipatupad ang batas sa sinumang lalabag. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
7: Inanunsyo ni Department of Energy Oil Industry Management Bureau Director Rino Abad ang posibleng malakihang bawas presyo na abot sa 9 pesos kada litro sa diesel at 12 pesos naman sa kerosene simula sa susunod na linggo. Sa kabilang banda, magiging bad news naman ito para sa mga motoristang gumagamit ng gasolina dahil inaasahang magkakaroon ng taas presyo na 2 pesos kada litro. Anya ang malaking rollback sa presyo ng petrolyo ay dulot ng positibong epekto sa naganap na peace talk sa pagitan ng Amerika at Iran sa pandaigdigang merkado.
0: XFM News Nationwide.
6: Mga katropa, opisyal nang naibalik sa PhilHealth ang 60 billion pesos na pondo mula po sa National Treasury. Alinsunod dyan sa direktiba ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. para matsyak ang pagpapalakas ng mga serbisyong pangkalusugan sa bansa. Nagpasalamat po ang PhilHealth sa Pangulo at sa Department of Finance sa agarang remittance na nasabing halaga na gagamitin para sa pagpapahusay pa ng mga benepisyong medikal na inaasahan ng bawat Pilipino. Tinirik naman po ng pamunuan ng PhilHealth na bawat piso mula sa pondong ito ay ilalaan sa pagpapabilis ng mga sistema at proseso para matsyak ang mabilis at patas na paghatid ng tulong sa mga nangailangang benepisyaryo.
0: XFM News Nationwide.
7: Samantala mga katropa, kumpiyansa ang House Justice Committee na makakakuha sila ng mahigit 200 boto mula sa mga kongresista para formal na maipasa ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte at maiakyat ito sa Senado. Ayon kay Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, malaki ang paniniwala nilang sapat ang bilang na ito upang pagtibayin ang committee report at tuluyang simulan ang paglilitis sa pangalawang pangulo. Sinangayunan din ito ng National Unity Party o NUP matapos kumpirmahin ni Deputy Speaker Ronaldo Puno na nakahandang bumoto ng yes ang malakihang bahagi ng kanilang mga miyembro sa plenaryo.
0: XFM News Nationwide.
6: Senator Lorin Ligarda ay sinusulong ang 10K allowance para sa student internship. Katropa natin sa balita, Brian DePaz, XFM Mega Manila.
0: Live report.
7: Isinusulong ni Senador Lorin Ligarda ang panukalang magbibigay ng one-time 10,000 pesos allowance para sa mga estudyanteng sumasailalim sa internship programs. Ayon kay Ligarda, mahalagang bahagi ng tertiary education ang internship dahil dito nasusubukan ng mga estudyante ang kanilang mga natutunan sa aktual na trabaho at industriya. Gayunman, aminado ang senador na dagdag gastusin ito para sa maraming estudyante lalo na sa mga mula low-income households dahil sa pamasahe, pagkain, uniforme, dokumento at iba pang pangangailangan habang nagsasanay. Sa ilalim ng Senate Bill No. 2102 o Student Internship Allowance Act, makatatanggap ng 10,000 pesos allowance ang mga kwalipikadong estudyante mula sa higher education at technical vocational institutions matapos makumpleto ang required internship hours at evaluations. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian DePaz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
0: XFM News Nationwide.
7: Naghahanda na ang Italy na kumuha ng libo-libong Filipino nurses sa pamamagitan ng isang bilateral labor agreement upang punan ang kakulangan ng nasa 15,000 hanggang 20,000 health workers sa kanilang bansa. Bukod sa bagong recruitment, pinalawig din ng Italian government ang kontrata ng mga Pinoy nurses na kasalukuyang nagtatrabaho doon ng 2 taon. Kaya mula 2027 ay magtatagal na sila hanggang 2029. Ang mga interesadong aplikante ay kinakailangang may Bachelor of Science in Nursing degree, rehistrado sa mga professional bodies at may sapat na kaalaman sa wikang Italian na abot sa B2 level proficiency. Sa kasalukuyan, malaki ang pagkakaiba ng kita kung saan ang isang entry-level nurse sa Italia ay maaaring sumahod ng average na 3,000 euros o mahigit 213,000 pesos kada buwan kumpara sa sahod sa Pilipinas.
0: XFM News Nationwide.
6: Mga katropa, ay sinilalim po sa pagsusuri ni Forensic Pathologist Dr. Raquel Portun ang 5 sa 19 na nasawi sa engkwentro dyan sa Toboso, Negros Occidental, kung saan nadiskubre na 3 sa mga ito ang nagtamo ng mga tama ng bala sa ulo at sa likod. Kinwestiyon din ng forensic pathologist kung bakit sa likod ang mga tama ng bala kung tunay na engkwentro ang naganap. Habang lumitaw din ang isa sa mga bangkay ay hindi pala ang naunang kinilalang si Errol Wendell base sa pisikal na anyo nito. Nanawagan po si Portone sa mga kaanak na iba pang biktima na huwag munang i-cremate ang mga labi at ipasuri ang mga ito kahit ang mga nailibing na upang lumabas daw ang katotohanan sa likod na nasabing insidente.
0: XFM News Nationwide.
7: Iniyak ni Department of Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak ang tuloy-tuloy na tulong para sa 7 Pilipinong tripulante ng barkong San Antonio na nasugatan matapos ang isang drone attack sa Strait of Hormuz nitong Martes. Kasalukuyang ginagamot sa ospital ang mga biktima kung saan 4 ang nagtamo ng minor injuries habang 3 naman ang nananatili sa intensive care unit ayon sa naging ulat kahapon. Dahil dito, sinabi ni Kakdak na nakikipag-ugnayan ng ahensya sa mga ospital at sa pamilya ng mga biktima sa Pilipinas upang masiguro ang kanilang kaligtasan at kapakanan sa gitna ng tumitinding tensyon sa nasabing shipping route.
0: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
6: Alas 12:16 ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahinggan katropa sa iba't iba pang himpilan ng XFM. 99.5 sa XFM Zamboanga City, 102.1 sa XFM Cotabato City, at 95.7 Bayugan.
0: XFM News Nationwide. Balitang Regional.
6: Si Pangulong Bongbong Marcos Jr. ay nanguna nga sa pagbubukas ng 48th ASEAN Summit 2026 sa Cebu. At katropa natin sa Balita Albi Mata ng XFM Cebu.
9: Formal nang binuksan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang 48th ASEAN Summit ngayong Biyernes sa Mayo-Utso sa Lapu-Lapu City, Cebu bilang chair ng ASEAN ngayong taon. Sa kanyang opening message, binigyan din na Pangulo na patuloy na pabago-bago at lumalang sitwasyon sa Middle East ay may direktang epekto sa rehiyon na patuloy na hamon sa kakayahan ng ASEAN na manatiling matatag at handa sa mga krisis. Bilang tagapangulo ng summit, nakatagdang makipagpulong si Pangulong Marcos sa mga leader ng mga bansang kasapi ng ASEAN na kinabibilangan ng Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thailand, Timor-Leste at Vietnam. Inaasang tatalakayin sa pulong ang mga mahalagang isyu tulad ng seguridad sa rehiyon, krisis sa enerhiya at pagkain, kaligtasan ng mamamayang ASEAN at pagpapalakas ng kooperasyong pang-ekonomiya. Nakatagda ring magdaos ng press conference si Pangulong Marcos sa International Media Center mamayang alas 4 ng hapon. Magtatapos naman ang summit sa isang state gala dinner na ihandog ng Pangulo at ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sa timang Navigating Our Future Together, muling pinagtitibay ng ASEAN ang kahalagahan ng pagkakaisa at samasamang pagkilos bilang pangunahing prinsipyo sa pagharap sa mga hamon ng rehiyon at ng pandaigdigang komunidad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almimata XFM News.
7: 1,000 pesos na fuel subsidy ng Iloilo City Government para sa mga taxi drivers inirilis na ngayong araw. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
10: Inirelease ngayong araw ng Iloilo City Government ang fuel subsidy coupons para sa mga taxi drivers na residente ng siyudad. 1,000 pesos ang halaga ng coupon na natanggap ng 883 ng mga qualified taxi drivers. Ginanap ang releasing sa Barangay Quintensalas Haro Gym mula las 8 hanggang las 11 kaninang umaga. Samantalang paggamit naman ito, ang pagpagas gamit ang coupon ay mula las 8 mamayang gabi hanggang las 12 ng madaling araw. Ang mga taxi drivers na qualified ay nagsumite ng photocopy ng kanilang driver's license na may specimen signatures. Matatanda ang una nang nakatanggap ng fuel subsidy mula sa city government ang mga tricycle at jeepney drivers. Layunin ang nasabing programa ang makatulong sa mas apektadong sektor sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si katropang Era Espinosa. XFM News.
6: Samantala, 12 anyos na babae nilangoy ang 5 kilometrong dagat para makahingi ng tulong matapos tumawag ang sinasakyang motor bangka sa Kulasi. At tropa natin sa balita. Rich and Joy Alipis, XFM Antique.
11: Isang 12 taong gulang na babae

0: ay sinalubong sila ng malalakas na alon at hangin na dahilan upang tumaob ang kanilang bangka sa pagitan ng Batbatan at Mararison Island. Habang nagpapalutang-lutang sa dagat, hindi nagdalawang isip ang 12 taong gulang na babae na langoyin ang halos 5 kilometrong karagatan upang makahingi ng tulong. Matagumpay namang nailigtas kinabukasan ng umaga ang 2 pang sakay na sina Angelita Patricio, 58 taong gulang, at Rose Salvador, 49 na taong gulang, matapos silang makitang nagkakapit sa tumaob na motorbangka na inanod hanggang Municipal Waters ng Libertad. Samantala si Dante Salvador, 60 taong gulang, ay narescue naman malapit sa bahagi ng Maningning o Manigin Island. Mula dito sa 93.3 X Pamantika para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si katropang Rich and Joy Alipis, XFM News.
1: By bust sa Surigao City, nagresulta sa barilan, isang polis patay, isa pa sugatan. Katropa natin sa balita, CJ Salvan Luy ng XFN Agusan.
2: Naglunsad na ng malawakang manhunt operation ang kapulisan matapos mauwi sa madugong bakbakan ng isang anti-illegal drug operation na ikinasawi ng isang pulis at ikinasugat ng isa pa sa sityo Cayuta na Porokdo sa Barangay Cagniog, Surigao City nitong nakalipas na gabi. Kinilala ang nasawing operatiba na si Police Staff Sergeant Charito J. Hipula, 38 taong gulang, habang ang sugatan naman ay si Patrolman John Paul A. Lismuras, 26 na taong gulang. Base sa imbestigasyon ng mga otoridad, nagsagawa ng by-bus operation ang mga tauhan ng Provincial Drug Enforcement Unit laban sa suspect na kinilalang si alias Ronron. Matapos ang transaksyon, agad na pinusasan ng suspect, ngunit nagawa nitong makawala at naagaw ang service firearm ni Police Sergeant Hipula. Agad na namaril ang suspect na naging sanhi ng pagkabaril ni Hipula sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Bagamat na isugod pa sa Caraga Regional Hospital, idiniklara itong dead on arrival dakong hating gabi. Nagtamo naman ng sugat sa kaliwang tuhod at kanang braso si Patrolman Lismuras habang sinusubukang habulin ang suspect na mabilis nakatakas sa dilim. Sa kasalukuyan, nakadeploy na ang Surigao City Police Station, SWAT, PIU at mga intelligence operatives para sa hot pursuit operation. Naglatag na rin ang mga checkpoints sa lahat ng posibleng labasan o exit routes sa lungsod upang matiyak ang agarang pagkadakip sa naturang suspect. Mga katropa, kapiba na puno ng mga health benefits, mag-Santon Plus Coffee Mix. Mula dito sa XFM Agusan del Sur, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si katropang CJ Salvan Luy, XFM News.
1: At isa pa, 100 million pesos na pondo katropa, inilan po ng Tiesa para sa Agro-Eco Tourism Park ng Tuguegarao City. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag, XFM Tuguegarao.
3: Nakatakdang makatanggap ng 100 million pesos na pondo mula sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o Tiesa ang Tuguegarao City para sa konstruksyon ng Agro-Eco-Tourism Park sa barangay na Mabalansur. Ito ang kinumpirma matapos ang sinagawang site inspection noong Abril 17 na personal na dinaluhan ni City Mayor Myla Tingke kasama kinatawan ng Tiesa at ang Technical Working Group ng Pamahalang Lungsod. Ayon kay Mayor Myla Tingke, ang paglalaan ng 100 million pesos na pondo sa tulong at suporta ni Cagayan Governor Egay Aglipay na siyang chairman ng Regional Development Council ay gagamitin para sa konstruksyon ng City Eco-Tourism Park na inaasahang maging isa sa mga pangunahing pasyalan sa lungsod. Sa naturang inspeksyon, ipresenta naman ng TWG ng Tuguegarao City Government ang initial na plano ng proyekto kina Engineer Domingo P. Sanchez, Civil Estimator at Architect Jonathan Esquiban ng CHESA. Bahagi ang Agro-Eco-Tourism Park ng plano ng lokal na pamahalaan na palakasin ang sektor ng turismo sa lungsod at inaasahan na maghahatid ito ng pangmatagalang benepisyo hindi lamang sa mga residente kundi pati na rin sa mga bisita mula sa ibang lugar. At yan ang ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ako ang inyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Ang XFM News Nationwide, napapahingan din sa Wow 94.1 FM Canlaon, Solid FM 90.3 Bacolod, Solid FM 104.7 Jensan, at Solid FM 89.1 Davao.

0: Nasa loob kaman o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather update.
1: Sa tropang Brian, ngayong Friday, binabantayan natin sa pamamagitan ng pag-asa and tropical storm, Hagupit, na nasa labas pa ng PAR, may layong 1,615 kilometers sa silangan po ng northeastern Mindanao. May lakas siya na aabot sa 75 kilometers per hour.
2: Katropang body, makakaranas naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan na thunderstorms ang malaking bahagi ng Caraga, northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, Barm, Davao Oriental, Davao Occidental, Sarangani, Sultan Kudarat, Siquijor at Palawan dahil sa easterlies.
1: Tayo po dito sa Metro Manila, mga katropa, at iba pang bahagi ng bansa, magkakaroon ng mahagyang maulap na panahon. May tsansa ng panandali ang pag-ulan dulot ng easterlies.
2: Tatama naman sa 45 degrees Celsius ang heat index sa Aparica, Cagayan, habang aabot sa 40 hanggang 41 degrees Celsius sa Metro Manila, partikular na sa Naiya, Pasay City at Science Garden sa Quezon City.
1: Sumikat po araw 5:31 umaga at inaasang lulubog bandang alas 6:15 ng gabi.
0: Balitang International.
1: Ang Balitang International hatid sa atin ng Santon Gold, mga katropa. Pwede niyo pong subukan to. Biniyagan ng Singapore ang mga teachers na gumamit ng pamalo bilang paraan ng pagdidisiplina sa mga mag-aaral na may edad siyang pataas ayon sa kanilang education minister na si Desmond Lee. Binigyan din po ng gagawaran na may mahigpit na panuntunang sinusunod ang mga principal at school administration para ma-check na hindi labis na masasaktan ang mga bata sa ilalim ng palisiya. Kasalukuyan na rin bumabalangkas ng mga bagong batas sa mga mambabatas dyan sa SG upang gawing formal at mas maayos ang pagpapatupad ng tamang disiplina sa mga paaralan mula sa susunod na taon.
0: Showbiz News.
3: Ang Balitang Showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. Nilinaw ni 2026 Miss Universe Philippines Bea Milan Windorsky na siya isang Filipino citizen simula pa noong isilang siya. Ito ang naging sagot ng beauty queen matapos questionin ng mga netizens ang kanyang paglahok sa Miss Earth USA bago lumaban sa Pilipinas. Inamin ni Bea na ang kanyang ina ang sikretong nag-enroll sa kanya sa pageant sa Amerika, ngunit iginiit niya na ang puso niya ay laging nasa Pilipinas, lalo na sa San Juan, La Union, na itinuturing niyang tunay na tahanan. Naging emosyonal ang usapan ng ibahagi ni Bea ang kanyang hirap sa identity bilang Filipino-American, kasabay ng pagdepensa sa sarili laban sa mga basher na tinatawag siyang opportunist, at ipinangakong itutuloy ang kanyang mga advokasya para sa mga OFW at LGBTQIA+ community. Para sa Balitang Showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports atin sa atin ng Premium D3. Pinadapa ng San Antonio Spurs ang Minnesota Timberwolves, katropa. Kumamahilig dyan sa NBA, ha? Para po sa score na 133-95, kung saan marangkada ang opensa ng buong kupunan sa panguna ng pambato nilang si Victor Wembanyama. Nakapagtala ng double-double performance, so 19 points at 15 rebounds si Wembanyama, habang nilunod ng Spurs ang Wolves sa 29 pass break points at mahigpit na depensa. At dahil po dito, mga katropa, tabla na sa 1-1 ang standing ng dalawang kupunan at maglalaban muli bukas para sa Game 3.
0: XFM News Nationwide.
1: Alas 12:29 ang oras ngayon pong Friday afternoon. At live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines, samahin niyo na po XFM News Nationwide.
2: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang Lunes. Maraming salamat.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News Nationwide.

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting!
3: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
4: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
5: M2C Graphics Davao.
6: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
7: Clarex!
2: Exciting!
8: Ito namang edisyon ng The Secret of Health.
9: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Sa pamamagitan ng pagkapadala ng iyong mga text messages, mga inquiries po niyo about your health, may text lang yan sa atin pong numero. Kung meron kayong mga nais ikonsulta on air dito sa atin pong programa, eh huwag pong mag-atubili na magtanong sa atin pong palatunturan, ha? May text lang yan sa atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po kayong kamasala, hindi po mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Kumusta po mga kaibigan? Kumusta mga katropa? We hope and pray na sa maayos at malusog po tayong kondisyon. At syempre, patuloy pa rin sa pagsabak sa hamon ng buhay. Katuwang natin, ha, ang ating pong mga dekalidad na mga produkto. Ang nagpapatatag ng atin pong kalusugan, Doc, ha? Ang nagpapanatili ng lakas ng ating pangangatawan. Nandiyan ang atin pong mga powerful supplement, especially ang atin pong Ultimate Trio. Pagkukunan po natin ng mga nutrisyon na hindi natin madalas nakukuha sa atin pong mga kinakain o sa mga supply ng atin pong mga food intake. Madalas, Doc, talaga nagkukulang tayo, ano, sa mga nutrients came from foods, ha?
8: Tama. Common yan. Kasi ayon sa pag-aaral, isa sa pinakapangunahing problema sa kalusugan kung bakit nagkakasakit is yung missing element of nutrition.
9: Yes.
8: Kaya nga, yung Ultimate Trio, nandiyan na yung mga antioxidant, nandiyan na yung mga healthy fats, natural proteins, at ganun din yung mga electrolytes na pwedeng pakinabangan ng katawan natin. Kasi nga, ang dami natin mga katropa na siyempre hindi natin maiwasan yung buhay. Kadalasan, limited resources. Kung ano lang ang nandyan sa ating kusina, pagtsatsagaan na lang natin. So, yun ang dahilan kung bakit maraming mga essential nutrients ang hindi natin nakukuha. So, pag meron ka suplemento, gaya ng Santon Plus Gold, malaki ang laban mo kasi yun na yung magbibigay sa inyo ng mga sustansyang hindi mo makukuha kung muli sa diet natin.
9: Madalas pa naman, Doc, kung ano yung readily available, ayan, yung kumbaga convenient sa atin na makuha, doon madalas umiikot yung food sources natin o yung food choices natin.
8: Tama.
9: Kung yung mga mabilis lang makuha na mga pagkain, di ba yung mga instant kung tawagin, ano? Malungkot isipin, Doc, ang buhay minsan nagiging instant na rin. yung quality of health ngayon ay ibang-iba way back 40 years ago or 30 years ago.
8: Kasi karamihan ng mga pagkain na instant, dumadaan sa tinatawag na refinement. Ano? Mm-hmm. So, most important nutritional content ng isang pagkain, talagang nawawala.
9: Nawawala.
8: Oh. Unahin natin yung mga fibers. Mm-hmm. Kasi ang fiber, sa mga refined, commonly tinatanggal nila para magtagal yung produkto sa shell. Mm-hmm. Pinapalitan yung mga natural nutrients ng mga artificial at iba pa mga sangkap like additives and preservatives para mas magtagal sa shelf. Ang problema, nako-compromise naman yung mga consumer na pwedeng... kaya commonly makikita mo yung mga produkto nakalagay na ay fortified. Mm-hmm. Pag tinawag na fortified, dinadagdag na lang yung mga nutrients na like vitamin A, vitamin B, di ba? Kasi nga, nawawala yun commonly sa mga process, especially mga complicated na mga proseso.
9: Ayun. Yun yung malungkot. Ano? Kapag ang madalas na nagko-constitute ng atin pong diet ay yung mga refined or highly processed na mga pagkain, mga katropa. Ha? Kaya as much as possible, back on organic tayo. Back on mga... Mas maganda nga sana to kung tayo mismo yung nagtatanim. O kumbaga sa atin mismo nanggagaling yung mga produkto. Para alam natin ano, kung paano yun na pinalaki, pinatubo. Ano,
8: saka napapanahon yun. Ngayong panahon, dapat matuto na tayo na mag-produce. Kung meron tayong mga bakanting lupa. Sa ibang yung mga tinatawag ng urban farming. Kahit nasa rooftop lang, naglalagay sila ng mga... sa mga paso lang. Kasi nga, sa totoo lang, malaking bagay kapag alam mo yung kinakain mo.
9: Tama, Dok.
8: Diba? So, kung meron po kayong pagkakataon, mas maganda. Gawin natin yung pagtatanim ng sarili nating pagkain.
9: Mm-hmm. Okay. At syempre, huwag pong kalimutan na idagdag sa atin pong diet, sa atin pong lifestyle, ang pag-inom ng atin pong Ultimate Trio bilang pang-suporta sa pagpapanatili ng lakas at lusog ng atin pong pangangatawan. Yan po yung mabili na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Pwede rin ma-avail yan sa atin pong online shopping store sa Shopee. No? Search lang, Yes to Health 2011. O di kaya naman ay sumadya sa atin pong mga Yes to Health Wellness Center para po maka-avail ng atin pong mga dekalidad na mga produkto. At isabay nyo rin ang pagkapakonsulta if makabisita kayo sa atin pong mga wellness clinic. Ha? Sa mga nagbabalak pong bumisita sa atin pong mga clinics, ay narito ang atin pong mga address.
0: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, Door Number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, Number 46, Finco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagum City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Celpol Building, Door Number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120. Santon Gold Live Testimony.
10: Ako si Ricky Chauy. Ako'y bina ko dito sa Yes to Health ng ano, Santon Plus Gold. Eh, okay naman ang effect sa akin kasi lumit yung thyroid ko. Naka 8 months na ako na nabili. Ay, pang 9 months na ngayon. Kaya, yun. Ito yung dire-diretso ko kasi hindi pa ako nagpapakuha ng yung T3, T4 para sa thyroid. Yan ang magandang effect nito kaya bumili rin kayo. Ito nabibili ko lang ngayon. Susun na ko pa ulit ito hanggang tuluyan ang lumiit yung aking bukol sa thyroid. Yun lang. Salamat.
0: Santone Plus Gold. Mambibili sa mga butika. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
9: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay headed sa atin ng atin pong pinakamabisa at napaka-epektibo na Santone Gold Herbal Capsule, ang number one na supplement ngayon ha, sa market mga kaibigan. At marami po ang mga kababayan natin ang natulungan at napasaya sa pamamagitan ng pag-inom po nito. Sa mga gustong sumubok ng atin pong Santone Gold Herbal Capsule, pwede po yung ma-avail sa mga authorized dealers po natin nationwide, sa mga local pharmacies dyan sa inyong pong lugar. Ipagtanong-tanong nyo po ang atin pong produkto at hanapin lagi ang tatak Yes to Health sa mga produkto na inyo pong bibilihin para po sure kayo ha, at makasigurado na inyo pong inumin at gagamitin ang mga produkto. Ayan po yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Ayan, pag-usapan po natin dito sa atin pong talakayan itong nagagawa ayan ng atin pong bituka. Meron itong tinatawag na hidden power doc ha, na nagpoprotekta sa atin pong pangangatawan. And in fact ha, sabi nga doc, pagka ikaw ay mayroong malinis na bituka ay pwedeng mas dagdagan nito ang iyong buhay. Ayan. Mm-hmm. Parang mayroong sabihan doc na if you take care of your body for the first 40 years, it will also take care of you for another 40 years.
8: Tama.
9: Kaibigan, ha? So ano nga ba doc ang nagagawa ng atin pong bituka kapag ito ay napapanatili natin na malinis?
8: Actually, yung colon, tinatawag din yan large intestine, doon tayo magpo-focus ano, kasi ito ay sa tingin ng iba parang isang nasa dulo na kasi. Parang ano lang, lagayan lang ng dumi. Pero sa totoo lang, napakalawak pala ng ano, ng function ng colon na hindi natin minsan na-appreciate. Actually, yung colon, maikli lang naman yan. Mga 5 feet long yan. Mahaba din yun.
9: Mas mahaba yung small intestines.
8: Mas mahaba yung small intestine. Ano? At ito ay makikita yung maraming bahagi. From ascending, transverse, descending colon. May tinatawag mong sigmoid colon, may rectum. Na talaga nakakamangha. Ano? Kasi sa colon natin, actually, mayroong trillions of microorganism na nakatira sa loob ng colon natin.
9: Grabe.
8: O, ang tawag nga doon sa tinatawag nilang ecosystem na yun, gut microbiome. Mm-hmm. Kaya pag narinig niyo yung gut microbiome, ibig sabihin niya yung mga colony of good microorganism doon sa loob ng ating colon. So, yung mga microbia na yun, at tulad ng mga beneficial bacteria, yung mga yeast, viruses, and fungi, ano. Ang isang healthy colon ay nagtataglay ng mas maraming bacteria cell kaysa sa total number ng human cells ng katawan natin.
9: Grabe.
8: Oo, yun yung masasabi mo daw na ano, healthy yung colon mo ano. At isa pang surprising fact that the colon is kumbaga 70% ng ating immune system focus is nandiyan sa ating colon.
9: Colon ano. Area.
8: At ibig sabihin, yung gut health natin ay malaki ang impluensya doon sa ating immune defense at saka sa inflammation sa buong katawan natin.
9: Kaya pala konektado, Doc. Pagka ikaw ay hindi nakakabawas ng maayos, automatic, sumasama yung pakiramdam mo. Minsan nga yung iba, nilalagnat pa, Doc.
8: Yes. So, malaking bagay kapag madumi yung colon mo saka hindi normal yung yung function niya. No?
9: Oo.
8: Kasi nga, ito ay napaka-importante sa ating immune system. Just imagine yung... it houses around 70% ng ating immune system. Ano?
9: Mm-hmm.
8: Ngayon, yung colon, nagko-communicate din pala yan sa brain natin.
9: Mm-hmm.
8: O, ang tawag ng mga scientists doon is yung gut-brain axis. Okay? At ang ginagamit niya ng common neurotransmitter ay yung serotonin.
9: Mm-hmm.
8: Okay? Kaya nga, 90% ng serotonin, tinatawag na feel-good hormone, ay napuproduce doon sa ating gut area. Kaya nga, kapag ikaw eh hindi maganda ang mood, baka hindi ka nakadumi.
9: Yun na nga. Totoo talaga yung sabi niya, Doc. Pagka umagang-umaga pa daw, nakasimangot ka na, naku, baka hindi ka pa nakasiya.
8: Maari.
9: Oo.
8: Alam niyo yung colon natin, responsible siya sa mga bagay na ito. Una yung absorption ng water.
9: Mm-hmm.
8: Kaya ibig sabihin, pinag-usapan natin noong nakaraan yung kahalagahan ng hydration, di ba? So ang colon is mahalaga rin yung papel niya sa pag-absorb ng tubig ng ating katawan na kinukonsume. Ano? Yung balance ng electrolytes, yung pag-form ng mga stool or dumi, production ng mga ilang vitamins, ganun din yung fermentation ng mga fiber na kinakain natin at pagtatanggal ng mga dumi. Actually, that's the largest dump site of the body, yung colon natin. Ano? Kung wala tayong malusog na colon, yung ating buong digestive system ay magkakaproblema. Kaya napaka-importante nito. Ano? So, may mga basic na trabaho ang ano, yung water absorption. Diba, sinabi ko na kanina, para maiwasan yung ano yung mawala yung mga electrolytes ng katawan natin, kinakailangan maging maayos yung absorption ng ating pong colon.
9: Mm-hmm.
8: Okay, at pag yung ating colon ay masyadong dry, pwede tayong magkaroon ng constipation. Pag naman hindi niya na pag mayroon naman mga infection, pwedeng magkaroon tayo ng diarrhea kasi it's actually natural way ng ating colon to get rid of those injurious na mga bagay sa ating pong, alam mo, nakakain ka ng isang maraming bacteria, ano, contaminated. So, effort ng katawan yon to para ilabas siya kaagad. Ano. So, ganun din, ang colon tumutulong sa regulation ng mga importanteng electrolytes, ano, yung sodium, potassium, chloride, na napaka-importante naman sa paggalaw ng ating mga kalamnan, even yung nerve transmission, ano, at heart function. Kaya, hindi natin masasabi na yung colon hanggang dun lang sa pag-hold ng mga dumi. Yun lang yung iniisip natin eh. And of course, isa sa pinaka-importante na ang colon natin ay nagiging colony ng mga healthy or beneficial bacteria. Na ito namang mga bacteria na to, piniferment naman niya yung dietary fiber na nagpo-produce ng compound ng mga tinatawag na short chain fatty acids. Ano? And one of the most important sa mga fatty acid na yan, yung butyrate, na nagsisilbing fuel ng ating colon cells para maiwasan natin yung paghina nito at saka yung pagkaroon ng pamamaga. No? At napakaraming iba pa na pwedeng maidulot nito. So yung mga vitamin K, biotin, folate, certain type of vitamin B, tinutulungan ng mga good bacteria na yun na ma-synthesize into important nutrient, ano, yung mga vitamins na yon sa ating colon. Okay? Isa sa pinaka-importante din yung pagtatapon siyempre ng dumi. Just imagine kung ikaw kumakain ng nasa, hindi nga lang apat na beses minsan, maraming beses pa, no? Tapos hindi masyadong healthy yung colon mo, hindi ka naglalabas ng waste o sapal nung kinain mo, anong mangyayari sa'yo? Diba? Yung colon kasi tinatanggal niya yung mga metabolic waste, yung mga dead cells, toxins, mga hindi nagamit na mga food materials na hindi ito pwedeng magtagal sa katawan natin. So without a healthy colon, ma-stuck siya sa loob ng katawan. Actually, one time nag-perform ako ng isang detox. Binigyan ko yung pasyente ng isang program. Alam mo, doon sa detox program na binigay natin, ang kwento niya sa akin, meron siyang nailabas na parang pasintabi sa mga kumakain. Para alam mo yung ano yung cupcake na yung pinakang papel noon.
9: No.
8: Pero naalala niya 9 years old pa lang siya nang lunukin niya yon.
9: Grabe.
8: Siyempre 9 years old ka wala kang masarap yun eh yung nakadikit doon eh. So nilunok niya. alam mo kung kailan lumabas, nung siya ay more than 50 years old na.
9: Grabe.
8: Na sa detox nangyari yun.
9: No? So, ibig sabihin, for how many years, naka-stack up yun.
8: Yes, no? Oh, kasi depende yan sa galaw ng colon mo. Mm-hmm, no? Mm-hmm. So, tandaan po natin, napaka-importante ano, doon sa mga binanggit kong function ng immune system, including na yung, ay ng colon, including mm-hmm. immune system, eh doon palang makikita mo na na kapag nagka-problema yung colon mo, malaking problema. Oo. Oh. O yun ang ano natin mga katropa.
9: So to summarize doc, yung mga benepisyo o yung mga importansya ha ng pagkakaroon ng healthy na colon is para makaiwas sa inflammation, makaiwas din sa iba't ibang mga problema po doc. Yes, marami pa talaga palang natutulungan pag malinis yung ating colon area.
8: Mm-hmm.
9: Like skin problems, ganyan. Yung mga karamdaman. Meron tayong na-encounter doc sa mga clinics natin na kahit anong lagay ng mga superficial na mga ointment, mga panglagay sa skin, hindi nawawala yung skin allergies, skin problem niya. Mm. Pero after ng detox, ang bilis, natuyo yung mga iniinday niya ng mga skin allergies.
8: Kasi marami tayong nakikita ng mga symptoms na hindi natin naiisip na yun pala eh dahilan sa mga toxins na matagal lang naka-imbak sa ating katawan.
9: Mm.
8: Kaya yung colon, isa yan sa largest dump site of the body. Eh ang kagandahan, ginawa din ng Diyos, naglagay siya dyan ng mga agents, kumbaga yung mga good bacteria na siyang tatrabaho para ma-breakdown yung mga waste na yan. Actually, kapag dumami yung harmful bacteria doon sa ating gut, kumbaga nag-dominate siya. Ang tawag sa condition na yun ay yung dysbiosis. Ano?
9: Mm-hmm.
8: Ang dysbiosis, nag-i-increase siya ng inflammatory compounds and toxin na nakaka-apekto sa katawan natin. And based on study, sa pag-aaral nila, na i-link nila yung hindi magandang gut health sa mga condition gaya ng type 2 diabetes, depression, anxiety, obesity, heart disease, at colon cancer. O yun mga ano yun. So, ang target natin to be able na maging healthy ang colon natin is magkaroon ng healthy environment ng ating mga gut bacteria. No?
9: Mm-hmm.
8: Kaya nga yung healthy microbiome daw ay tumutulong sa immune system natin din how to respond appropriately dun sa mga how they respond to our body's problem. Hindi yung laging excessive inflammation yung yung ginagawa ng ating immune system. Kaya nagkakaroon tayo ng malaking problema. Ano?
9: But unfortunately, Doc, sa condition ng food choices natin ngayon, no? Or yung mga katropa, mga kababayan natin, sa pang-araw-araw na nakakain nila, karamihan doon sa mga nakukonsume natin, at the same time, sabayan pa ng mga unhealthy habits, ano? Or unhealthy lifestyle, eh, mas lalo nitong pinapahina or binibigyan ng matinding problema ang atin pong malaking bituka.
8: Yes. So, yung mga ginagawa natin and common practices, katulad ng pagkain ng mababa yung fiber.
9: Yan na nga.
8: Laking pahirap yan. Halimbawa, lagi kayo nagpapandisal. Mm-hmm. Tapos wala naman kayong ginakain na fiber.
9: Mm-hmm.
8: Ano, sabi ng iba, malunggay pandisal naman to eh. Yung mga ultra-processed food, yung sobrang taas na. Alam mo, pag mataas yung sugar consumption natin, namamatay yung mga good bacteria sa katawan natin. Kalaban pala nila.
9: Kumbaga parang binibigyan mo ng binibigyan mo ng salot yung mga colony doon sa loob ng yung colon area.
8: Oh, while kabaliktaran yung mga bad bacteria naman yun ang gustong-gusto nila.
9: Ako.
8: Oh, yung hindi pagtulog na maayos, alam mo, sabi nga nila, alam mo ba yung stress and sleep deprivation can lead to formation of cancer, especially in the colon. Hindi sila niniwala nung una noon, pero nang maikonect yun, because the brain and the gut is connected, yung tinatawag na gut-brain axis, nakikita nila na lahat ng pwede maka-apekto sa maka-apekto sa tiyan, is nakaka-apekto rin sa utak natin.
9: Oh.
8: Yun, yung mga ganun din yung yung chronic stress, yung iba pang mga medications na minsan yung paggamit na antibiotic na hindi tama, nakaka-apekto rin sa ating colony of good bacteria in the body.
9: Yes.
8: O, ngayon, may mga ilang mga problema sa colon na dapat nating ibigyan pansin, katulad ng constipation. O, ang constipation, ibig sabihin, hindi normal na frequency ng bowel movement natin.
9: Mm-hmm.
8: Ako, ang definition kasi ng iba sa medically, ang constipation, pag ikaw nag once a day na bowel movement lang, hindi pa nila tinuturing na constipation yon. Okay? Constipation daw pag umabot ng 3 days hindi ka halos nakakadumi. Yan, constipation yon. Pero as much as possible, ang pinaka-healthy na frequency ng bowel dapat at least 2 to 3 times a day.
9: Mm-hmm.
8: Oh, na hindi matubig ha, kasi pag matubig hindi yan ano, hindi normal. Yan.
9: Oh.
8: Ayan, yung constipation, isa yan ano. So marami nang mang way para ma-prevent ang constipation. Simple lang yan, yung fiber lang naman yan saka mga sa pagkain mataas dapat yung ating digestive enzyme
9: and fluid intake.
8: Oh, ngayon yung mga diarrhea, given yan kapag nagkaroon ka ng mga food contaminants mm-hmm. na nakain, pwede ka magka-diarrhea.
9: Mm-hmm.
8: Irritable bowel syndrome, ito yung ang ating pakiramdam, nagka-cramps, nagbo-bloat,
9: mm-hmm.
8: minsan mahangin ang tiyan, minsan may diarrhea, tapos minsan may constipation. Di mo maintindihan.
9: Mm-hmm.
8: Oh, ang tawag doon irritable bowel syndrome ano. And also hemorrhoids. Yan, marami mga may almoranas.
9: Mm-hmm.
8: Almoranas naman ay sa tingin natin simple lang. Pero pag ito'y lumala, medyo malaking pahirap ito. Minsan, pag umupo tayo, tagilid na.
9: Mm-hmm.
8: Hindi na tuwid. At ang worst pa nito, kapag may pagdurugo.
9: Mm-hmm.
8: Ano? Yung isang karamdaman sa colon, yung diverticulosis and diverticulitis,
9: mm-hmm.
8: ito hindi alam ng karamihan until magkaroon ng mga viral na mga, you know, mga usaping sa media, sa social media, about sa sakit na ito. Ito yung pagkakaroon ng bulsa ng colon.
9: Mm-hmm.
8: Ano? Na pwede maging dahilan ng ibang abdominal discomfort natin.
9: Matindi itong diverticulitis kasi pag nagkaroon ka ng mga small pockets sa colon area mo, hindi na mawawala yun eh. Kumbaga parang nandun na lagi yun. Kumbaga parang balloon siya, Dok, na ano, no?
8: Oo.
9: Ang
8: problema nun, kapag yun ay naging tirahan ng mga bad microorganism.
9: Yan,
8: oh, kaya medyo masakit ito kapag meron kang diverticulitis ano. Actually, yung diverticulosis yan yung packeting, pag namaga yun yung diverticulitis. So yung marami pa yung iba eh, yung mga problema, colon polyps, at ang pinaka-worst na pwede mangyari sa ating colon ay magkaroon ng cancer. Oh, kasi nakakalungkot, ang cancer ay isa na sa accelerating ang bilang ngayon, at alam mo ba pinakamaraming bilang ng kakaroon ng colon cancer sa mga kalalakihan. Oh, maraming dahilan yan, no? Yung pag-develop ng colon cancer.
9: And sad to say, Doc, itong colon cancer ang isa sa pinakamahirap i-treat na, na kind of cancer.
8: Oo, sa totoo lang, napaka-delikado nito pag tinamaan ka ng colon cancer. Kasi una, involved dito yung bawel eh, paglabas ng dumi. Pag nabarahan yun, malaking problema.
9: Mm-hmm.
8: So, ang ginagawa niyan para yung pasyente ay ma-survive, mag-undergo ka ng colostomy.
9: Mm-hmm.
8: Kung saan ilalabas yung iyong bituka, lalagyan ng parang ano yan, parang bag. Kasi pag hindi na nakadaan yan dong yung dumiso sa bukol, eh talaga magkakaroon ka ng malaking problema. So yun. So iwasan natin yun, and next time pag-usapan natin yung mga common reason why we have colon cancer, ano. So ang ating tingnan, paano natin masusuportahan yung ating colon para mas lagi siyang healthy. Isa-isahin natin na mabilisan. No, unang-una, you need to be sure na mataas yung fiber content ng kinakain mo. Tandaan natin na ang fiber ay matatagpuan mo sa mga pagkaing halaman. Ang karne, wala siyang fiber. Actually, yun ang nakakalungkot sa karne.
9: Isda, walang fiber yan.
8: Zero fiber yan. Kahit mataas ang protein, pero zero fiber, mataas din ang fat nun. Pero yun nga ang problema. Mahirap siyang i-carry ng ating gastrointestinal system. And kapag hindi siya nailabas kaagad, dadami yung colony ng bad bacteria sa ating bituka. So, tandaan nyo ha, sa plant-based po, makukuha yung mga fiber. O, at based on study din, yung mga pagkaing may fermentation process, katulad ng mga kimchi, di ba, mga yogurt, yan ay nagtataglay ng mga good bacteria. O, talagang pag mga fermented, ano yan, kaibigan ng ating bituka yan. Di ba yung mga Japanese, Chinese, and Koreans, isa sa may pinaka-healthing chan daw, eh, mahilig sa mga ganito. O, kaya lang naman, may mga lugar na talaga yung fermented, eh, hindi mo na talaga kaya yung amoy. Minsan nakarating ako sa China, yung amoy talagang hindi ko maipaliwanag. Pero, yung nakakain ka naman ng stinky tofu na tinatawag. Yung tofu na pinabulok. Sarap na sarap sila dun. Pero habang dumadaan ka, parang hindi mo maano. Kasi parang hindi tayo sanay. Pero, sa kanilang kultura, nakitaan nila ng benepisyo kasi ang ano doon yung mga soy products, maraming ano yan, maraming tawag nga nila doon is prebiotic. Prebiotics ay pagkain ng mga probiotics.
9: May natikman ako, Dok, yung nagpa-Japan tayo, meron silang sikat doon yung fermented na soybean. Nakalimutan ko yung tawag doon nila, ano. Sa medyo ano din, hindi naman ganoon ka ano, maamoy, pero slimy kasi nga fermented na siya.
8: Natto ba? Natto?
9: Oh, parang yun. Natto.
8: Natto. Oo, oh, parang malaway-laway. Pero sarap na sarap sila doon. Pero actually, yun ay napaka-healthy ano, for the colon. Ang tawag nga doon is prebiotic. Ano?
9: Mm-hmm.
8: Yan. Yung mga pagkain ng ano, garlic, onion, mm-hmm. Banana, asparagus, yung mga leeks, yan ay mga prebiotic foods. Especially, soya.
9: Mm-hmm.
8: Ang soya pala ay nagpapalakas sa ating colony of good microorganism. Ano?
9: Dito sa atin, Doc, meron din tayo mga ano, na alala ko lang. Diyan sa parting norte, meron silang tinatawag dyan, Doc, tapoy. Yan,
8: ayun, kung isa, mo yan. Actually, sa may pag-aaral lang ginawa sila sa tapoy, na yun ay healthy talaga. Kumbaga yung bacteria na makukuha mo doon is very powerful to balance the gut microbiome.
9: Yan,
8: so, kaya kung kumakain kayo, no, ano yung pinapanis ba na kanin yun?
9: Oh, Doc,
8: o sa mga taga norte, text nyo naman sa amin ano ba yung tapoy.
9: Paano ba gumawa niyan, ha? Actually, yung father ko kasi ano yun siya, native Igorot. Marunong yun sila. Ayun nga lang hindi na ipasa sa atin yung paraan. Paano gumawa niyan, ano? So yun sila daw, kabilang yun sila sa pwedeng mapagkuhan natin ng mga friendly or healthy bacteria.
8: Yes. Yun ang isa sa ano, essential diet kasi ng nutritional requirements ng katawan natin. Okay. Another thing is hydration. Dapat lagi tayong well hydrated kasi yung colon, pag kulang sa tubig, naku, hirap na hirap yan. Pag pupunta ka sa CR, baka tawagin mo lang, sabi, tinawag na daw lahat ng santo. Anti-inflammatory foods, ano? Mga turmeric, luya, yung mga ganyan, mga pagkain ganyan, nagpapababa ng inflammation ng katawan natin. Napakaganda, ano? Tsaka kumain tayo nung, ano, nung mga pagkain talaga na napakalakas ng kanyang ability to strengthen the muscle of the colon. O yung mga magnesium yan, yung malunggay, mayaman sa magnesium yan. O kaya yung mga nagtatanong diyan, paano po magiging healthy in bituka? Hindi po ako nakakadumi na maayos, simple lang, pasyalan niyo po yung Yes to Health, bibigyan nila kayo ng program, ano. So, marami pang ibang mga pwedeng gawin. Kulang lang tayo sa oras, ano. Katulad ng mga enema, noong una pa noon tawag nila yan labatiba. Na nag-improve, parang naging high-tech, naging colonics.
9: Yan,
8: oo. Yung colonics, medyo may kamahalan pero napakaganda rin yan. Ano? And yung iba naman ay gumagawa ng mga iba't ibang formula dyan. Meron pang ano, gumagamit ng kape, yung tinatawag na coffee enema. Ano? Lahat ng yan ay malaking tulong sa ating colon, okay? Mga katropa. So, to wrap up our health info, ang ating bituka ay importante sa ating kalusugan. So, kinakailangan ito ay ating maingatan. So, maraming way to help your colon. At pag naingatan natin ang colon natin, ang daming mag-i-improve sa atin. Una, mag-i-improve yung ating immune system, yung ating nutritional absorption, mag-i-improve yung ating mga inflammatory condition. Kaya pala marami na ano, pag na-colon detox mo sila, di ba commonly yan sa ating cleansing and detox, nag-i-improve talaga yung kalusugan
9: tama
8: nila.
9: Doon.
8: Oo. At tandaan natin na ang malusog na colon, ibig sabihin malusog na dugo, kasi our blood is continuously circulating in our colon, at ang colon ang nagiging barrier para hindi makapasok yung mga contaminants sa ating bloodstream. Kaya lang, pag nagka-problema yung colon natin, eh posibleng makontaminate ang dugo because of our sluggish colon. O kaya, kung kayo ay nanghihina or maraming nararamdaman, try to ask a naturopath kung anong pwedeng gawin to help you cleanse your colon effectively. Yan. At marami tayong produkto. That's why yung ating, kanina ko pa sinasabi, yung tungkol sa soybeans, ano? Nandun yan sa ating produkto lang, sa ating Santon Plus Coffee Mix na mayroong soy powder. Na napaka-importante nito sa mga taong mayroong problema sa gastrointestinal para ma-improve yung kanilang bowel movement and overall gut health.
9: Ayan, sa mga kababayan natin, kung gusto nyo pong mapangalagaan na malakas at functional ang inyong pong colon area, i-ano natin, kumbaga, i-change natin yung ating lifestyle, modify your diet, lalo na kung yung lagi mo na kinakain, yun yung nagpapahirap sa inyong pong colon area. Unti-unti nating baguhin po yan, mga kaibigan, ha? At shift tayo into more simple and plant-based na mga pagkain. Kasi ito talaga yung makukuhanan natin ng mga fiber as well as mga minerals na kinakailangan ng atin pong malaking bituka, mga kababayan.
6: The secret of health.
9: And sa mga katulungan, patungkol sa atin pong pinag-uusapan dito sa atin pong programa, i-text lang yan sa atin pong numero. Ang atin pong text line 0969 609 6545. Again, 0969-609-6545. Bago po natin tugunan, may po mga inquiries, may atin po muna pakinggan ang ilan sa mga natulungan at napasaya sa pag-inom at paggamit ng atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
11: Santon Gold Live Testimony.
12: Hi, good morning po. Ano pa pala natin po?
13: Kirina.
12: Kirina.
13: Kirina Buboy.
12: Buboy. Hmm. Nanay, nakwento po sa amin na gumagamit na po kayo ng ano, ng produkto ng Yeast to Health.
13: Opo.
12: Ano product na yun?
13: Ay, product. Santon Coffee, Santon Gold na capsule na.
12: Santon Gold capsule. Gold, oh. Oh. Ilan taon pa kayo gumagamit nito, nanay?
13: Tagal na ako. Yung nag-edad ako ng mga 90 hanggang gamit na ako.
12: 90 years old ka pa noon, gumamit ka na nito?
13: Oo. Oh.
12: Nung gumamit po kayo nanay, kumusta po ang inyo pong naramdaman nung kayo umiinom?
13: Okay lang. Yung paggamit ko na ito, awa ng Diyos, parang nag-ikuan-guan ng katawan ko. Magsasumpa pa nga ako tuwing Sabado.
12: Nagsusumpa pa po kayo?
13: Opo.
12: Sa edad ng 93?
13: Oo. Okay. Maraming nga nagpunta, nagsabi sa akin na, uy, ang edad mo ni mo nang niyang ganyan na, bakit malakas ka pa? Ang iba sabi niya, hindi na magtayo, hindi na magalakan, makaupo na lang. Pero ikaw sabi niya, parang bata ka pa. Magsimba ako, mag-isa ako, wala akong kasama. Magsabi ang iba na, nanay, bakit maglakad ka, wala kang kasama? Delikado sabi niya, kung wala kang kasama, sabi ko, okay lang. Basta manalig ka lang sa taas. Okay.
12: So, nanay, ano po yung panawagan natin sa hindi pa nakasubok? Nakagay ninyo, 93 yung edad. Ano po yung panawagan na hindi pa nakasubok?
13: Magpanawagan ako na hindi pa nakasubok itong Santol Coffee at saka mga Santol Flat. Mag-ano kayo magbili? Kaya ito lang ang buhay natin. Maghatag ng buhay na maganda, malusog.
12: Salamat nanay ha sa inyong pong patuloy na pagtangkilik ng produkto ng Yeast to Health.
11: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Atay, after nyo pong matikman yung Santon Gold Coffee Mix, ano pong masasabi nyo?
16: Kakaibang lasa ng Santon Coffee Mix na to. Ito yung lasa niya, okay. Yung pagka-timple ng mix ng sugar niya, pwede kahit diabetic, hindi mo maano na matatakotan ikaw, diabetic, matamis. Okay. Yung katamtawa ba?
15: Pasok po sa pag-lasa niya, no?
16: Pasok. Wala akong masabi kundi gold na gold ang lasa. Santon. Yan ang totoo. Kasi kung hindi ito talaga nakakatulong sa karamdaman ng mga tao, hindi ito i-introduce sa market eh.
15: So, nagkakapi po talaga kayo ng Santon Gold Coffee Mix, tatay?
16: Minsan, 3 times a week. Kung may pambili. Pero every week, nakaka-afford ako magbili ng mga 3 sasik, minsan 4, 5, ganun. Mabibili mo naman ito sa mga select, sa mga drugstore eh.
15: Thank you po, tatay.
16: Okay to.
14: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
11: Santon Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Kim Baluntong, 28 years old. Kasalukuyang nakatira sa Quezon, Palawan at nagpapatunay na gumamit ng Santon Herbal Oil at isa pong napakagandang gamitin sa katawan at lalo na po sa tulad kong isang hagresser na nagpa-farm. So napakaganda po gamitin sa katawan lalo na po sa mga kasukasuan. Napakaganda po gamitin.
18: So sir, matagal na rin po ba kayong user ito sir, itong Santon Herbal Oil?
17: Medyo matagal na rin po akong gumamit at yun nga napatunay nayan ko na rin sa sarili ko na maganda po siyang gamitin sa katawan, yung Santon Herbal Oil.
18: Anong masasabi niyo sir sa ating mga kababayan dito sa Quezon, sa mga hindi pa nakasubok?
17: Sa mga katropa po natin, sumubok na po kayo sa Santon Herbal Oil at napakaganda pong gamitin lalo na po sa ating mga ka-farmer. Subukan po ninyong gumamit ng Santon Herbal Oil.
11: Santon Plus Herbal Oil. The secret of health.

0: may sakit.
1: Welcome back mga katropa, mga kaibigan, sa ating programang The Secret of Health. Kasama pa rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algie Bakla.
2: Magandang hapon pong muli mga katropa.
1: Ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Santone Plus Herbal Oil. Sa mga paranakit ng katawan natin dyan, pangingimay, pangangalay, minsan nagkakram sa ating pong mga kalamnan, pahiran ka agad yan ng Santone Plus Herbal Oil po natin. Ang ating pong liniment mga kaibigan ay mayroon pong taglay na mga herb extract ano, na nanunuot Doc yung init at lamig nito sa ating pong mga kalamnan para i-relax yung mga matitindi yung tensions ano, ng ating pong mga muscles. Nararamdaman nyo na parang pinipiga yung inyong pong mga kalamnan, halos hindi maikilos, halos hindi maiangat yung braso, balikat, iba halos hindi maikiling yung kanila pong baywang, yung katawan nila. Ay haplasan nyo yan ng Santone Plus Herbal Oil. Mas maganda sana yan Doc kung merong kasabay na massage. Ayan.
2: Oo.
1: Mas makakatulong yun para ma-release yung tension po doon. Ha?
2: Yan talaga naman ang magka-partner eh. Kasi yung soothing effect ng mga herbal extract. Ano? Tapos sasamahan mo ng physical manipulation. Yun talaga yung the most relaxing thing na pwedeng gawin sa'yo.
1: Yeah,
2: kahit na hirap kang matulog. Kasi minsan pag talagang pagod ka, diba, yung mga ngalay, nararamdaman mo. Ang hirap matulog, paikot-ikot ka sa kama. Pero pag ikaw in haplusan, especially kung merong ganito kagaling na produkto, Santone Plus Herbal Oil, nare-relieve yung tension ng kalamnan. So, ang magiging end result noon, talagang nganganga ka sa pagtulog. Sobrang himbing ng tulog mo. Saka yung soothing effect na may matching cooling and heating effect. Yun yung experiences ng ating mga user ng product. Saka yung amoy, ha, hindi siya ano, yung amoy niya talagang napaka-aromatic. Sabi nga ng iba, parang naka-powder lang.
1: Oo. Yan sa mga kababayan natin, ha, Santone Plus Herbal Oil, available lang po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar.
3: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Kumain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig, at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Live advice po nga tayo mga katropa. Doc, may nang text dito. Doc, masakit po yung ulo ko. Margie po ito ng Batara sa Palawan. Nako, pag ganitong matindi ang init ng panahon, Doc, marami talaga nag-suffer from headache. Ano? Iba't ibang klase ng mga panakit ng ulo. Wag na wag pong mag-expose or yung matagal kayo sa init ng araw, especially kung matindi na yung init ng araw. And keep hydrated, mga kaibigan. Minsan, yan lang yung kinakailangan natin, ha? Na solusyon. Pero pagka nagpo-persist yung pain na inyo nararanasan, mas maganda magpa-konsulta, Doc.
2: So, kasi yung dehydration pa lang, magkukos na ng headache yun. Kasi yung utak natin is fully dependent sa tubig. Yung tension pa ng paligid. Ano? Kaya tama yun. Kinakailangan talaga ay huwag masyadong ma-expose sa init at well hydrated tayo.
1: Yan, ha? Para po makaiwas sa pananakit ng ulo, mga kaibigan. Kasi ano yun eh, ang headache naman kasi mga katropa, hindi siya talaga disease in itself, but warning. Kumbaga, ano yan siya, alarm ng atin pong pangangatawan na there's something wrong sa katawan natin na kinakailangan po nating bigyan ng pansin, ano? Kumbaga, signal yun siya ng katawan natin na, kulang ka ng tubig, kulang ka ng tulog, kulang ka ng nutrisyon, or there's something wrong dun sa part ng atin pong brain area. Merong mga namamaga po doon. Kaya nag-create ng headache. Ano? So, even yung stress, ano? Matinding stress, yun nag-create ng tension headache sa atin pong ulo, mga kaibigan. Ha? So, pagka sumasakit yung ulo natin, yun po kasi Doc, ang nakasanayan nila, inuman ka agad ng mga pain reliever, ano? Mga painkillers, which is hindi maganda.
2: Iba-iba kasi yung headache eh. Depende rin kung anong dahilan.
1: Yan, opo.
2: Pinaka-common yata, intention headache dahilan sa stress, yan, yung pressure, saka minsan pag nalipasan ng gutom.
1: Yeah, isa pa yan.
2: Yung migraine naman, ito isa sa pinakamasakit to kasi parang may pulsong pumipitik-pitik sa kalahati ng iyong neurological headache disorder ang tawag nila dito. Common trigger niya yung hormonal changes. So, pag kumakain ka na sobrang taas ng stimulant, mm-hmm, like yung mga tsokolate, yan, pwede magkaroon ng headache. Yung cluster headache naman, commonly dito sa may palibot ng mata. Mm-hmm. Ibig sabihin nun, nagpuyat ka kagabi.
1: Yeah.
2: Oo. Kasama din yung mga nasal congestion, yung mga sinusitis, mm-hmm, kasama ng headache niyan. Ano. So, iba-iba yan na dapat nating tingnan. Pero in general, ha, malaking nagagawa talaga ng ano, nung activities natin, yung level of stress natin, mm-hmm, sa headache.
1: Mm-hmm. So, yun yung mga ano, triggers, kumbaga, no, ng headache po natin.
2: Yung hypertension headache naman, iba rin yun. Parang, mm-hmm, buong ulo mo na parang mabigat. Mm-hmm. Tapos nagsisimula sa batok.
1: Sa batok.
2: Minsan, sa mata din. O. Kaya you need to verify kung anong klaseng headache na meron kayo.
1: Mm-hmm. Okay, ha? Hello, Doc. Ano po ang pagkakaiba ng Coffee Plus sa Coffee Gold? Ayan, ang nabili ko po kasi ay ano, Coffee Plus, Santon Coffee. Santon Plus Coffee.
2: Sa ingredients, ang difference niyan. Yung Santon Plus Coffee Mix, yung una, mm-hmm, nating coffee, eh, meron siyang ano, soybean powder.
1: Yan.
2: Kumbaga, itong coffee na to is versatile. Ano, pwede sa bata, mm-hmm, pwede sa... Yun namang isa is Santon Gold Coffee Mix. Marami naman yung ingredients. 5 herbs and meron siyang glutathione and collagen. Yun ay design para sa mga nakatatanda naman. Mm-hmm. Kasi nga, Santon Plus Gold, meaning ito ay magbibigay ng nutrients that are almost needed ng mga nasa edad na gaya ng mga 50s pataas. Mm-hmm. Kasi marami ng mga kakulangan. Lalo na yung mga collagen deficiency. Yun po yung difference noon. So, kumbaga, iba-ibang, meron din tayong isa, yung premium D3 coffee, mm-hmm, mix. Iba naman din ang content noon. So, it depends kung ano ang gusto nyo na mangyari ano, sa inyong pag-inom po ng substitute natin na coffee.
1: Mm-hmm. Okay. Eh, Doc, another inquiry. Ano po ba ang dapat i-take sa merong diverticulitis? At gagaling pa po ba ang sakit na yan? Madami ng fiber take pero hindi pa rin gumagaling. Thank you po. I'm Natalia Ongpin. Sabi po ng doktor, wala na daw gamot.
2: Ano talaga, sad to say, pag mayroon kang diverticulitis, mm-hmm, o diverticulosis, yung, mm-hmm, colon pocket, ang magagawa mo lang talaga dyan is malesen yung tension.
1: Mm-hmm.
2: Yung fiber can help, pero not much, hindi yun yung, mm-hmm, pinakang ano, talagang pwedeng gawin. Actually, may mga nagsasabi pa nga na doktor na kapag merong diverticulitis, huwag kang masyadong kumain ng high fiber,
1: mm-hmm,
2: para ma-ease yung tension.
1: Uh-oh.
2: Kumbaga, ang mga dalawang klase kasing fiber, soluble at insoluble.
1: Mm-hmm.
2: Kumbaga, yung mga soluble fiber ang pinakang the best, pero yung mga insoluble fiber, mm-hmm, bawasan daw,
1: mm-hmm,
2: based sa ibang doctors. Kasi nga, mayroong tendency ng pamamaga,
1: mm-hmm,
2: yung ganyang condition. No?
1: Yun ang mahirap doon sa condition na yan, Doc. Ano? Kasi imagine, mm-hmm, nagkaroon ng pockets yung ano mo, yung colon area.
2: Kasi napuwersa yung wall ng colon.
1: Yung wall, every time yan, mga katropa, ha? Every time na kayo po ay mag-constrain during bowel movement, yung umaano ka, umiiri ka ng husto. Nagpe-premera, segunda. Mm-hmm. Kapag tayo po ay dumudumi, mga kaibigan, ha? Doon sila nape-pressure. At saka, yun nga, yung constipation, ano? It can lead doon sa pag-create ng mga pockets na yan sa ating pong colon area. At wala naman talagang naitala ano, na mga gamot na ini-intake na kayang magpabalik sa normal ng mga pockets po na iyon.
2: Saka nasa kanto yan, nasa corner yan, ng ano ng descending colon.
1: Oo.
2: Kaya iba yung area na yan before sigmoid, mm-hmm, colon.
1: Mm-hmm.
2: May corner yan.
1: Mm-hmm.
2: So diyan common nagkakaroon ng tension.
1: Mm-hmm.
2: Kaya doon, kumbaga sa choke point, yun yung choke point.
1: Oo.
2: Kaya ang advice talaga diyan, halimbawa may diverticulitis ka, mm-hmm, mag-light diet ka muna.
1: Mm-hmm.
2: Patulad ng, for example, mga broth muna.
1: Mm-hmm.
2: Yung mga... Ang kanin is advisable din. Mm-hmm. Yung rice, ano. Yung mga saging, yan. Yung mga muna. Ang kakainin natin, mga simple na madaling ilabas na hindi nagkakaroon ng surface tension doon sa colon natin.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Tsaka yung mga probiotics talaga.
1: Yeah,
2: yan ang isa sa pinakang... ano. Sad to say nga, ang pwede mong magawa dyan is to lessen yung tension para mawala yung pamamaga.
1: Mm-hmm.
2: Pero

0: na nakakontak doon sa wall ng kolo natin na nagsettle doon for many, many years. So, yun ang ginagawa natin. Maraming mga pwedeng formula. Pero, ano ka, kain ka talaga ng mga anti-inflammatory foods. Ano? Yung mga garlic, turmeric, malunggay, mangustin. Kung medyo kulang yung source mo, edi mag-Santon Plus Gold ka. Ibig sabihin, tataasan mo yung anti-inflammatory tsaka yung mga antioxidant mo para malesen yung laging pag-atake ng problema na ito. Mm-hmm. Hindi kasi ang gaya ng common constipation eh, na walang physical na changes dun sa colon natin. Kumbaga parang humihina lang yung paglabas ng dumi.
1: Mm-hmm.
0: Oh, this is something more complicated kumpara mo sa ibang problema sa colon.
1: Mm-hmm. So, Doc, another inquiry, ano? Maming Reyes of Nabotas City. Eto. 80 years old na po ako on July 2. Diabetic ako at 176, minsan 131, minsan 120.
0: Mm-hmm.
1: Uminom na po ako ng Santong Plus Gold tuwing gabi. Pwede po ba yun pagkatapos kumain? Ano po ba sa umaga? Pwede rin po pagkatapos kumain. Thank you po.
0: Wala naman akong nakikitang problema na kung inumin mo ng after meal hindi pwede.
1: Mm-hmm.
0: Ang difference lang nun, yung bilis ng absorption niya.
1: Mm-hmm.
0: O, kasi pag ang supplement tinake mo ng before meal at hindi siya sasabay dun sa regular food digestion, mas mabilis siya ma-absorb ng katawan mo. Yun po yung reason why we always recommend taking supplement before meals.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung nainom mo siya after meal, wala namang problema. So, you will wait for the digestion process na mag-take effect at kasama yung ininom mong soft gel, yung capsules, para ma-absorb siya together with your food. Oo, ganun yun. Common medication, ganun yung after meal iniinom. Diba? Pero sa supplement talaga, much better sana kung before meal.
1: Mm-hmm. Much preferable siya pag bago kumain.
0: Oo.
1: Para mas ma-absorb ka agad siya ng mga ng katawan natin at magamit ka agad siya.
0: Ano? Oo. Tama naman yung pag-take niya kung once a day, choice mo naman yun, okay lang po yun kaysa wala. Kasi malaking bagay na kung daily mo tinitake, one capsule a day. Ano? Kaya nga yung standard dosage, at least one capsule, one to two times, two to three. So yung two is pinakang sa mga may condition sa katawan na iniinda, two to three capsules saga. Pero kung i-maintain mo lang as nutritional support, one capsule, okay na rin yun.
1: Mm-hmm. Okay, ito Doc, another inquiry. Doc, ano po ba ang magandang gamot sa mga puti-puti sa balat? Parang tuldok-tuldok. Gloria po ito ng Palawan.
0: Puti-puti? Mm-hmm. Na parang tuldok-tuldok? Hindi ko ma-imagine. Kung anong klaseng skin disease yun. May tubig-tubig ba? May mga ganung factor.
1: Irritation ba? Nangyayari sa skin mo? Meron kasi Doc, yung sa pigment ng skin natin, doon ang kagkakaroon ng problema.
0: Mm-mm.
1: Pero wala ka namang nararamdaman na any irritation sa iyong skin area.
0: Yung pamumuti naman ng balat na para mga patchy-patchy, minsan fungal infection yun, yung tinatawag nilang an-an.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Iba rin naman yung problema sa yung pigmentosa, yung sa skin melanin natin.
1: Parang mapamapa yan.
0: Iba rin yun. Iba rin naman yung nagkakaroon ng butig-butig na maliliit na puti dahil sa irritation. Common yan kapag ikaw ay nahigad o kaya naman sa amin o sa farm namin, alingatong. Masakit yun. So, pagkatapos magkakaroon ng mga parang gano'ng mga butlig-butlig na maliliit. Mm-hmm. So, depende po kung ano. Kung medyo nahihiwagaan kayo sa inyong skin disease kasi hindi naman namin nakikita, pacheck nyo sa isang dermatologist.
1: Derma.
0: Para makita kung ano ba yan. Makatiba. Yun yung mga nature kasi ng skin problem na dapat na tinitingnan. No?
1: Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Doc, ako po si Alexander Ragus ng Santiago City. Umiinom na po ako ng Santon Gold Vitamin C Capsule at Santon Vitamin C 2 times a day at Premium D3 Coffee Mix.
0: Mm-hmm.
1: Bakit po kaya nagkakaroon ako ng pangangati sa aking leeg at sa katawan ko? 2 weeks na siya. Ano po kaya ang pwede kong gawin dito?
0: Pangangati. Kung wala ka namang contact sa mga irritants, baka may allergy ka.
1: Mm-hmm.
0: O yan ba yung madalas nangyayari, Alexander? Or paminsan-minsan lang. Kasi may mga may mga food sensitivities tayo. Mm-hmm. Individual kasi yung food sensitivities natin.
1: Mm-hmm.
0: Na hindi natin alam anong nagiging dahilan. Pero kung paminsan-minsan siya na lumalabas sa inyo, tapos specific area, kung wala

0: naman pong kumagat ng mga langgam dyan, mm-hmm, whatever, oh, ano talaga yan, sort of allergic reaction. Mm-hmm. Kasi ang allergy, paano mo makikita ang isang allergy na allergy siya? Hindi siya nagtatagal. Oo. Alam ba, na nangate, nangate. Tapos, pag na humuhupa na yung reaction ng katawan mo, nawawala siyang kusa. Oo. Pag mga severe allergy, yung pabalik-balik yun na mahirap. Oo. Kaya, same thing, Alexander, check mo kung ano yung food sensitivity mo. Mm-hmm. Baka may nakain ka na every time na makakain mo, nag-react yung katawan mo.
1: So, pwedeng i-list mo yun siya, no? Gawa kang listahan kung ano yung mga nai-intake mo na nakakapag-trigger ng allergies mo na yun.
0: Oh, kasi ako, identify ko yung ano yung nakakapag-allergy sa akin, kagat ng pulang langgam eh. Mm-hmm. Alam mo, kahit dulo lang ng daliri, kagatin nun, talagang puro pantal na yung binti ko. Pero yun ay, pag may pulang langgam lang.
1: Oh.
0: May mga ganun po. Iba kasi ang tao, may uniqueness tayo eh. Mm-hmm. Na minsan hindi natin maintindihan bakit ganun na nangyayari.
1: Ayan. Dok, may nagpahabol ng katanungan. Dok, lagi po namamanhid ang dalawa kong kamay. Ano po ba ang pwede kong gawin at ano ang dapat kong inumin na gamot ng Yes to Health? Marisa Evangelista po ito ng San Vicente, Palawan.
0: Kung kayo po ay may pamamanhid, check nyo, baka diabetic kayo. Dalawang pwedeng condition ang nagiging dahilan ng pamamanhid ng kamay. Hypertension and diabetes. Kasi yan ay nagpapabagal ng circulation, ano. At ramdam yan sa mga dulong bahagi ng ating extremities, yung paa at saka kamay natin. Pwede nyong gawin, pwede kayong mag-take ng Santon Plus Gold, yung Santon Beet CN Premium D3, yung tinatawag nating Ultimate Trio.
1: Mm-hmm.
0: I-take nyo yan for the first 30 days, i-observe nyo kung anong magiging benefit ano sa inyong kalusugan. Pwede nyo rin gawin yung mga tinatawag na home remedies, gaya po ng hot bath ng inyong kamay. Maglaga kayo ng luya or tanglad, alinman doon. Tapos pag nalaga nyo na, ilagay nyo sa planggana, tapos timplahin nyo na ang temperature, hindi maligamgam, hindi rin nakakapasok. Parang mga 40 degrees Celsius, ganun.
1: Mm-hmm.
0: Ibabad nyo yung kamay nyo na mamanhi doon before bedtime. Kasi ang purpose po ng hot bath, especially sa mga dulong bahagi ng ating katawan, yung kamay at paa, para ma-establish yung microcirculation, yung daloy ng dugo na commonly tinatamaan kapag hindi maganda yung daloy ng dugo natin. Common niya sa mga diabetic saka sa hypertensive. Minsan yung iba nagmamaneho, hindi na rin nararamdam yung kamay nila eh. Parang yung paghawak nila sa grip ng ano, ng motorsiklo eh parang hindi nila maintindihan. So yun ang basic kasi na reason why meron tayong pamamanhid. Isa pa diyan yung pagkasira ng nerves, which is common complication din naman ng mga binabanggit natin na ano ba, diabetes. O kaya kung mga bitamina ang tinatanong, yung mga supplement, yung mga B vitamins, coenzyme Q10. Sa Yes to Health Clinic, nag-recommend tayo ng mga ginkgo biloba at marami pang ibang pwedeng gamitin sa inyo kasama nung ating Santon Plus Gold at ng iba pa natin mga suplemento. Acupuncture din, nakakatulong, biosupper therapy, kung malapit kayo sa Yes to Health Clinic, sa Palawan siya, di ba? Pasyal kayo doon sa Yes to Health na pinakamalapit sa inyo. Kasi may mga i-recommend sila na pwedeng therapy na pagdaanan nyo para makatulong. Commonly, yung mga ano, yung kamay, isa dyan pala sa nagiging dahilan yung carpal tunnel syndrome. Especially kung masyado masipag yung ang trabahong makutingting. Di ba yung mga nagpo-furniture, nananahi. Pagtanda nila, yan ang nararamdaman nila, yung parang pamamanhid na. Eh yung pala, nagkakaroon sila ng paninikip ng carpal tunnel, which is nandito yung sa wrist area natin. Na yun, nagagawa ng paraan yon sa pamamagitan ng therapy. Oo, yun. Itanong nyo sa mga Yes to Health consultant para mabigyan kayo ng karampatang protocol.
1: Ayan, sa mga kababayan natin, mga katropa natin dyan, napakabilis ang oras natin. Sa mga hindi po natugunan, nasagot na katanungan, sa mga susunod po, na programa po natin, natin pong tutugunan ang inyong po mga inquiries. Dok, may pahabol ka pa ang mensahe, Dok, sa ating po mga tagapakinig.
0: Siyempre, thank you po sa lahat na ating mga taga-subaybay sa ating programa. Ngayon ay Friday at magkarinigan tayong muli sa Linggo. Ang oras po ng Sunday program natin, 11 a.m. hanggang 12 p.m. So, thank you at sana nakapagbigay kami ng mahalagang impormasyon na pwede nating mapakinabangan sa ating pagpapalusog. Ako po si Doc Algie mula po sa Yes to Health. Magandang hapon po sa inyo mga katropa.
1: Thank you so much, Doc. Maraming maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin na lagi po nakantabay at laging nakikinig sa atin pong mga palatuntunan. Sa ngalan po ni Doc Remily Tuoy, atin pong CEO, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas. Maraming maraming salamat sa pakinig sa atin pong programang
0: The Secret of Health.
2: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Mga Megans, ipahigayon ang 13th National Convention sa Megalith Nusig Mafi Fraternity and Sorority nga dunay temang Strengthened by Solidarity United in Purpose. Usa kini kapanagtapok alang sa kasaulugan sa brotherhood ug sisterhood, pagpakusog sa commitment sa pagserbisyo ug panaghiusa sa mga membro sa managlahing chapters sa Pilipinas. Magtapok ta mga Megans Pro CBL karong Mayo 8 hangtod sa Petsa Jess sa Valles Beach Resort Complex, Dalyaw Turil, Davao City. Alang sa dugang impormasyon, payment o registration, mamahimong mutawag kang John Paul Israel sa 0994-125-8271, ang Davao City Confederation President. Mark your calendar sa 13th National Convention Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority. Kita-kits mga Megans, long live! Long live!
1: XFM. XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
6: Pia, Saksel, Humawan. Kaning akong tonsil, 1976, panisya, nagsugod. Dili na naman siya maayo antibiotic. Mao nga dito, nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
7: Ngano man?
8: Dah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
7: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin, makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
11: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
13: Available sa mga butika.
14: Kating, pabalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Tanggal ang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
15: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
16: Ako si Mario. 35 anyos. Sige, yun ko ga problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok, unya, dili pa yun ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na yun ang mga sakit sa mga kabukugan, o gulikon pa yun kini.
15: Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon Vitamin C.
17: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
18: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga
8: mga organo ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics. Or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
3: M2C Graphics Davao.
12: Kung nalain ka sa kaoban sa trabaho, unya sila, dili na lang kwintahon.
13: Paklarek sana!
19: Exciting! This song is brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.

0: Так, Пларик сана.
1: Exciting.
2: 89.1. 89.1.
1: Abang na. Pladex! Exciting!
3: X-rated sa XFM.
4: Rufa Maranas, naamanggod ko yung tiayo niya bago ra ko ani na diagnose ba. Mao to akong gitistingan ng Santon Plus Gold. Naulihan yung ko, sir. Karon wala na ko yung tiay. Nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santon Plus Gold.
5: Kaya ikaw, subukan mo rin ang Visa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si James. Nagana kayo ko na kiliwan na kape. Na 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan na nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog, pasilgunin mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan ako ibaylo ang Santong Plus Coffee Mix sa uban niya kape. Suloyigin ninyo para masabtan ninyo akong na-experience sa Santong Plus Coffee Mix.
6: Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa, mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
8: Hi, ako di ay si Jai Munares, 25 years old, from Consolacion, Cebu. Since nag-take ko sa Santon Plus Vitamin C, regular na ako ang tulog. Tapos, okay na gyud ko everyday, less stress. Tapos, dili na ko dali ugon, sipunon, or maglaban ang ulo. And then, giawag na ko ang uban na mo try sa Santon Plus Vitamin C. Kay dako ka siya ikatabang everyday, especially sa mga na-port since pandemic pa sa karoon.
6: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
9: Maglaruhay daw ta ninyo, dili na to gusto. O walay klarong hisgutanan, tungod kay pakyas na. O labaw nga dili na to gusto, ang lubog nga pananaw. Tungod kay di na takaklaro sa legs ni Mrs. na sinaw. Mao ayaw pag-antos sa lubog ni mong pananaw. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, o zeaxanthin para malikayan ang ngit-ngit nga pananaw. O dili na lubog na isgutanan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
10: Premium D3, ang bago.
11: Di ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o Premium D3. Di na ko ginasipun o nasubawan.
10: Premium D3, mas pinalakas, mas pinahusay, mas pinagaling na vitamin D3 na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Turbo, food supplement for men.
13: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bug atong trabaho, pero bisag kahapoy, always hagi ako na itay para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Bilit kay ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung home. Kamang mga construction workers diya, sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
14: Turbo, wagas, ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
15: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
16: XFM.
17: Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time, it's 1:44 in the afternoon. Mga katropang oras sa tun sa inyo sa Santon Plus Coffee Mix katropa. Papaligon sa inyong lawas, labi na sa isugutan ng coffee game. O, sa mga katropa nato diyang into coffee, pero kay kanang kadi ba yung kape usay no? Careful gud mo ay kay adunay mga kape nga daghang sagol o daghang pong pwede nga mahimong hinungdan sa inyohang paglalain sa inyong lawas. Tungod kay taas og caffeine, pwede pong hinungdan sa inyohang pagkadaot sa inyohang kidney. Don't choose the right one. Oh, Santon Plus Coffee Mix, adunay mangustin, soya powder og malunggay. Nga lain-laing ang inyo makuha nga benepisyo. Dito pa lang da ano, daghan na kayo na ko isa-isahon kay kung isa sa mahuman ta ani. Basta i-research na ninyo ha, mga katropa ha. kung unsa gid kanindot ang ato ang produkto sa Yes to Health, ang Santhon Vitamin C o Santhon Plus Coffee Mix. Maglibog na ko sa duha. Kana palang daan nga kung giingon sa inyo nga kape ka tropa mo kana akong ginainom labi na paras na ko nga pare kasi parehas na ko din nga kana gining ginatawag na tong adunay hyper acidity. Oo, okay. Muna, pag mag-hyper ka, di na ka basta-basta mag-inom o ka ng mga bisa kung sa nga maka-trigger. Sama na ako, dilipod ko pwede mo inom yung bisan unsa kay mga hiwi na niya kung nang tungod sa kahapdos. Muna, ikarecommend gina ko sa inyo ha, di ha, Santhone Plus Coffee Mix, produkto sa Yes to Health, mapalit sa nakinang butika nationwide.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batchok, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Joel! Sakit kayang iyong bakos! Ayoko latasahan!
2: Sayawi ko! Samtang hubo ang lawas mo! Sayawi ko sa matubangan!
3: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
1: Mauni ang butul sa imong kinatawo nga sobra kadukiro. Putlon ko ni anumat tebayang tanan.
3: Ayaw! Ayaw!
1: Ayaw!

0: Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-Rated.
2: Nagkalain-laing subilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada ining atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggiitan nga si DJ Chinita.
1: X-Rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

Maing hapon sa mga nagpaminaw o sa mga naglantaw, maing paglantaw. Sugo sa maing pamatasan, may labot yung mga way batasan, maing hapon kaninyong tanan, Visayas, Mindanao. Sa mga suking tig paminawan, nining programang X-rated. Kung diin ang mga sugilanon, mga kaagi kasakit, inubanan sa kalipay o kalami. Hatagan o kinabuhi sa programa diin na ana ang mga anda mo tambag, pero otro pong tambaganan. Nag-una din ha ang inyong DJ, of course, dili lain. Sa kaboy mag-una, ako din ay mag-una. Sugilanon sa kinabuhi sa nakalanglaing tao. Nakalanglaing panaw sa kinabuhi. Lahi yung panaw sa uban, no? Lahi yung panaw sa mua. Apain! Sa katapusan, morang istorya, magmahay, magpatambag, ragyapon. Ang suwat ta tampo nga itong hatagan sa pagtagad karong adlawa adlong Biyernes. Kining usa ka lalaki nga taga Malaybalay Bukidnon. Mga taga XFM Bukidnon guro ni ay. O kining among tampo, o kining maong tampo karon, atong giuluhan og lipot. Unsa ang lipot niyo diri Doc JJ? Gilipot. Mas ay mailara nato na aron mo nang ayo liso ang radyo kay aron di ko mag-explain para unya. Ato nang sugday ng atong X-rated. X-rated. Drama.

0: palihog taguan na lang ko. Pagtawag ako sa pangalang RR. Bindi 8 anyos na ko, DJ.
1: Ayaw!
0: Minyo na ko. O kining akong sugilanon. Nga akong ipaambit ninyo. Mahitungod kini sa akong bayaw. Ayaw-yaw. Pero aron gud inyo masabtan ang tanan, no? Dili na ako didugayo ng intro. Muna'y makahulot sa oras kanyang pagkatabian sa inyong DJ. Ingon ni ini ko sa pagsugod ang tanan.

0: Nagplano ko nga mamakasyon na yata sa akong isuon sa Bohol karong tapos buwan.
1: Oh, ikaw. Ako gaagad lagi ko nimo.
2: Aran! Aran, Luz!
0: Uy, si Romy maron. Lita?
2: Aran!
1: Kaisog ba, Aron?
2: Luz ha!
1: Ay, be, ako nga ablihan.
0: Ako na i-abli. Dinhi ka lang.
2: Aran! Luz!
0: Romy! Noon siya ka? Siya'y problema.
2: On siya'y problema? Ha?
0: Ay! Ay! Manok mangmang ka, Romy!
1: Romy! Romy! Naunsa man ka? Ari man lang ka malukmag ka!
2: Aray! Kinsa may di maglagot, ana ha? Hindi yung style, ano ba? Sige, patabi na mo sa akong asawa? Ha? Nagpatak ka lagi kong tabi! Na doon lang kulok kay babae! Usa?
0: Diba? Huwag ko magsulti, ana. Patakka mo lang ng manghura!
2: Eh, ikaw ha? Klaruha na ha? Klaruha lagi na! Kaya tingalig, doon na niya'y hayao ni buwanga ka!

0: Sorry kayo, Manoy, ha? Ako'y mga hayog pasaylo sa gibuhat ni Romy. Nasayop lang siya sa pagsabot sa akong gisulti. Iguro man ko ng utana niya kung kinsang iyang kuyog atong usang adlaw diadto sa merkado. Yan, nakitaan man ni mo siya. Maong nangutana ka na ako kung kinsa to. Mautong, iguro sab na ako siya gipangutana kung kinsa to iyang kuyog. Yan, dugay man siya nakatubag. Maong mingon ko iya tong babae. Pero, wamang kumingon nga ikaw nag-ingon nga doon na siya ay babae.
1: Bida. Bida ng bana ni mo. Ako gani maglagot, anana, na takka lang siya na.
2: Sa sunod gani, Gemma, siguro nga, di sa maamo nga imong maguwang. Ingon ani o, nga nagkagubot sila.
0: Uspon ako. Ako'y mga hayog pasaylo sa gihimo ni Romy.

0: Ay, paita to, Hana. Dumot gud. Ako na gani nagpaubos, ha? Mitagad ko sa dyang nagsugat mi. Ako sing gilaman, no. Pag matuod nga, gusto ko makauli ang among kabubuton. Pero sa ba nga, gitapim lang akong kamot. Dahil lakaw.
1: Aw, oh, kundi makikuli ni mo ang bana sa imong igsuon. Oh, ayaw pa mukos, eh. Kanyahay, ragdaghan kayo na sa kontra ng tawhana. Kay bati, kay kinaiya.
0: Nagdumot yun siya. Tungod lang sa akong pagpangutana sa akong manghod kung kinsa itong iyang kuyog. Gidibdib na manog mayo. Puro manog nagsili ang buwang.
1: Na, pasag din ang tawhana, eh.

0: ni Cameron. Usap kini tabo. Ako atong slay. Ginoo ko!
1: Ar! Gitigbas-tigbas ang atong kamaisan. Tanawang sila tabo.
0: Nagtutulang mga punuan sa mais.
1: Kisa may nakimuan ni.
0: Ah! Usara ka tao ang gituhuan ako mo'y nagbuhat ani.
1: Ha? Kinsa?
0: Si Rumi!
2: Arman, anak! Ayaw na lagod pangita pa o gubot. Pasag din nala ng bana ang imong manghod.
3: Pailob lang, anak. Kay mao ka bitaw nga putong ka ng imong bayaw.
0: Di lang gusto pa bumbuang, ma, pa. Kaya ako na gani may nayak. Malintian gina siya na ako. Manilang ganin niyo.

0: Hoy! Ay pagbuhat ha sa kong buhatos ang asawa ha?
1: May katungod ko! Doon kay ako siyang manghod!
0: May kakulingo na kang pamilya! Parihas na! Maong ako, doon ay katungod sa kong asawa kung sa kong buhato niya!
2: Manoy, pauli na lang! Ako nalay bahala din eh! Sige na! Pauli na!
1: Hoy, Rumi! Ayaw na yun ko padunggaw pakita nga imong kipasakitan o sa mga kumanghod ha? Ayaw na yun!

0: Uy, si Rumi maning ako'y kasugat. Isugkig na akong.
1: Isugga, ganyan ni Musa?
0: Pwede ba naunsa ka?
1: Grabe naman kaya ka na yung pagpanghilabot na mo!
0: Ka ba?
1: Gamay lang yung kaya ka ha, buwang nga ka! Ako gani maglagot ni mo! Tingalig pat yung takang buwang nga ka! Tingalig hayao takang away oras!
0: Mita, gerlok ba ko ni mo?
1: Oh! Wata ka hadlok ka! Pero mauni tinod! Usba nga yung pagpahilabot mo, ha? Di ba makita niyo? Magmahay ka sa tibok mong kinabuhi.
0: Sir!

0: Ay.
1: Pasag din na lang ng tawhan na Arman. Kita nga laot kumupatol ta na niya. Tingalik unsa pa unya iyang buhato nato. Nimo, kung padayon ka manghilabot nila.
0: Di man ang papanghilabot ang ako. Natural nga muri ako kung unsa man ang iyang buhaton nga dautan niya itong Jima. Iksoon ko na nako. Ang man sabog. Manghinanaw lang ko.
1: Ara-ara.

0: Ginoo ko na samad lagi ng wait mo. Kung siya ka, ha?
1: Si Romy.
0: Gitapata na sab kanya?
1: Oh, Manoy.
0: Animal ganito, Hana. Di na ni mahimo. Adoon ko siya.
1: Ayaw, Manoy.
0: Jima, di na kumakaantos ba niya ang pagkanagmalan?

0: Costurada!
1: Ma, sungka ko nimo! Ngano ka?
0: Madag nga, no?
1: Mga lilit mo ka malukmagwanga ka!
0: Sobra na kinig imong gibuhat sa kumanghuda! Sobra na kayo!

0: Kung wa pa dahil ko pahibawaan ni Gemma nga misuong ka ni Romy, di unta ka mo mapakgang sa nahitabo ninyo. Ano misuong pamangyug ka dito? Di ba gisultian ti ka nga pasagdi na lang na o kung sa nahitabo nila ni Gemma o ni Romy?
1: Wala naging kong kapugong. Wala kong makaantos nga nagtanaos kong igsuon nga nag-gisya nga Bill kay gidagmalan.
0: Ang ako, Ramanggod, nga magdumot siya ni mo.
1: Ay, may lang ugdi lang ko niya luyuhon.
0: Ar-ar, igo na ana ha?
1: Salbahis yung kaysiya.

0: dali uglakaw kay gutom na da. Nagpaabot na Rosalita nako.
1: Dali po ko. Masakit sa kong tangko.

Wala ko makakita kinsa ang milipot nako o may bukbok sa kong luyo. Hinungdan nga napaw nga akong pananaw, DJRC. Nakuyapan ko at tungtungura chinita. O pagmata na ako, daghan na kaayo o mga bunog ang ako ang mga akong kalawasan. Pero DJRC, ang mga pangutana na ako, mauni. Walay laing nagdumot na ako ang banara sa akong manghod. Angay bang mukiha ko niya? Ikaduha kung dili ko mukiha o niya. Nagdumot naman sa dinako daan. Agay ba nga daugon na lang namo ni sa away? Ikatulo, DJRC, makigbalhin og puyo ang akong asawa sa laing dapit. Aron sa paglikay sa gubot, maayo ka ha nga tumana na lang nako? Apa na nga kong manghod nga ginakulata saba sa iyang bana, sa akong bayaw. Maglisod ko og biya, DJRC. Palihog, tabangi ko o hatagi ko sa maayong panghunahuna. Ako si RR, ug mao kini ang akong X-rated story.

0: Vanessa Williams, Colors of the Wind. 2:16 in the afternoon. Sa programang X-Rated, mga katropa.
1: Oh. Ay!
0: Hello sa inyo, ha? Wala lang, hello lang. Naminaw mo, wala.
1: Ay!
0: Magpa-quiz na ba yan? Diba? Lisod ang kahimtang ni Kuan Sander, no? Sa mga naminaw. Andam na ba mo nga muhatag sa inyo mga tambag? Bisan na utrosad mong tambaganan?
1: Ay!
0: Sa mga wala kaapas, no? Sa atuang X-rated drama, ani ahunat ha, hunat. Kaya ako aning i-flashback gamay. Ito ang gori natin na hitabo kay Kuan. Ana di si GR, si RR, atong letter sender niya. Ano siya? Ano siya bayaw? Ngayong bayaw daw, nagkabikil siya. Ngayong bayaw karon ika na yung nag-ibukbuk yung asawa niya. Yung asawa karon sa yung bayaw. O ka na isuuno niya, mga itabang, yung pagkawa na nga itabang. Humapapag-itabang, ano, naginawayay sila. Nasukong ngayong bayaw. Muna, kung sila nagdumot-duha, ito, nakulatahan siya. Ang ending sa yung drama, nakulatahan siya. Wa siya kabaw, kasi nangulata, basta gilipot siya. Tanda ko, makuha na ni mo, Doc JJ. Makuha ra. Kisa kayo na minor, nakuha ra baka ito nila. Kaya tag recap, DJ, ah. Mura mag-girap. Wala mo kakuha? Giklamo man sa dili, Dok, eh. Siguro, di, recap o rirap? Ah, sige, sige, atong balikon. Taro mo na ito, recap ka. Hindi ko mga suko na ako. Nangasuko sila kay Giyon. Saan ako pag-recap? Ani to? Inani ang naitabo, mga katropa. Visayas, Mindanao. Pangutana. Paminaw ka mo din hinako. Kaisa rin ko mo recap, ha? Dililigin ni matunong ron, ah. Ago, ragid yung madungog ka. Na. Ang naitabo sa itong letter sender, si RR. Matod pa niya. Ado na siya'y bayaw. Bana sayang igsuon, mga katropa. Ang nahitabo manggod sa iya, ha? Ado na sila'y panaglalis. Nga, na-misinterpret, nag-iluganay mi sa mouse sa amo ang technician. So, bagay ganyan taon-taon. Ang nahitabo manggod sa iya, mga katropa. Ado na isa kahigayon nga naglali sila sa isa kabutang nga matod pa gipanabi daw ni RR nga adunay lalain kining si

Nahitabo mga katropa. Adunay ni bukbok sa likod ni RR. Wa siya kahibaw, pero nakita niya o napansin niya, pero ang duda gid siya nga si Romy kadto. Pero ang mga pangutana mangod sa atong letter sender din ni katropa paminaw. Niingon ang asawa ni RR nga manghawa na lang daw sila aron likayan ang kagubot. Pero mag-uulsad sini si RR tungod kay usahay mangod kining suon niya. Kulataho ni Romy kaniyang bayaw. Ang duha-duha siya pagbiya. Monang kung utro po mong tambaganan sama sa kaagi ni RR, same-same mong kaagi, pwede po mong tambag ni RR. Itawag gayon ang inyohang mga suhistyon, violent reaction sa ato ang linya. 0995-994-6868. Una na ilagpindot ha, kung dili ka kapindot dayon o maunhan mo sa uban din eh, wala natin mabuhat ana ha. Sa mga naasa ko ang TikTok live, o sige, i-post na ko ang number para maka-appeal sa mo ba? Appeal-appealan ba yung kaayo mo? O yung mga pangutana ni Dong Ro RR, walay laing nagdubot daw niya ang banara sa iyang manghord. Kihaan o mukiha ba daw siya? Kaduha, kung dili kumukiya o niya nagdumot naman siya na kudaan, angay ba daw nilang daugo na lang sa away? Sa komedya pa ni, katropang RR, sumbagay mo, di bito mo igsuon. Pero dili man ta susama ni Ana, R, ha? O inang R, pili agad ang husto o tama. Subay gud sa mataro nga dalan, R. Ayaw suon ni DJ Chinita. Makigbalhin og puyo ang akong asawa sa laing dapit aron sa paglikay sa gubot. Maayo kahag tumana na lang nako na siya DJ. Apan maguol ko siya kung asa akong igsuon nga pirmi ginakulata sa iyang bana. Paita pud ani kayong tanga oi. Matunga magugka ani R, family nimo. Imuhang asawa, imuhang igsuon. Anagay si 30 diri oli suda, ana. Dalam po ako, di po kumuingon diri po sila ditso, kaya di mamaayo na nga tambag, no? Diba? Ayaw! Katog yung taro nga tambag atong pangitaon. Jonex TV, hello sa imo, good afternoon. And DP Nathan, laagan man ko karong panahon na, pero nagpuyo ra ko ning mang minyo na tang duha. Mawa ka naman ganig panihapon og tinglaw ba? Muli ra kaguan. Muugbok. Yun, nagka ugboki ko! Ana. Shout out kay Doms, DJ Doms Smith. Hello sa imo ha, DJ Doms. All the way from Camotes Island. Masay title sa Ago Oron DJ. X-rated the eye. Shout out din sa Liluan. Gikan kay Dim Young. Hello sa inyo at sa Liluan. Shout out diha, mama. Katropa, murag pagaw man ka sa... Ay, pagaw man ka. Asa ka na concert? Wa ko na concert, ay, pero napagaw gig ko. Hi, DJ Chinita. Please ko shout out diri sa Ming Lanilia. Kusog ka, ayaw mo diri, ay. Sure, gyod. Asa man ka banda? Okay, basi diyang makaagi ko din, ha. Gikan kay kung ano, Ray Waki. Zaline fans. Good afternoon, DJ RC. Watching sa live and listening from radio from Samal Island. Always naminaw sa imong programa. Okay, may pagpaminaw doon sa Samal Island. Layo ang marini ano sa Davao man dahil niya. Binakog na aras sa Cebu. Shoutout DJ from Alicia Bohol. May pagpaminaw nyo din sa Alicia Bohol. Wala na fiesta. Kinagang kay fiesta basta Mayo ay. Napansin ako, daghang kay fiesta diya sa Bohol basta Mayo. Mayog madayun, anak man lamang.

0: na dayo naman po tila. Ganun po nang imbita sa kuha niya. Usama na ako pag adto din nga. Duty man ang babae.
1: Ayaw!
0: Yeah, bearness pag-drone. Pero nga nung bearness ka, paspas, uy. Gusto pa ko mo duty. Huwag di mo ganang rest day.
1: Ayaw!
0: Talaga ba? Oh, mura wag na nga, si DJ. Hinahinay lang daw kong istorya kay, I don't know, di kayo ma-flip top battle na din comment ay. Mura daw ko garap. May pagbabali na lang magpuyo RR. O niya, kanay magsuon, ipasumbong na sa iabana dira sa barangay. Uy, pablator bitaw. Uy, tayo laing buhato na, no? Pablator na lang na. Uy, nag-advertise man siya una-una dira katroba yung chichi. Wala man nakabuta de S-stop di ay. Anyways, tama-tama po. Pwede po nga ka nang modisasyon na lang dyan mo nga. Mohawa na lang mo diha day. Pero again, naram magunda. Ako di ko gusto mo mubuhi og istorya no, labi na sa mga inaani kay family matter magunda. Na siya igsuon. Shout ko sa ako sa akong asawa nga pulo kabilog. Ay kadamo balatang asawa. May pamablator si RR sa mga police DJRC. Magpinirmahanay sila ni Romy og muusab pagani ang gibuhat ni Romy ni RR. Automatic na DJ. Ipasikop dayon na si Romy sa police. Aron mo tagam na siya sa prisuhan. God bless sa imuha DJRC. Pinakagwapa sa XFM. Cebu, katropa, exciting. Ginimugna-mugna, Doc JJ. Naagid, i-comment, gina din rin. Natay tawag sa Picas Linya. Okay, hello. Hello, hello, hello, hello,
2: hello. Hello, mayong hapo.
0: Zenaida, all the way from Cotabato.
2: From XFM, Cotabato.
0: Da.
1: Ay,
0: ah! Huwag akong ganahan kay Ma'am Zenaida. Unsa may matambag ni mo. Ako, nag-uol ko na itong letter sender ba?
2: Nag-uong food ko, DJ. Ang may tambag na ako sa iya, ha? At doon ni RR ang magulang ni Romy.
0: Ah?
2: Kay mangayos tambag kung unsa ang pwede buhaton sa ilaha o iyat o idangop sa kapitan sa ilang barangay bago sila maghawa dara.
0: Nanguy abdas DJ kadali lang.
1: Ayan!
0: So, dapat pa-blatter, good. Mas maayang maging ng blatter, good. Pero naa sila documents ba about sa nahitabo?
2: Ipa-blatter nila, unya, mag-ato na sila sa ilang kapitan sa ilang barrio.
0: Mm-hmm.
2: Para pa-kwan nila, masaway si Romy o magulang ni Romy ang turiahan nila.
0: Mm-hmm.
2: Ay para dili na maglala ang sitwasyon nila. Kaya basi mo balos tapos si RR.
0: Ang ending nila, no?
2: Sila halisod na po.
0: Yes.
2: Luoy ang mga bata nila, basi na sila anak.
0: Lisod yun, gamo abot sa punto pa ngayon, ana, Ma'am Zenaida, kay pwede maapektuhan ng ilang pagpanginabuhi, ilang kinabuhi, ilang panag-uban, ilang relasyon. Lisod yun siya.
2: Oh, pasalamat na lang si Romy, si RR kay gilintiwa ni Romy ang yung
0: ano. Yung waisan. Ang saon man na aruan?
2: Kaya mauna, kaya, kung dili sila magpatabang, sige lang silang bawi ay wala may tabo sa ila.
0: Well. Anyways, daghang pwedeng mahimong sulbad o pwedeng na tumatambag sa eto ang letter sender. Isa na nai mong giingon diha katropang Zenaida. Hinaat ko nga, makuhaan kinila ang timbang-timbang, no? Lisod yung situation nila.
2: Para sa XFM Cotabato DJ. Zenaida isla katropa.
0: Yes, katropan Zenaida all the way from XFM Cotabato diha sa Maya 102.1. Oh, basta-basta Ma'am Zenaida. Thank you kaayo Ma'am Zenaida. Uy. All right. Okay, hello. Napaman daw siya, pinawa man. Matingog.

0: XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Send money abroad quickly and easily with Emerald Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emerald Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emerald Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Kaklarik sana!
0: Exciting!
4: Miss M ni.
5: Probinsya ng Tagadalagiti si Hu.
4: Okay, Miss M, wa na tayo dagang langay. Unsa man ang imong maingon na?
5: Ako na lang, hawa na lang sila. Diya, okay, cool. Okay, apagod. Dugay kayo ang kaso.
4: True.
5: Yan, pag magpatay na lang na siya, lukay kayo ang pamilya. Tala na nasa iyang manggod. Wala tado na niya. Dugay gihapon, puso pa din ang martir. Kung kwan siya ka na iyang manghod, iyaan na lang ginano yung iyang pahala. Ay, karun, hindi na siya mabunog. Gani ka mo, siguro ang imong pamilya. Kaya mag-unsa na lang ng imong mga anak, muna kay mga anak na yung
4: pakasyan
5: ka ng imong bayaw. Amawa na lang mo diya.
4: Pero ako no,
5: mas... Kaya mo pa naman kaso-kaso kay Dubai kaayo. Then, ang niya, samtang ang ako ang gikiha, sorry-sorry pa, balo-balo, di... Na, lipoto na po ka, ah. Patay. Tawa na lang mo. Kaday na lang na sila. Problema na nasa imong manghod kung kulatado siya ang magpakamartir.
4: Ta, isuga.
5: Siguro ah,
4: relax sa ginawa sa kadalibi. Ginawa sa.
5: Yes.
4: Inhale.
5: Ginawa pa ko. Oy.
4: Ikaw ba, wadyo ka nagpadamdam sa kwasa kung wanted kilig, nagpaabot ra ba ko ni mo? Masaba
5: yung... Kapalo ka din, tabo, manggodron. Yan ako yung ginakaw.
4: Ah, tabo ron din, ha? Okay, kuan man. Oh, ay, biyernes yung tabo. Okay, sige. Biyernes. Sige, salamat kayo, Miss M. Katropa mo.
2: Yes.
5: Exciting!
2: Exciting!
4: Maigi kay mago si Miss M sa doon. Oh, hello, may nga po. Kinsa man yung anasya.
6: Hello.
4: Hello. Rahia po na ito, oy. Kinsa mani. May hapon.
6: May hapon.
4: Kinsa mani.
6: Ay, si Jumuel din eh. Di Jassi.
4: Jumuel. Oh, nanasad ko po.
6: Ano
4: ka? Kinsa. Ano sa maingan mo sa tong sender karon nga? Paita po na ni problema niya. Kay kung ako pa no, dili ako pwede mo tambag ani ka. Wadyo siya makuha ang tambag na kung taro ka. Ako dito na ako na ino nga. Sumbag kayo mo, debito mo igsuon.
2: Ayaw!
6: Eh, para sa kuwa DJ, ganaw, tama tong iyang giingon sa iyang asawa nga magpawa lang siguro siya diha. Ay,
4: palayo na lang.
6: Kung magpalayo na lang sila, para paglikay po ba? Kanya, pati ito yung mangon, ay kuwa na lang eh, ganang pailan yung kaso ng iyang bana kay... Yung lata mo siya sa kayo. Yung lata mo sa kayo niya, naman tayo balao doon nga. O pwede mo na siya mabaw si DJ kay...
4: Correct.
6: Kanang katungod mo na niya nga mupahil sa kaso kay Gidagmalan sa siyang bana. Ano na lang para dyan nga, masip, magkuhan kay...
4: Safety ba, safety?
6: Masip, magkuhan ka na.
4: Isod ka ayo, bag mabutang pa sa alangani, no? Magpinatyanay pa sila, magpadugo pa sila diha sa ilahang... Kaya tagsa-tagsang tugkaran, daot lang tungod ana. Sa kay problema po, ano yung bayaw? Eh, mura man po sa pugka ng kuan. Mura sa guwa ka pa ni Udto ba? Dahil lang masuko noon. No? Nawa na ka, Jumel? Dahil na ni mo eh. Pagkamasta niyan. Mua.

0: XFM.
1: XFM.
2: Τα κλάρι ξανά.
3: Exciting.
4: Southern Gold Coffee Mix.
5: Ako si Fesa, ako teacher. Lagi na lang pagod at sumasakit ang ulo ko sa dami ng modules na ginagawa sa school. Na-discover ko ang Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap, tanggal talagang stress.

0: by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLUHir. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLUHir. Western Union is supervised by the Bangko Sentral ng Pilipinas.
1: System Pain. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika.
4: Sa Clarix sana!
5: Exciting!
6: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
7: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programang The Secret of Health. Nasayod ba mo? Usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay mapugngan niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga padir sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan og mga perito nga mapagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
8: The Secret of Health.
7: Aron malikayan ang pagkagrabi og pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic og anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
9: Santon Plus Gold.
10: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Santon Plus Coffee Mix.
8: The Secret of Health.
7: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat mao ang pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape og energy drink. Mao ang ilis dina ang naanda na ninyo nga kape, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, miinom og Santon Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
11: Santon Plus Coffee Mix.
12: Ako si James. Dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape akong ganahan nga nauyunan yun ako. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sakto ang kaisog. Ma-feel yun ni mo ang kalami o ang aroma sa kape. O ang soya, perfect kayo. Ligyan na ko ibaylo ang Santon Plus Coffee Mix sa uban nga kape. Suloyay gud ninyo para masabtan ninyo akong experience sa Santon Plus Coffee Mix.
11: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa, mapalit sa mga butika.
7: Ang Santon Gold Herbal Capsule, ang Santon Vitamin C, ang Santon Plus Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix, mapalit

0: It sa mga soaking butika o sa Mercury Drugstore, TGP, Southstar o uban pa nga mga drugstore nga duol sa inyong lugar. Para siguradong epektibo pangita ang tatak Yes to Health kay kini aprobado sa Food and Drug Administration.
1: The Secret of Health.
0: Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remy Litooy, manghinaot ko nga ang Ginoo mo paayo sa tanan natong mga balatian.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!

242 RR Tagaaga Tagai og kuan Tagai og importansya ang imuhang pamilya sa karwan. Kaibaw ko nga na amula ba ang imuhang isip sa kaigsuon. Pero pag kalimot nga, doon na po kay responsibilidad nga protection na ng imong pamilya. Labi na sa karong panahon na nga murag agresibo kining tao nga nag na ay duda na kay duda nga siya kini. Una ay plano nga gubon mo.

0: Dili ko gusto nga tanggalon na imong responsibilidad, isip ko sa kamaguwang. Apan kung mauman galing, ang una nimong ihatag, nga tambag nga to sa imong igsuon. Paliho ko ingnay mo igsuon nga barugan po diyang kaugaliw nga maproteksyonan. Kaya kung ako lang pabasiho, no, tungod sa imong igsuon na abot mo sa inana nga sitwasyon. Kahit ba naman imong igsuon nga posibleng nga magbikil mo sa iyang bana. Pero nga nang mudagan manggihapon siya sa imuha. Kung gusto siya mangayo og tabang, pag nakita niya naka-apekto na sa laing pamilya unta ang iyang sitwasyon, siya po gitabangan unta niya ang kaugalingon. Wala niya pasagdi nga ang sitwasyon niya mo po hinungdan nga maapektuhan ang inyong pagpuyo isip usapod ka pamilya. Ano na ko'y kalagot gamay sa iyang igsuon na murag nanggigil ko ng murag ko ka ng basta nanggigil ko sa iyang igsuon anak kay mo lagi may options nga dili mahitabo katong inato nga sitwasyon sa tinuod lang. Pero nga lagi mula ba yung pagka-igsuon nga to sa imong igsuon, normal ka na, labi na kababayi. Tambagi sa na imong igsuon nga barugan ang iyang kaugalingon. Dili sangtod-sangtod kinala magpakulata siya na iyahang, bay, iyahang imong bayaw ba, iyang bana. E na siya nga mo magpa-blatter. Ay ginadapatan siya. Ano na siya mga ebidensya, mga pasa niya, mga nangaliki nga bil. Kung gusto kang tabangan, good ni mo siya ha. Kaya aron dili na mausab ang susamang panghitabo. Pero kung ang imong igsuon, dili po mo buhat o angay buhaton para proteksyonan siya o ang iyang kaugalingong pamilya, hindi ito mo dagan sa imo o madagay, madama na imo, madama imong kaugalingong pamilya, buot pasabot ana. Panahon po ni mo mubarog sa imong kaugaling pamilya. Ayaw pa sagdi nga kamo mismo po. Mabot sa punto nga, apektuhan mo, sama karon o, kung sa gibuhat. Anda manakit og tao kining imong bayaw aron lang makahipan ni malos aron lang na dili maka aron lang gid matuman ang gusto. Mo nang as much as possible I would like to say this sa imo ha. Tabangi siya nga mablatoy imong bayaw. Karon palayo sa dinha. Kay sure jud ko nga mo kung mapabilin ka diha mo mupatol po ka na imong bayaw og dili lang kana mawang pwedeng mahitabo. Na pa'y mo abot pa ng sobra-sobra anang nga sitwasyon na pwedeng ikaguba sa inyong pagpuyo ng malinawan. Anak lamang. Sama, naminaw ka, Ar? Nasig pangutkot, Ar. I-istadihan na ba na ako ni imuhang imong kaso? Ayaw niyo daoga sa away. Kaya hindi niyo ada, mga matay pa mo. Kung na'y pa'y mahitabo sa inyo, ang inyong pamilya ang kalumanok makaluluoy. Kanang kaisog usahay. Wala problema mag-isog ko'y ako. Inisog masag ko usahay. Kunuhay ragun. Pero mong bata ka kita ginisog yun, masipyat yun ta. Tested and proven, ginako na. Munang kaya, bisag kinsa man siguro kung masipyat yun ta, kanang patuyang na to itong kaisog. Kaya di naman magawas yun na itong gingon na itong mga intrusive decision. Mga decision nga wag huna-hunaan. Wala lingkuri. Unang mas maayo pag yun nga dili ni mo patulan sa nagkaroon. Unahan nga may mong safety ka na mong igsuon nga gikulata nagmaayo. Gi mo ng punching bag. Mora na ako maingon sa imo, Ar. Menta, ginaot ko nga nakaapas ka. Kaya kung wa, i-review na lang ni. Paminaw din sa ako ang page o sa may DJ Reyna Chinita. Sa mga kaapas sa tong drama, pwede rin madunggan din ha. Ili alam nyo, DJ Reyna Chinita sa Facebook page. Alas 2:47 na. Dahil salamat sa pagpaminaw sa mga katropa nga niuban sa itong programang X-Rated. Labi na sa ito ang mga listener pinaagi sa ito ang Facebook Live. O sa ito ang mga listener pinaagi sa ito ang Radio App. Daghang salamat. Nangutanaw ko abang DJ RC Minyo na ba daw? Pila na daw imong edad pa from tata. Hindi ko minaw eh. Oo. Oh, kay Kapoy. Kay mo musigi kong ingunin mong Minyo ko or dili. Pura mang gihapon, usulti kong mag-winyo ko. Uyab man ako yung pangita, di man ba na? So, may mabuhat na to. DJ Chinita, guwapa sa FB. Live na lang ko, naminaw ni mo. Kay Perty, ka-exciting. Ah, maba? Anali naminaw si Dexter Silagan diri sa Imuha DJ. Uy, naminaw lagi na akong ex. Ano naminaw man na siya? Ina nga, narabok ko'y kuay na ngumustayahang ano. Good afternoon, DJ Ray. Na chidi, always listening from Tangke, Talisay. Kindly greet happy birthday to my niece, Jing Bacasa of Tiago San Isidro sa Talisay, Cebu. Pasarot, happy birthday to Alfie Bestodio. Hello sa inyo, hadi ang mga pagpaminaw, Alfie. Ayan. Napagaw na ba daw ko? Oh, napagaw na jud ko. Nakapansin mo? Hindi lang kayo, makapahaway na akong tingo kayo doon. Sabado naman, sada. Unsay title atong kanta ganina katong jukebox? Ah, katong kuan, unsa man to? Katong ugma na lang, busy pa man ko. Ano ang gagawin? Ugma na lang, oy, busy pa kay Kuron. Ano ang gagawin? Ibayuhin niyo. Oh, mo ni mga idol ni Katropan Dok JJ. Gisugo pa yung ko ni Janry Apawan, wala siya oh. Pwede ni manimo sa pulan o kanta katong first stanza lang. Ano ko'y uras? Uy, nagpanikad na rin si Katropang Eric Manait. Makapiso na sa ko ato. Yung sa kwa, 50 na sad, si Chinita, wapagaya po naman. Dagan salamat mga Katropa. Magdung ka na yung napunta. Sunod si Mana, adlong Lunes. Susama nga programa, istasyon, og oras og inyuhang kauban, DJ Reyna Chinita. Inyong Cebuana nga Chinita, di lang guwapa. Grabe ka lang eh. And one aha, ayaw kalimutan, 1 to 3 in the afternoon ta mga katropa. X-rated. Ibuok Visayas, Mindanao. Ano kalimut ko, maabot maninig Mindanao day, wala ko mga parintian. Tingnan na ba ko silang actor ko sa radyo. Pagkabawas akong parinti. Ano siya? Sige na ba ito? Agua mong parinti, uy. Daghang salamat sa mga katropa nga ni Uban sa Atuala. Uy, nahangtod karong orasa. Sa itong partner sa Picas Lawa, katropang Doc JJ. At sa ito ang station manager, John Limon Chavez by King. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Akong inyong katropa, DJ Reyna Chinita, sa programang X-Rated. Dali lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu. Katropa mo, exciting!
1: Exciting!
2: XFM.
3: Kaklarik sana!
1: Exciting!

0: Kak Clara sana.
1: Exciting!
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ambo to rin mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
3: Ay, ambo to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na tistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata, di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
9: Pag inom mo premium D3, ragyod na nakapalagsik na kong balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na ko premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh.
11: Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
10: Okay ra kaayo. Ako ta kahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
10: Oo.
12: Exciting!
10: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
10: Like yun. Basta naka-turbo.
8: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
10: Turbo. Wagas. Ang lakas.
8: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
14: Jason po, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga, masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
8: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
15: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobiles, automobile and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 082-308-2664. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
0: M2C Graphics Davao.
1: Kaklarek sana!
16: Exciting!
17: XFM time. It is now 3 o'clock.
18: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
19: Send money abroad quickly and easily with EdLulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at EdLulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
20: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through EdLulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at EdLulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
21: Sa una, siksi pa. Sa karon, no comment na.
1: Kaklarek sana.
16: Exciting!
22: Exciting summer man nagkatrupa.
1: Ang saya-saya.
22: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM
23: 97.9.
22: Ang inyong katropa.
1: Katropa.
16: Summer na, katropa.
1: Kaklarek sana.
22: Exciting!
16: Exciting! Exciting.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: 89.1
4: Abang na Clarex!
5: Exciting!
6: Extra Drive.
7: This portion is brought to you by VisionX Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. VisionX Plus.

0: XFM.
1: XFM.
2: Taklarik sana.
3: Exciting.
4: The time now is 3:30.
5: Time check brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: Taklarik sana.
3: Exciting!
6: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
7: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakuha akong abot sa uma.
8: Unsa din ang Crap Gold ba?
7: Ay, ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Crap Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi, sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas og himsog ang turok.
8: Ang Crap Gold mapalit sa talang Suking Agri Supply. Mag-Crap Gold na ta.
9: Southern Gold Coffee Mix.
10: Ako si Roda. Hindi talaga ako nagkakape kasi nangangasim lang sikmura ko after uminom. Pero sabi ng nanay ko, meron daw siya nabili na masarap talaga at walang asim factor. Yun yung Southern Gold Coffee Mix. Ang sarap araw-arawin.
9: Southern Gold Coffee Mix.
11: Nak, merienda time na.
12: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok, og humok.
13: Tinuod na ora, lamig yun ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pag yun da, na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa na itong cake. Sa imong birthday ora, sa Dian Bake Shop yun na ito na ginakuha.
12: Aborito yun na ko na ma, mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
14: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalina, og Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
15: Kaklarek sana!
3: Exciting!
16: Mga Megans, ipahigayon ang 13th National Convention sa Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority nga dunay temang Strengthened by Solidarity United in Purpose. Usa kini kapanagtapok alang sa kasaulugan sa brotherhood ug sisterhood, pagpakusog sa commitment sa pagserbisyo ug panaghiusa sa mga membro sa managlahing chapters sa Pilipinas. Magtapok ta mga Megans Pro CBL karong Mayo 8 hangtod sa Petsa Jess sa Valles Beach Resort Complex, Dalyaw Turil, Davao City. Alang sa dugang impormasyon, payment o registration, mamahimong mutawag kang John Paul Israel sa 0994-125-8271, ang Davao City Confederation President. Mark your calendar sa 13th National Convention Megalith Nu Sigma Phi Fraternity and Sorority. Kita-kits mga Megans, long live! Long live!
4: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
17: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3
0: Trucking Corporation.
1: DX Trio Trucking Corporation.
0: Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
18: Kung wa ka kabalo sa kong angga, tawga lang kog langga. Aw.
15: Kaklarek sana.
3: Exciting.
19: 89.1
3: Clarex!
19: Exciting!
20: Extra Drive.

0: Clarex, sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: XFM.
1: Bukan klarik sana.
2: Exciting.
3: XFM time, it's 4 o'clock.
4: That time check was brought to you by Western Union. Western Union, you never far apart.
5: Send money abroad, quickly and easily. With Emlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
4: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Maayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat og apdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, maoy hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga maoy hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapit ito sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
3: The Secret of Health.
7: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted ang pagkahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan, mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold! Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix,
8: mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
6: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin, usa ka pinulik compound nga adunay kusgan nga anti-inflammatory effect nga makatabang aron mokupos ang naghubag nga atay og magpabiling himsog ang atong atay? Maong batasana ang pagtumar sa Santon Gold Herbal Capsule. Apili ang pagtumar og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og non-acidic para mawala ang mga paghubag og pagpabiling himsog ang ang atong lawas.
0: Santon Plus Gold.
2: Ako si Vicky, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold,
7: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy ba nga kape ang imong gipangita? Nga samtang nagkape ka, mapalig-on pa ang imong resistensya aron sa pagpakibatok sa mga viruses, bad bacteria, mga paghubag sa lawas og uban pa nga mga hinungdan sa mga sakit og balatian sa atong lawas. Sama sa hormonal imbalances, inom dayon og Santon Plus Coffee Mix. Kay kini adunay active compound nga isoflavones aron malikayan ang cancer og mga bukol-bukol sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, lamian na, healthy pa.
9: Santon Plus Coffee Mix.
10: Ako si Jan, isa ka tricycle driver. Kung ang partner ako sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Luya kayo akong pamati kung dili ko kainom og Santon Plus Coffee Mix. Gabalon niyo ko ane kay piling na ko alerto kayo akong lawas o panghuna-una. Kini ang sikreto na mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
9: Santon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: Ang pinaka-epektibong kombinasyon, motomar og Santon Plus Gold Herbal Capsule og Santon Vitamin C. Ubani sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C ug Santon Plus Coffee Mix mapalit sa mga soaking butika sa Mercury Drug, TGP ug South Star Drugstore ug para sigurado nga epektibo, pangita ang tatak Yes to Health. Kini aprobado sa Food and Drug Administration. Kini ang inyong higala sa programang The Secret of Health. Dr. Remilito Oy, manghinaot ko nga ang Ginoo mopaayo sa tanan ninyong mga balatian.
3: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
4: Baliw tayo sa isa't isa. Kung balihon, we love each other.
12: Kaklarek sana!
4: Exciting!
13: 89.1
12: Abang na. Kaklarek!
14: Exciting!
13: Extra Drive!

0: FM.
1: Baklarik sana.
2: Exciting!
3: Southern Gold Coffee Mix.
4: Ako si Spyro ng San Juan, masasabi ko, kakaiba talaga ang Southern Gold Coffee Mix. Sa lahat ng mga kapeng natikman ko, sa lasa at health benefits, panalo ang Southern Gold Coffee Mix.
3: Southern Gold Coffee Mix. Sister Pain.
5: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay ko gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.

0: Da Clarex Ana.
1: Exciting.
2: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwak og babungog. Katul sa ayo to, dinom na akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kayo siya. Gamit yun mo Santon Plus kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako yun kayo isatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahi si Neil Canyero, taga-sityo pagakpak, barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Dako kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Clariskin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
2: Ako po si Isel Complicado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar, pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover niini.
4: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
6: Ako si Ayn, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balak. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
7: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: System Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang System Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa System Pain.
9: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
11: Sa mga butika.
12: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Salpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
13: Gugmahan lagi pod. Pero, bugnaw man pog simon!
14: Kak Larex, sana?
15: Exciting!
16: Exciting! Summer man nakatrupa!
14: Ang saya-saya!
17: Sa Tibuok XFM Network Philippines! Sa Davao, dini ang XFM 97.9. Ang inyong katropa.
14: Katropa.
15: Summer na, katropa.
14: Kaklarex, Ana.
16: Exciting.
15: Exciting.

0: ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!
0: 89.1
3: Abang na

0: X FM time. It is now 9 o'clock.
1: XFM.
2: XFM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1.
3: Abang na

give you praise for your mercy.

0: XFM time. It is now 1 o'clock.
1: XFM.
2: XFM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1.
3: Abang na

0: XFM time. It is now 3 o'clock.
1: XFM.
2: XFM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
3: Abang na

0: XFM time. It is now 5 o'clock.
1: XFM.
2: XFM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1
3: Abang na

0: XFM time. It is now 6 o'clock.
1: XFM.
2: XFM.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. 89.1.
3: Abang na.
4: Thank you for always tuning in on Gospel Music right here at XFM.

0: XFM time. It is now 8 o'clock.
1: XFM.
2: XFM.
1: 89.1. 89.1.
3: Abonne.